0: But this is how politics in set up sa Pilipinas. Amo na yung politika. Lautay, away, kag puro istorya, pero way man. Way kakalutabo. Kita, amo na ba? Kamu kita mga katropa, are we satisfied sa ginfailan sa kaso lang? No? There should be a lot of them. Nga, posibly tani mga tubang sang kaso eh. Sa issue sa corruption. No? Nakabalo man tao da nga tagsa ka mga ano tagsa ka congressman na yara sa hampang ila. No? Oh, 8 exacto mga katropa. Good morning kay Ma'am Elvira Gilogo. Thank you so much. Salamat kita. Watching from Charito Heights City. Charito Heights, Granada. Thank you. Salamat gid. Randy Santisas, good morning. Raymil Mamilia, ari pa ni Slugli, o ari pa YYD of si Sir Milho. Well, good morning. Sa good morning. Shout out lang sa kay Pilarin Arnel, kay King Kong alias Iget, kag sa kay Junior Alegria. Thank you. Salamat gid. Sa kay Parang Vincent, Dan Sharing, wala siguro sang sanitary landfill o kun ululaan sang basura ang Victorias. Amo na nga diri sila maula sang amo na diri sila nga ila ipaslak sa ang ila basura sa Bacolod City. Gusto ta mabalaan Pinoyino sang taos nimo? Gusto ta mabalaan ang Pinoyino sang pinakabakutunan ta? Have a blessed Sunday. Why ko gid ikaw maimbitar pangapi? Lipay gid ko kay nakakita mo. Ah, okay. Good morning gid ah. Kami diri sa XFM, we value our listeners, no? We try to just, well, meet you, no, in person. Kung kaya, di kaya, nagligad sa kaman kalanta. Mabli Alobrado, thank you so much. Salamat gid ah. Daso naman ah, no, sa pinakamakuturan ta. Ma'am Raymel Mamilia, thank you gid. Debbie Abe. AB. Morning. Salamat kin sa pagtutok dari sa programa. And sa kay Tristan Yat Gulay, good morning. Thank you so much. Alin sa una, lagid ko kabati nga nagtaas ang opisyal, sa mataas ang opisyal nga nagbuyagyag sa party sa corruption, ah? Bagay, may point man eh. Rihanna Gestro, sir, ma'am, good morning. Salamat kin, members of class. Good morning. Sa southern area. Thank you good sa Southern Negros mga katropa. Ang class members natin dira sa Southern Negros. Morning sa inyo. Salamat gid sa pagtutok kag pag-upod sa atong programa mga katropa. All right. Oras natin 8:02 na sa aton nga paratuntunan diri sa aton nga programa diri sa gid lamang sa Bullseye. Mag-commercial ta. Haboy tang pila ka update natin, pila ka mga balita natin pagkatapos gid lamang sa mga panumdo mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Gatuhog kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butik.
8: Ortiga.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang kasakit ang ako likod.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Yes, to health!
14: The secrets of health.
15: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
16: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
9: Sanfon Plus Gold.
15: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Sanfon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
16: Nagabulig gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Sanfon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep, tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Sanfon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Sanfon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sining blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Sanfon Plus Gold Capsule.
14: The secrets of health.
16: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
13: Yes!
16: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Sanfon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghuna-huna kag paminsaron.
14: The secrets of health.
15: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
16: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan. kinahanglaan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
14: The Secrets of Health.
15: Kung wadaan ka mo, bikaroon sang premium D3 capsule, bla. Before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Dok Leo. Sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
14: The Secret of Health.
15: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
16: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Jocelyn nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Yes!
15: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
14: The Secret of Health.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
17: Further,
12: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Oras mga katuro para sa 8, just nas, pagpangalagad ka sa atong paratunturan rin sa Bullseye. Sunday edition, may nga sa kay Ma'am Rihanna Destro. Thank you, salamat kita. Na-appreciate kita mo, ma'am, nga naka-share ka mo, nag-hatag ka mo sang suporta sa mga public affairs programs sa KXFM. Thank you. I hope we can repay that sa pinaka-masarangan namon nga pagpasanyog pa sa aton nga mga programa. Katropa rin sa XFM. Alright? But nonetheless, ang aton talakayan ni parte diya pong korupsyon na, no? Nagkakatabo diri sa pungsod naton mga katropa. May kaso subong si Senator Rodanti Marcoleta. Amo ring ginaprogiot sang pila ka mga opposition katropa nga nagkadto sa plunder, ang isyu sang ining campaign donation. Habal nila hindi ba na naghalin sa public officials, no? Why man nagalin, no? Sa mga public officials, ang pagbato ni Senator Rodanti Marcoleta mga katropa sa kwarta, no? Sa isa. Kagkabaroban ta, sa bilog sa talan ng mga kandidato, bisan mayor gani, bisan na vice mayor gani, bisan mga nagapadlagan konsyal, may ara sa mga nag-donate, no? May ara sa mga campaign funds mga katropa. Nga nag-baton sila. Tinga agin sa goal out. No, abo lang pinaka paramang kontanon, abi mga katropa, no? Pero ti amo na hambal naton bla amo ning sistema sa politika di responsod ya, no? Ti depende naman ni mga katropa sa aton nga mga officials gobyerno kung paano ta ginhampang ang politika, no? Look at Joel Villanueva, look at Lauren Legarda, look at Chess Escudero. They played it well, no? Because ti amo na politika sa Pilipinas, no? Mo hindi ka magdugay o hindi ka magamit sang gahom. And the president himself, kung hindi niya pag-amuhon eh, hindi sa magdugay sa posisyon, no? And that's given sa Philippine politics mga katropa. Gamitin mo gahom mo na-normalize na ni why kita man mismo mga katao, kita man mismo ang gatudlo na sa ila. Kita mo kung kisa kita mo kung kisa ang ining magpinahat-pahat na sila sa ilang mga ilang mga kabi, ila partida. nag-away pa sila ya. That reminds me mga katropa of the story sang isa ka Leon, no? Nga nagpadagan presidente nga gusto niyo magdaog, no? Kamarang magkita mga katropa, ang mahambal nila, Lion is the King of the Jungle. Ginakaon niyo niya, ginapamatay niya mo, ha?
18: ang leon. And eventually, ang leon, katropa, nag-desider niya, gusto ko magpadlagan. Ah, gusto ko magpadlagan bilang presidente. Taas kila is tanan. Niya, kayong leon eh, niya, kontrata niya mo. No? Sila ni isang hayina. No? Sila ni isang mga tigri sa ano? Sila ni ang naglaot sa atong ginakaon ta nila. Tigkabudlay i-unite mga katropa, no? Kabudlay i-unite because may mga faction, no? Nga hindi magpatis leon, ha? Hambalya kon magpresidente na, basibla lauton niya na pla, lauton niya na tabla. So hambal sang isa ka campaign promise mga katropa sang leon. Linya, kung magdaog ko, gusto ko, para assure ka mo, hindi ka mo makulbaan, ah, magdaog ko, ginapromisa ko sa inyo, nga maging vegetarian ako. Ah, hindi ko magkaon karne. Ah, di daw taas ang kilay sa tanan. Nangitood ka? Paano mo na imuon? ang hindi ka na magkaon. Sige, testingan ko. Ano ba? makaon ko sang dahon. No? And eventually, mga katropa, hambal nila, linya, tagaan ko pagkaon, ang tanan yung mga sapat, libre, pagkaon sa inyo tanan. Ha? Doon mo na ba? Until na-convincer ang tagsa ka mga sahi sang sapat, mga katropa, ginbuto nilang presidente. So, ti, hambal to, linya, gapasalamat ko, sinya, kung magdao, antis pa rin nagdaog, ha, linya, para tanan safe, huwag ka mo kulba sa hina, huwag ka mo kulba sa, kunano, pang mga sapat, kinagakaon sang mga carnivorous, ng mga sapat, nga, ang ginahimo nila pre, ang ginahimo nilang ilang pagkaon na muna yung magagbay ng mga sapat, mga katropa. Ngayati, kung magdaog ko, tanahan mo ko vegetarian. lipay ang pagong, lipay ang kung ano ng mga sapat to, katropa, mga vegetarian yung mga sapat, lipay to. Ay, tuod ka, mga vegetarian kami. Ti, gakumot tong tigri. Sige, ano kami? Paano kami, ha? Kamu mga vegetarian mo. No? So, na-convince ito nan, nagdaog ang lion, mga katropa. And eventually, mapili sa sang iyang mga cabinet secretaries, mga opisyal, ang iyagin pili, mga katropa, isa. Niya, sa akon nga administrasyon, gusto ko mangin isa, aging kantuan niya itong mga sektor. Ang vulture, mga katropa, ang baliya. Yeah. I'd like to pick you up as my economic advisor. Oh. Lingiti, uwi ko ka ba doon sa economic? Ambal sa ano, vulture siya. That's why, ngigwata ka. Lingya, sa tanan ng mga ginaagyan, mga adagyan, mga dagat, no? Why may makaagi? Kwaon ko ang buaya. Nga mabantay sa mga kadagatan, sa mga sapata, wala may makasuluda kung hindi makaagi, hindi magagi sa buaya. Tising niya, baliya, linya. Akong bantay? Tingnan ati, paano hindi ko kabalo? Ah? Buaya mo? Tingnan ati, sige lang. That's why yung kwata ka, hindi ka kabalo. So eventually mga katropa, nag-rally mga tao na. No? Kambaliya, gutom na. Inimplemento, kaya hindi magkabalo sa ekonomiya. Kita to, nga ang liha pa isang kwarta, liha pa isang tagsa-tagsa ka mga ano, ng ilang partida daw na apektuhan ang panggobyerno. Hambal naman ito sa layo, no? So niya, ma-implementa sa dako nga tax. Mga pa-tax ta, no? Itaksan eh. No, tereklamo ang tao. Nagreklamo ang tao tungod sa taas nga mga black loan. Nagninit ang pagkaon, no? Kaya ini yung mga cabinet secretary, mga opisyal sang presidente ni Layon, amo man naga-consume, ha? Makon mo, may marabay ito nga mga, ano, nga mga sapat dito, kinanglan ni aras ang tax sa mga buaya-buaya, gani. Oh, ang vulture ito, sinya, economic ang iyang gusto, mga ano, nga, depensa, ipayambo. Nag-implement sa tax ito, kanyan pa. Eventually, mga katropa, things crop up in the grally protest ng tao. Now, this is one interesting part nga we can relate, mga katropa, sa Philippine setup subong. Nag-rally ang tao, nag-question sa accountability, justice, and restoration of peace. Because ang ginpuro mo ni Berdugo, ginbutang sa buhaya, as ang layon to. No? And eventually, nag-rally protesta. Ang ano? Ang isa ka-strategya, mga katropa, ginambal, yung nga, well, they should not be united in one cause, in one perspective, in one politics. They should be divided. What they do, mga katropa, they set up some mga campaign or sa mga media ukon ang mga ilang nga mga campaign strategy, no? Nagbinasulay, nagpagwato sang ano, hambalila ko no, ang turtle to nagkaon sang ano, nagkaon sang karne. Yung buwa ang mabao ay nagkaon karne. No? Damo issue. Ah, pati to ang mga baboy to. Ang baboy ko to kapamatay tao mo. Ah, isa sa mga nagkaon, nagahoard amo na bi. So, nag-set up some problema. And eventually, those grupo sa mga protesters, mga katropa, sila mismo naglaway-away. Sila mismo ang naghabuyanay sa isyo. Sila mismo nag-away. And eventually, ang lugar na ginaprotestahan, naglinong. No? Kay tagsa-tagsa, naghahaboy sa mga isyo sa tagsa-tagsa kamasahi. Why na united? So, ang mga balsang layon, sinya, this is one effective campaign. Because they cannot be united. If the people are united against me, that's really scary. And that's what happening dari sa Pungsod, Pilipinas. We need to be united. We need to be divided. No? So that ang ini mga protesta, mga kotoro, kita-kita mismo mag-ilinaway. No? Kita-kita mismo ang nag-away mga kotoro pa. No? Libre ang tagsak mga opisyal natin. All you have to do is to manage ang epekto sinima katropa and manage kamo setup. Do you think ang pagpahayag to sang ano sang flood control, this is actually saving the ass of the president before the people? Why? Because blatantly ang problema sa flood control and corruption sa gobyerno, mga katropa, is happening. Nagkakatabo, mga katropa. Oh, and no, wala sang pwede maigo ang presidente lang gid, ari testimonya mo. If these people from the Congress, from the Senate, mga katropa, and from sa aton, sa mga sektor, sa komunidad, mga katropa, mangin united to want to, against the president, that's really scary. Ha? Amo ra hambal, mga katropa, nga maybe the president, amo ring trigger man mo, no? Ang kontras politika, they wanted the president to declare the martial law nga mangin amo man Japon ang matabo sang iyang amay, ha? But ang ining mga politiko, mga katropa, papungkoon mo nis ba posisyon, amo manihimuon nila, no? We thought drug war is good. We thought drug war is way better from the other president of the country because ginamat-amat laot ang ining mga nagagamit sa droga and naghatag sa atong sa stigma, ginakulbaan ta. Yeah. Once makita ito nga, ano, base masapuan lang ito membro sa pamilya mo, no? Nga, once malabel siya, nga droga sa mga katropa, why na? Base mabalaan ta ito. And amon isang formula sa una, mga katropa, before napatay, nakita ito mga katropa, nakapreparar na ang background sa tao, ang background sa suspect, ang background sa biktima, sa pamatay mga katropa. Tingnan ay, may kaso, gali droga ni siya. May ari niya sagli isang kaso nga pangawat. And eventually, mga katropa, people are convinced, no? Na-convince ang people. Sige, ang tao, sige, ay tuod, no? Ay, base, droga na, may ganun na patay. So, na-normalize, mga katropa, and that gives us a stigma na kulbaan kita sa panahon to. So, tanan ka mga administrasyon, may ara sang corruption nga gakalatabo. May ara sang setup bag-o o kon na nagkalainain nga mga setup sang corruption, mga katropa, sa sining panahon. No? So, kita mga tao, hindi man takabalo kung di lang tuods ni. No? And that's why kita mismo galaway-away. Kita mismo ang na, ano, binugoanay. Free ang mga officials gobyerno nga accountable eh, no? So ang ining statement kay tropa nga ginambal ta nga okay lang ni ano ni sa it's just a campaign it's an expose from the president base strategiya man sa presidente ta because all of these issues are coming to him, no, as the highest as the leader of the country, no, kun hindi sa maghimo sa pamaagi ni mga katropa maybe di balday hindi sa magdugay sa posisyon. This is how power looks like diri sa pungsod Pilipinas. Kinahanglan mo maghampang sini mga katropa in order to stay in power, in order to survive sa politika diri mga katropa. Huwag takabalo, but this is already a system nga nagtiner since the time sang martial law, since the time nga nagapungko mga public officials naton, since the time nga we explore democracy, we explore freedom, no, nga gusto naton himuon ang aton nga bureaucratic system, no, it keeps on failing, no, because why manahatag ang mga services nga dapat sa tao. And kita, mga katropa, instead nga magtuto kita sa delivery sa mga basic services para mga libantar pa kapag amuhi ta, dito ta nakatutok sa issues ng politika. Sige, pamunan nga pakamuhian ta. At the end of the day, we will think about ways for us to survive. One is livelihood. Second is how much salary we're getting from our company. Third is the cost of basic services nga ginaatubang naton mga katropa in a high cost amo ni Japan. So ang ato ni istorya survival Japan katropa, we need to survive, why mo na nila ya, diba? But kun hatag mga services kini sa aton mga katropa, at least hindi imo ni kabugat aton pagpakabuhi. Ma'am Ray, Sir Emil Mamilya, morning. Randy Pasuit, happy listening man, happy Sunday, morning sa inyo. Thank you sa pagpapati mga katropa sa aton nga para tuntunan diri sa Bullseye. So that's it, no? Ang pinakamang sitwasyon. Istoryahan ta karon mga katropa, ariyo ang natabo. Kaya nga itong Bacolod Solid Waste Management Board mga katropa, naghatag sang panugot, no, nga ang siyudad sang Victoria sa mga katropa maghaboy sang basura diri sa Bacolod, no. Gin-confirm ni mga katropa pinaagi sa City Legal naton the last time nga sa mga interviews mga katropa nga may ara sang kasugtat na ang ining memorandum agreement nga ginsudlan sang aton City of Bacolod kag City of Victoria mga katropa. Wa hindi pa klaro ha, hambal ko hindi pa rin klaro kung sino nag-propose gid man, no, ang Bacolod bala ang nagabi-abi sa Victoria nga maghaboy sang basura nyo diri sa Bacolod mga katropa. Ang Victoria bala nag-propose mga katropa para maghaboy sang basura, wa ta kabalo sang memorandum agreement ni, wa man ni ma-publicize mo. Amo na lang hambal nato mga katropa, importante ang transparency sa aton nga public service mo sa gobyerno para mapabalaan ini mga katropa? Mabalaan ta ni mga katropa? Is it appropriate? Is it morally right, no? Para sa pumuro yung bakulot nun nga may obligasyon kita sa katupad natin ng mga sudad, katropa, no? Para makakomodar, para magbahaboy sa masura. May ara sa mga komento, may ara sa mga

0: project katropa nga incineration ang process niya. Gasunog ka, no, sa basura para ma-convert mo na into energy ang ining mga makabit na basura, mga katropa. So, diri kita man suluya karon, anong tinutuyo, anong plano sang aton syudad sa pag-welcome, sa pag-abi-abi sa syudad sa Victoria para mag-aboy sang basura sa syudad sa Bacolod, mga katropa, no? Hindi bala ini insulto para sa pumuroy Trebinhon, no? Mga katropa, sa tagsa ka lugar, may ara sang solid management program. May ara manda sang solid management board, no? May ara mga public officials handling sang ilatag sa ka mga basura, no? May ara kita waste segregation program, may ara kita sa mga programa, may collection, garbage collection kita. When we will, ang isa ka LJO, kinanglen niya, i-manage, no, ang iya basura sa iya lugar, sa iya syudad, no? And there's allocated budget too. May ara mo na budget, mga katropa. Gatingala lang kita, ano, paano gina-plastar sang syudad sa Victorias ang waste management nila. Nga kinahanglan nila maghaboy sang basura dito diri sa Bacolod, no? This is not just more about, mga katropa, sa istorya nga buligan ta ang Victorias kay nga nabudlayan sila sa basura nila. This is about programa sa atong gobyerno, ang waste to energy project, mga katropa. Why ta kabalo kung ano ang plastada? Because it needs more garbage to in order para ma convert ini magamit ang waste to energy nga proyekto, mga katropa. And that's one thing kinanglan sa incineration, no, pagsunog sa mga basura, mga katropa. Sa isa ka waste to energy project sa isa ka lugar. Now, ginaprobahan sa Sangguniang Palusod, ang muna pag-insindi ko, kaya mo naging pahayag to ni Attorney Joseph Cho sa iya interview, mga katropa, sa XFM. Nga nagpahayag to siya, nga ginaprobahan man sang Solid Management Board kag sang Sangguniang Palusod, pirmado naman ang ining MOA. No? Anong implikasyon sini? No? Karoon na, sure-surehan ta. Oras na ito, mga katropa, 8:32 na sa pagpanglagad ta. Let's take a break, balikan ito mga balita sa pagkatapos sa mga panunod, mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamu waska.

0: compliment for men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
2: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
6: then, nilag-atras ang public opinion
4: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isong pasalaya.
4: Ini ang Bullseye.

0: Balik na mga tropa sa aton pagparagad, 8:36 na sa aton palatuntunan. Ini ang makabalo ko malupok ng isyo mga katropa. And the next time, dasun nyo na yung nagdaw. Ang ini pagkaboy sa basura sa syudad sang Victorias, diri sa Bacolod mga katropa. Wala na kabalo kung paano kinamanage manabi mga katropa sa Victorias ang ilang basura. Nga dapat may ara sa sang proper which insaktong garbage disposal. Pag-rear mga katropa sang basura sang halabuyan sa basura nila, no? Ang gina-recare nimo sa tagsak may LGU ang pag-set up sa sanitary landfill, no? Nga pwede habuyan sa basura sa tagsak mga LGUs mga katropa, no? Ang tabo lang na nakibot kita diris Bacolod nga ang iban nga syudad mahaboy sa basura nila. Ano man, problema ang basura sa Victorias. Pinsan ko abansi na ni Victorias ni. Tapos mahaboy pa din sa basura sa aton, no? Ari ko rin na ito mga katropa ang president di siya, no? Sang Negros Anon Initiative for Climate Secretary General sang Negros Anon Initiative for Climate and Environment. We have Sir Joshua Villalobos. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
1: Good morning, Sir Win. Mayong aga, no? Kag mayong aga sa tanan na tagpalamati naton. Salamat dito sa pag-invitar. Kag tanan kita na kibot gid.
0: Yes, sir.
1: Sa ining balita.
0: Sir, if you try to look at sang ining action sang aton sang Solid Waste Management Board, sang gunayang panunsod, allowing sa paghaboy sang basura, sang syudad sang Victorias, diris Bacolod, anong paglantaw nyo, sir?
1: Actually, no, kami sanay, sir, kagang iba naman ng mga allies or ng mga kaupod man ng mga environmental groups, yun nakasubo, no? Actually, nasibot kami sa amuning naging allow sa Solid Waste Management Board na maghaboy sang basura ang Victorias diri sa ato, no? Because sa tuod lang kabalo man tatanan ng mga Bacolod nun kag valid gid na aakig ang mga Bacolod nun subong sa social media tungod kay ang Bacolod mismo wala gani isang taro nga kapasidad sa pagkolekta sang basura, sa pagmanage sang basura, kag pagdispose sang basura sang aton pala nga basura diri sa Bacolod. Tinga mga ayaw pagkita sa iban nga lugar kag makuha sa ila basura. Nga hindi pa gani kasasa sang aton nga basura diri, no? So sakto gid na ginahambal sang aton nga mga netizens. Kag amo man ang ginahambal namon sa NICE bilang sa environmental organization kag dugay na kami nagabantay sa Solid Waste Management Program sang Bacolod. Nga ginaduso namon nga titani dapat yung mag-focus gid kita sa tuod-tuod yung solutions, no? Kag sa tuod-tuod lang nagahambal lang aton local government sa Bacolod nga isa ka problema naton. Dasig mapuno ang aton landfill.
0: Yes, sir. Oh, exactly.
1: Kagada mag-open kita sang bag-o nga cell sa landfill that costs us hundreds of millions to open and then another set of hundreds of millions to operate. Di ko ang problema tanga dasig mapuno aton landfill nga amang wa pa ta sang basura sang iban. Iba dasig na ganun mapuno ang kita pa lang. Tapos ang isa ka problema nga wala pa gid gina-address dere sa mga taga Barangay Felisa. Ang persistent nga foul odor, no, sang aton nga landfill kati ginagambal pa ang DNR, ang Environmental Management Bureau, no, nga model landfill kung nainiti kung model ni dapat wala ni gapanimaho. Pero ang mga kapamatuod niya hindi ni siya model kag nagaanto sang baho diri sa ang mga taga Barangay Felisa kag subong tugangan pagid kanila pag-anto sa pagkuha sang basura sang iban kag obraho ng ila barangay dump kag ang atong syudad dump site sang iban nga local government.
0: Kay we're seeing template but Sir Joshua, if the city of Victorias capable to do to come up with a MOA sa aton sangguni palusod, what have you, the other city, other LGUs, if maghimo nila, what will prevent them of coming up with the same agreement pala diri sa syudad sa Bacolod nga pwede sila kahaboy di? Since ka pwede mangli o abri mangli syudad ya para maghaboy sa basura nila.
1: Correct. Sir, insakto na, anong nagapugong sa Talisay, Silay nga mas lapit sa Bago, sa Mursa nga mas lapit sa Filisa, Adria, Buela, Basura, kung din pasugtan ang Victorias. Kag ang hambal nila, gamay lang man na 30 cubic meters lang man na. Ang pamakot, sino mamonitor sa 30 cubic meters, may mabantay sa 30 cubic meters. Wala, most likely, no, kung sobra, na nila 300 cubic meters. Oh. Hindi na mabalaan because hindi kita ang mamonitor. Oh. So, kag insakto na ang point na kung ginpasugdan tang Victoria, so what's stopping the other LGUs for throwing their waste in Filisa and making people suffer sa diring lugar. Kag ang masubo, ang mga pumuluyo dito, wala man gani guro din konsulta, wala din pamangkot kung okay. Ngayon, kag wala din na-address ang dugay na nila ng mga concerns pati sa landfill. No? So kami nagkasubo dito. Kag actually, ang munang rason niya, ang nice kagang urban ang upod naman sa Zero Waste Alliance kaya nagaduso sa tutuod niya solution para sa basura. Ari kami subong sa Filisa, no? Kag may patigayunon na inananon sa komunidad, dugay-dugay, mga alas 9, para mabatian pagida kung ano man ang ila opinion sini, no? Kay para sa amon, yung mga environmental groups, hindi insakto nga giho. Kadua, nag-report man ng isa ka-journalist, no? Nga si Ambo Dililan, nga actually, hindi Bacol, hindi Victorias ang nag-request nga mag-aboy sa basura diri, kundi ang Bacolod ang nag-request sa ila. Sa Victorias, nga diri ihaboy ang ila basura.
0: Sir,
1: di ba? So,
0: hindi ko mention yan ang logic. Nga, ang Sures Bacolod has its own proper solid management system nga dapat preparahan nila, dapat himuon nila. Dito lang sa ilang mga basura nila, dali naglabot pa. Sir, is it about the preparation? Is it about the waste to energy program nga kinahanglan damo kag may aras ang sufficient nga garbage so that ma-process ang waste to energy program, sir?
1: Unfortunately, sir, no, sa masubo nga balanon, although hindi na nila pag-akoon, pero daw amo na ang nakita namon nga pinakadako nga rason na kinahanglan nila i-ensure ang consistent nga supply sang basura para i-feed mo sa imo waste incinerator. Ang muna ang dako nga problema sang waste incinerator sa bilog na kalibutan. Tungod kay ang waste incinerators, kinahanglan mo consistent supply sang basura. So, miskita ni, di ba, ang atong ginatudlo sa mga kabataan na lintas ang una, reduce, reuse, recycle, para ang ihaboy mo, jutay na lang. Kung hindi na napag-ubrahon, so, ang incinerator, kinahanglan niya consistent supply, kag dapat, padayon, kita nga nag-produce ang basura. Tisipili lang na, kung ang atong resources sa kalibutan, unlimited man, tikabalo man, kita nga ang basura, ang atong resources sa kalibutan, limited lang. Pero ang atong pagpangabuhi, nagasigi kita haboy nga haboy sa atong basura. So, ang ining na plano, pamatuod lang, insakto ang ginahambal sa environmental groups, at sa civil society organizations, nga ang waste to energy incinerator hindi sabat sa atong problema nga pagkitayo ng basura, kundi sa tutuod lang, ma-encourage pa siya nga padamuon sa atong basura. Kinahanglan mo sa consistent na supply. Kaya ang amunin nga mga technology, sir, kung hindi mo siya ma-feed sa iya minimum requirement sa basura, maguba siya, inefficient, at hindi siya maglagan. May ara din yung sistema, amunin isa karan ay gina-oppose ni isang madamo ng mga komunidad sa bilog ng kalibutan. Kaya ang sistema normally sa mga incinerators, naka-pay, put or pay. Meaning, either mabutang ka sang inas na basura or bayran mo ang paper kung kulang ang basura mo.
0: Sir,
1: so magwa, kung hindi tayo mag-produce ang basura, malayran pa kita.
0: Sir, di ba, we have Republic Act 8749, Clean Air Act. Ang incineration, I think there were several flag nga, ginanda flag ang process gini. Is it not scary para sa pumuluyo sa barangay?
1: Actually, sir, no, mo nang dina-raise din natin nga ang dinapatangkad natin ang pag-insindi nga kadelikado gid sa incinerator. Amo na ang rason nga aband ni siya under sa Clean Air Act. Ang waste incinerators ginbawal na natin sang una. Tungod kita balo kita nga ang ini nga mga teknolohiya nag-release ang dioxins. Ang dioxins ginatawag na most dangerous chemical known to science, organic chemical known to science.
0: Uh-huh.
1: Tungod kaya mo nga mga chemical na gagawa kung nagasunog ka, kag nag-resulta ini siya sa mga respiratory diseases, including uh-huh. pagid cancer, no, ang iban ng mga delikado ng mga masakit.
0: Uh-huh.
1: Kag napamatud-an sa mga research sa bilog na kalibutan nga nag-host ng incinerators, uh-huh. nga ang mga communities na gaistar lapit sa incinerator, sila gid ang maklo sinino, ang mga pagtuon, gahambal na ang ill effects sa health
0: uh-huh.
1: nagalabot sa 3 to 5 kilometers.
0: Uh-huh.
1: So kung uh-huh. lang tawon ta, hindi lang ni Felisa, but actually pati ang barangay nga lapit sa Morsha,
0: uh-huh.
1: sa Bago,
0: uh-huh.
1: na malabutan sa 3 to 5 kilometer radius ang incinerator, will actually also feel the uh-huh. health impacts, no? Pag tiyan mo na ang delikado, pag may dinasounded na mo ng alarm.
0: Uh-huh.
1: Na hindi, number one, hindi sabat ng incinerator sa problema natin sa basura sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: Pag number two, wala labot na hindi siya sabat, matuga pag ito sa mga toxic na consequence, no? Para sa communities,
0: uh-huh.
1: para sa environment. Tiyan mo ng subo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: It seems like na sa pag-ubras ng desisyon, nag-agree lang sila nga okay lang i-sacrifice ang mga tao sa Felisa, kagaya uh-huh. mga nag-i-star lapit dire,
0: uh-huh.
1: na sila lang makaklo sa baso, sa
0: uh-huh.
1: emission sa incinerators.
0: Uh-huh. Sir, we will reserve our comments sa sining ano, but ang may mga presidents na eh. But sir, what do you plan? Anong ginihimo sang naisubong so far?
1: So una sir no damo may ginahimo kami man before dali sa subong nagapadayon sa pagpasangkad na sa nihibalo so nagapasalamat kami gani sa SFM man sa oportunidad na makapaambit kag ma-share ni sa mga tagpalamati ninyo so importante nga mabalaan sa mga taga-Bacolod nga may amo sini nga plano kag ano ang pwede obrahon ikaduwa nagapanawagan kami sa mga pumuluyo no, nga magsuporta sa petition nga nagahangyo sa aton lokal nga gobyerno nga hindi pagpadayuno ng amon nga plano kaya para sa amon hindi niya ni masulbar ang problema sa basura
0: uh-huh.
1: at ikaduwa toxic pa niya sa environment no? Kag nag-propose kami sa mga solusyon may ara kami ginpasa nga manifesto sa sangguni ang panglungsod sa mayor's office
0: uh-huh.
1: at sa local government nga nag-asaysay kung ano dapat ang obrahon sang ano so wala kami nag-reklamo lang kundi nag-offer kami sa solusyon
0: uh-huh.
1: kung paano ma-reduce ang waste kaya mo ginaya pinaka-importante ta nga dapat istoryahan
0: uh-huh.
1: paano ma-minimize hindi uh-huh. yung akong paano sunugon no kung mag-produce mo na so amuna siya dapat ang mga insakto ang ginabutang natin sa atin niya pangunauna ika-apat
0: yes,
1: nagasulat kami sa lagakalainlain ng government agencies particularly sa Department of Energy
0: uh-huh.
1: Nga,
0: uh-huh.
1: apparently isa sa mga nagatuso man sini no
0: uh-huh.
1: Ang ginahambal nila nga upod ko nun sa Renewable Energy Act pero klaro sa Renewable Energy Act nga hindi included ang pag-incinerate sang mixed waste
0: uh-huh.
1: bilang isa ka acceptable nga waste to energy technology
0: uh-huh.
1: no so ang incineration na prove na halin pa sang una kag sa mga pagtuon as sa subong ilabi na gid sa mga bag-o nga mga pagtuon
0: uh-huh.
1: miski ang Department of Health naton ang World Health Organization nagahambal nga toxic ang emission sang incinerators.
0: Uh-huh.
1: So, kabay pa, no, mas damo. Pag yung mga Bacolod nyo na maka-incindi, sino yung makabati,
0: uh-huh.
1: mag-suporta no, sa panawagan na protektara natin ang ating environment, sila binagay sa mga komunidad na nag-i-star lapit rin sa Barangay Felisa.
0: Uh-huh. So, may mga consultation ka mo, sir? Ginahin mo, subong?
1: Yes, sir. No. Part man sa ating niya effort.
0: Uh-huh. All right. Sige sir, we just will just follow it up with you ang ining development the next few days sir. Joshua, we really appreciate your time nga ginhatag subong sa programa. Sir, thank you so much. Salamat gid sir.
1: Salamat sir Win, salamat man sa inyo pagpalamati. Mayong aga sa tanan.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na ba ito mga katropa? Mr. Joshua Villalobos, mga katropa, sang nice. Ang problema ng cookies, we tend to convince bla tao nga waste to energy program is really good. Which I think this is really fitting sa problema sang basura natin sa siyudad sa Bacolod, mga katropa. Ang ako naman niya, that's why naka-raise up kita sa plaka mangkutanon. This is not just about nga we're asking our neighbors to dump their garbages dere sa Bacolod, but because we have that program nga nagakinahanglan sa damo nga basura. May mga process man mga katropa mo sa waste to energy program nga hindi siya environmentally hazardous para sa pumuluyo naton. Okay. One is may ara da sang natural decomposition process bla. Nga galinti medyo madugay-dugay na sa way mo sa ano. Plus may ara ang may ara sang pwede ang gasification plasma process, may ara da sa mga mga pwede ma himo sa waste to energy. Galing ti amon abla, medyo hinahinay lang sa no? Hinahinay lang sa unlike sa incineration nga masunog ka, pagsunog mo ti amon na ma-sustain sa energy. But ang aton nga maahin sa gobyerno, gina-discourage mga katropa ang combustion, no? Ang pagsunog, burning, no? Sa basura. Because delikado na, katropa. Ang aton Clean Air Act nagahambal nga magsunog kada blasang imo basura man sa balay mo, hindi pwede na. Sa panahon to sang Tino, naghatag to sa statement ang mayor ta. Linya, may ara kita sang layi nga naga panundom sa aton nga mga pumuluyo nga ang wala pinagusto lang nga pagsunog sang basura sa ila balay, hindi pwede kami ara sang regulation ina. Same as true mga katropa sa incineration, kaya rin masunog kay basura mo mo, no? Which kung hindi ta ma process insakto nga plastada, mahatag sang kabudlayan kag delikados kabuhi sang pumuluyo dira sa barangay Felisa. Okay, so amo ni nga kun aton karon paglantaw ang Republic Act 8749, ang Clean Air Act na ito mga katropa, nag-prohibit sa nadi, no? Sa paghimo sa mga biomedical process kag pila ka mga incineration process para sa basura nila, hindi pwede. Ginahambal din nga delikado na siya, mag-apektos pag sa health ng aton pumuluyo sa aton mga kotura. Ti ari na nasugdan ta, no? Ang Bacolod mismo mga kotura pa kuno ang nag-inganyo sa Sudan Santa Lisa Victorias, no? Amuning pagpahayag ta. We are nagahulat mata sang konkreto nga ano nga statement mismo sa Gobyerno palusod kay nakibot lang ta eh, no? Nag-amo na ni. Amo na lang gani ko kaysa mga katropa. Galing kun okay sila, the way na may mapiyait de. Ang hope lang ng mga katropa, ang tao, ang waste to energy hindi man sa popular eh. Nga gina-istoryahan sa kapihan, hindi man sa popular para mag hatag sa kumanga mag nga proseso para sa ano ta sa waste management na to ni Katropa Dres Bacolod. Okay, and ang Bacolod is spending much of sa aton nga garbage management. Ang aton nga selda gani ma-acquire naman ta bag-ong property para padakuon, para mahimo naman ta bag-ong selula kay buta ng pila ka sel dito. So diri nagakatingala kita nga mo ni naging posisyon sa Solid Waste Management Board sa Bacolod kag sa Sagrado Panusod sa Bacolod mga katropa. Ang problema kung kisa kay ti istorya politika, okay na lang. Ang problema kung kisa nga ti amo ni hambal to, amo ni ang agrihanta, maagi sa proseso, gin sumiter sa Gobyerno palusod, aprobahan sa Gobyerno palusod, gin aprobahan sa mga authorities natin sa Bacolod, okay na lang. No? Okay na lang. Ang okay na, subjective pa na sa, if it's okay sa tao, okay sa politiko. Kaya ang okay sa politiko, kaya may arat na ganar, may okay. Pero sa tao, lima limit, silang biktima sa sala nga desisyon sa mga official tas gobyerno. No? How sad, katropa, ang ining gakalatabo sa aton syudad, mga katropa, mga biyan, nga daw hambal nila legally binding man ang ining mawa, why man question, legal man. But sometimes ang mga legal nga pamaagi hindi man sa mo hindi man sa nami morally. We have a social obligation sa tao. I hope isa sa mga makusi sa aton nga mga public officials, turis makulod ka tropa, nga makonsensya sila ba? Ginhatag ng otoridad sa ila to decide. Ginhatag ng otoridad sa ila to protect sa aton interest and madepensahan ang interes ng tao. But what if ang gobyerno mismo ang nagaguba sa interes ng tao? Kag ang interes nga hindi na para sa tao, kundi para sa politika. Di na ang hustisya para sa tao. Di na ang hustisya para sa pumuluyo. Amo man lang niya ito na. Kabalo naman tayo hindi pa kanto ni. Kabalo naman tayo kung ano ni. Kabalo naman tayo kung sino ang aras likods ni. Ang ato nang di, tani makonsensya ka mo sa mga desisyon nyo. Jack, no man ako rin di, sa inyo na. Ang garbage disposal natin is managed by a private company. And kabalota ko na nagkakalatabo man. Oras ta, 8:58 na mga katropa. Bryant Abayalda. Mayng aga. Sa Barangay Motivista, nakatutok kami. Kapamati kami. Thank you, sir. Salamat, kid. Remin Mamilya, kapag-great shows niya si Michael Anubong. Nagatutok man deris programa ta. Thank you. Salamat, kid, sa pagtutok. Kapamati. Aha. Huwag ta oras, ha. Buwas naman ta, mga katropa, sa pagpanglagad deris bulsay. Enjoy the rest of your weekend, mga katropa. Don't forget to go to church. Offer a short prayer para sa at mga kuturan nga biktima sa injustisya diri sa pusod ta. Okay? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Junel Apsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Raymelito Hoy, ako naman si katropang Wayne Salinas, sa Gapaalam. Tugtubuas mga katropa, God bless, happy weekend.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold.
1: Sunfone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfone kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminorrhea.
7: No more.
5: Sunfone Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunfone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunfone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunfone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
12: XFM 103.9.

0: XFM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na, Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
6: FishNex Plus.
5: Ito ay may lutein,
6: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms present sa doctor. Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no katako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santon Gold Herbal Tea.
16: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
18: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
20: Depart.

official Facebook page. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority for your requests and dedications. Wala na arte-arte ha for this morning. Oh, pero daw ang imong sound daw. Daw mo arte-arte. Anyway, everything from the hugot hits to good vibes ang aton nga babatian diri sa aton nga istasyon. Dahil hawak ko ngayon ang beat. And if you want to give a shout out, go ahead. We will read it for the whole nation to hear. So let's make it today's playlist more fun, because here at Sunday Pinoy Classic, you are the star of the music. And para nga maka-text ka din sa insakto ang imo yung makompose no nga message, hindi jejemon, always drink or always take ang ato niya nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ano, amoy niya ang mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin nga makabulig suporta sa clear vision and daily visual focus. Perfect for hard-working nato niya nga mga katropa. Ilabi na ang atan nga mga teachers who will be back again sa tag-sa-tag sa nila ka mga classrooms para nga makahatag na sa bago na naman nga leksyon. In fact, ang atan nga mga students will have their summative test tomorrow. Gani good luck sa mga estudyante. And again, sa atan nga mga teachers, para klaro man ang inyong mahatag no nga mga leksyon sa ato niya nga mga kabataan. Again, always take ang ato nga Vision X Plus. You can order this online. Pwede mo i-direkta na nanda sa imo yung classroom para nga hindi ka na mabudlayan via your TikTok or your Shopee account. Okay? So, I'll be back with more hits. This time, here's Celeste Legaspi with Gaano Ko Ikaw Kamahal.

0: FM.
1: Exciting, bro!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga bukika. Go!

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Samphone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samphone kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samphone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Naa, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Naa, XFM, kid?
5: Ay, nami ang music ah.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

Please take good care of your heart. Always take every day ang atin nga Santong Plus. Ang atin nga Santong Plus ang mayara iyas ang mga ingredients like malunggay, mangosteen, and spirulina para nga makahatag sa inyo some protection, especially when it comes to having a healthy heart. So won't you

0: Santon Plus Herbal Capsule for your heart is available in all the drugstores and pharmacies malapit sa inyong nga lugar. Himo sa Yes to Health Incorporated.
1: Request on X.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
2: Cebu, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mado.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung. Kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butikan.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka rin sa Sentro.
7: Come sa Bullseye.
8: Depart.

0: Request on X.
1: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, Kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Usgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, usgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement from me.
8: Hihimo sa maca o clavuasca.
7: Usa ka herbs
8: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
7: sa mga kalalakinan
8: o kababainhan
7: o gahatag og kusog
8: o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Go! Kill the

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Besa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Anton Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Di collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Anton gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anton Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na oil.

0: exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
18: Ang bagong Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas gin panamit ang pagwakpapa ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
17: Santone Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
20: Exciting, bro.
21: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Mga katrupa, exciting!
21: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit pagcor.com/regulatory.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
20: Arena Plus Sportsbook.
22: Arena Plus.
20: Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: Exciting!
3: Exciting!
24: Abot ang lobya ko, may regla.
25: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
26: XFM.
27: Katropa mo!
24: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo sampiras ni ka mga detalye. Padayon nga pag-share, pag-educate ni sa paghatag sa mga mapuslanan ni information. May angot siya sa aton ikayong lawas. Ilabinigid sa padayon naton nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sa natural nga mga metodo sa pagpabakod sa aton lawas. Kag kung paano kita mabuligan nga mabulong ang aton sini mga balatian. Pero ang pinaka-importante sa tanan, no? Ini balang way pa mag-abot sa balatian, nagatinguha na nga daan kita. May goal kita kung paano may maintain ang aton sinimaayong kondisyon, ang aton sinimaayong pamatyagan, kati nagapati kita, no? Especially, pag-abotiya sa naturopathic medicine, ginatinguha na ton nga malikawan na nga daan siniyang balatian, agod hindi na kita sinidugang pangamahasol kag mabudlayan, ay may ginahambal sa Ingles, no? That an ounce of prevention is worth a pound of cure. Gani sa padayon aton sini nga pag-subaybay sa aton sini nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukib. Kag magatukib pagid, magatungkad sa pila sini ka mga simple, pero tuman ka importante nga mga sikreto sa likod sini sang naturopathy o kung sa naturopathic medicine sa pagpasanyog sa nga aton sini ikaayong lawas. Kahit kung may isa man ka bawal sa subong nga panahon na, no? Nga kapiot, kadamo, sinisang, kung may mga krisis, sinisa aton sa lipalibot, sa aton ekonomiya, kaga sa iban pagid, ang isa sa pinakabawal, gid subong kung mahimo pa lang, aton gid malikawan na, no? Amo ni bala ang magkasakit. Baga bawal magkasakit. Pero sa bagay, hindi naman na gani kinang nani panumdom sa aton, ha? Kaya kung nang aton, sa ring goal is prevention, adlaw-adlaw, mangin intentional kita. Pagbugtaw pa lang naton sa aga, pagtulog pa lang naton sa gabi, ara permanente nga aton sa nipaminsaron, ano ang akon pwede buhaton para sa akon ikaayong lawas? Nga ini ang mahalungan, nga ini ang padayon, kag mapabilin niya mapabakod, kagagod makalikaw sa balatian. Aton lang parami panumdumon ang pundasyon siri sang healthy lifestyle and nutrition. Nagkaigo siri nga pagtulog kag exercise. Wan siya mahimo na to nina. Laban-laban gid. Mapabili na to ng maayo na to siri nga pamatyag, maayo ang kondisyon, kag maayo na to siri nga lawas. Malayo kita siri sa balatian. Pero tagon talaga, hindi man agarantiya nga hindi kita magkasakit bisan gamay o kundi kita magbulubatyag sa mga symptoms bisan gamay. Pero ang pinaka-point na sini, kung pananglitan makabatyag man gani kita o magbulubatyag man gani kita, something sa aton sa ring health, dula kita gamay sini sa balanse, may mga excesses o kung may mga deficiencies kita, at least now, hindi mabudlay ang ginatawag pagremedyo o kung hindi mabudlay nga maremedyohan, tup-tup nga masolusyonan. Tungod ara, pirming aton sa nga tinguha kung paano nato na maintain ang maayo naton sini nga lawas kaga pamatiyagan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupon na makita sa nga edisyon sa aton sa nga pagbangalagad, kag live galing ang mabatian, kag makitaan man ang aton sa nga pagbangalagad sa bugos sa nga isla sang Panay. Mabatian kita sini sa mga XFM stations sa Calibo, Rojas City, Antique, kag bisan pa dira sa Negros Island region nga may mga XFM stations, kag dira sa siyudad sang Bacolod. Welcome gid sa aton sa nga pagpangalaga at jagsukutob sa manabutan sa aton sa nga tingog sa pagwaragwag kay live makita nga makitaan. Kag mabatian sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sa nga mga mensahe or inyo man sa mga concern sa ikaing lawas. Ayan, may angot sa aton tupiko nga pag-estrend sa ring edisyon sa pagpangalagad. Dara sa aton sa comment box sa mga nag-monitor sa aton through Facebook Live. Kag sa mga nag-monitor sa aton sa inyo sa mga radio dials. Sa bidog sa ring Islas ang Panay kag Negros Island region sa Radsang Bacolod.
mahimo nyo lang i-send sa aton sa ring text hotline ang inyong sinima concern kung para mang kutanon sa ikaing lawas sa 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo. Ah. Sampira sa rika mga question o agad rekomendasyon kung ano ang makabulig ano, sa inyo man sa mga concern sa ikaing lawas o kung may iban man nalaga pamati balan sa aton na gusto pagin nila mas mapasanyog pagin mas mapabakod pagin ang ilalawas o kung gusto nila makalearn, matudluan, magiyahan pagid kung paano ma-maintain ang mayo nila sa mga pamatiyagan. Iyari kita sa paghatag sa inyo sa pila ka mapuslanon sini nga mga suwestyon, rekomendasyon kung padayon niya pagtukib sa mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa aton lawas, no, sa aton sini mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton, nag-istorya gali ni mga party sa aton lawas sa aton. Ah, nag-pati wala ka mo nga ang mga part o mga organs na aton na nagapakig-istorya, nagapakig-angot, nag-communicate ini sa aton. Pero pamangkot na kon ano sa inyo, sino sa aton, ukon pila sa aton, dre, naka-intiende sa mga lingwahe, ukon mga patimaan na ginapalabot sa aton, sang aton sini lawas. Ang buot na kon hambalon, may mga signs and symptoms kita nga makitaan kaga mabatiyagan sa aton sini nga lawas nga kabahin sang pagpatimaan o kung pagpahibalo sang aton lawas nga ayhan may dapat kita sini hinihinayon, ayhan may dapat kita sini nga buhinan o kung likawan kaga ayhan may dapat magkita sini no nga igapasulod sa aton sini nga lawas para sila sini ang mapunan kag mahatagan sang ila sini mga pagkinahanglan. Siningidisyon sang aton pagpangalagad aton pamatian karon ang istorya ukon ang ginareklamo sang aton sini nga tiyan, sang aton sini nga tinai, sang aton sini nga tutunlan, sang aton sini nga tilaok, nga ginahambal ukon na ginacommunicate sa aton. Ang pamangkot, nakabati bala kita ukon na intindihan bala naton. Ining mga komunikasyon ukon no? Ining ginahambal sang aton sini nga digestive system diri sa aton sa kada adlaw, ha? Adlaw-adlaw lamang nga tanan ng aton sa lawas permanente nga nagapadala sa aton sang signals ukon sa mga mensahe nagapabatyag sa aton pinagi sa pagkagutom nagahambal nga kinanglan ka na magkaon kung magutom kita siyempre pero good hunger ang aton ginahambal diri kay may araman nga good may araman nga bad hunger mo ning abi mo lang gutom ka bala pero cravings ang galina hindi iya tungod sa ginatawag magkaon o kun pagkaon sang wholesome o kun healthy sa mga kalanon o kun mga pagkaon. Sometimes ang communications ng aton sang ginatawag digestive system gabutod aton sang tiyan may mensahe man sang ginapalabot sa aton. Sometimes nagakutoy ang aton sang tiyan. Sometimes may mga gusto kita sini kaunon nga hambal sang kilala tabla daw ka panamkon bala nga daw mapatay gid kun hindi niya ni ma kaon sometimes makabatyag kita nga hindi komportable ang aton sini nga tiyan especially kun may mga gina-expect kita nga importante nga mga event or may kalantuan kita may talambungan kita o kun may asikasuhon kita nga importante kag lagko sini nga mga event para sa aton no? Makabatyag kita nga hindi komportable nga aton sini nga tiyan kag kung kaisa ini ining mga signs, ining mga symptoms, kung kaisa ining mga ginatawag na istorya sa aton, sang parts ng aton lawas, particularmente sa aton digestive system, ang aton lang ginabaliwala. Ha? Una-una, makasiling ang nagligad, amo man eh, daw ay man, daw nag-okay man lang, o kung pabalik-balik man lang ini, daw natural na man lang ini sa akon. Pero sa aton siniya, mga suki ng mga tagpalamati, ang pag-intiende, ang paghangup gali sini kung anong ila ginahambal, kaginapahibalo sa aton, mahimo gali nga makalikaw kita sa balatian kung aton intindihon, mahimo gali nga mapabakod naton ng aton siniya lawas, kag mahimo naton nga magkabuhi sing malawig lamang kung makahibalo kita, kag nagatuon kita, nagausisa kita, nagaimbestigar kita kung anong aton siniya mahimo para maintindihan naton ang mga mensahe. Ang istorya ang ginapadala sa aton sang aton sa digestive system. Pero karon ano? Sa aton nagbaramati, ang digestive system part lang gali ini no sang aton sa pangkabilugan nga panunaw kay nga man.
maghambal kita nga panunaw kuno nagaumpisa na sa aton sa nga baba, pagkadto sa aton sa nga esophagus, pagkadto sa aton sa nga stomach, pagkadto sa aton small intestine, pagkadto sa aton sa nga colon kun large intestine, kapagkadto sa aton sa nga rectum. Ini sila nagaululupod para nga matunaw ang aton sa nga ginakaon, maabsorb sini ang nutrients, ma-remove sini ang mga higo kag masuportahan ang halos tanan nga sistema sa aton sa nga lawas. Kini kadepende ini sa ginatawag nutrient absorption para magamit nila sa ila sa ringang pag-function adlaw. Amo ni nga bisan wa nakita nakahibalos ni nagapanghikot yang aton sa ringang lawas. Ha, sa pagpabilin nga healthy kita. May nagpamangkot rin. Ano dok ang maayo? Kung permila nagahilab, bangin mo sa nga tiyan, kag daw permila ikaw sa ni stress, nga daw ay man singgina kulbaan. Posible ni anxiety ni imo ya. Sige lang no, dugay-dugay mi ara kita sang suggestion na sa inyo kung permila nagahilab, bangin nyo sa nga tiyan, anong aton sa nga marekomenda o anong aton sa nga himuon. Pero isa lang no, kapahapyaw sa rin, kung nariba permila nagahilab, bangin mo sa nga tiyan, try mo mag-inom sa nga isang ginatawag tubig, kay makabulig ina no. Ayhan, ang imo sa nga acid, may imbalances ka dira, mabuligan ikaw nga, mapahagan-hagan imo sa nga pamatsyag. O kung inigani, kung nagabatsyag, yung nga daw ni komportable imo sa nga tiyan, try bala inom sa ni sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagapanami isang kondisyon sa aton tiyan tigtinae ha, para magnami aton sa nga digestion, magnami aton sa nga nutrient absorption. Especially kung ang imo sa nga pagtulog, disturbo, kay kung din pagganing inog, higda mo na, o kung nagapasirom na, lugi na stress ka, nagabatsyag jagi mo sa nga tiyan, try ba inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Medyo matamis man din no, o kung gito wag may pagkabuno matamis nga sa sabor, pero stevia ang gingamit sa nga rin pampa tamis. Kagkuhan pag ida, isa ka tip na to na sa aton sa nga mga tagparamati, especially sa nag-text sa aton. Kung pero may nagahila, bagay nyo sa nga tiyan, ang tendency sa ni manimo-timo o kung magkaon-kaon. Ting kalabanan pa man sa ginatimo-timo na ton sa ni is mga ginatawag at chichirya o kung white, mga tinapay bilang himo sa refined flour o kung hindi ganyan mga matamis para lamang mabulong ang aton sa ni temporaryong paghilab, pagbatsyag sa kahilab o kung sa kagutom. Nga dugay-dugay nagpabatsyag naman na gusto naman kita sa ni manginaon. Gusto naman kita sa ni nga may imnon o kung gusto naman kita sa nga may isulod sa aton sa nga tiyanti. Eventually, why na pahuway ang aton sa nga tiyan? Sige lang kagaling-galing dira. Hindi na aton masulbar ang aton sa nga problema. Pero ang isang masuggest na ako sa inyo kung nagahilab-hilabang inyo sa nga tiyan, gusto ka mo manimo-timo. Para ba lang madugay ka mo makabatyag sa nisang kagutom compared sa nagakaon ka mo sa mga junk food dira. Abi try nyong pag-inom sa nga. Timpla ka mo kang mag-inom sa Santhon plus coffee mix. Abi nyo kung nano, ang isa sa makabuligali sa aton para nga madugay kita siri magbatyag sang kagutom. Especially sa mga nagahilab-hilab dira, gusto gahilab permilit yan, gusto sila manimo-timo. Amo gali ang pagpasulod sa lawas na aton sang quality protein. Protina, galing isang nga makabulig sa aton para nga hindi kita basta-basta makabatyag sang kagutom. Makabatyag kita sa isang nagakaigo. Kaghusto iyang pagkabusog. Kay kon, dugay-dugay kita karon ng ima-kima karon ng aton kinkaon karon mga refined carbohydrate based nga mga kalanon, tinapay, white bread, pastries, dira, hindi kita basta makabatyag sang kabusog sina may iban gani matingalang ito kadamo naman sa kinkaon ko do tunga naman sa barita nga kwan nga loaf bread ang nakaon ko pero do gutom gyapon nako. Pero kung quality protein ang ginapasulod naton sa aton lawas, mabuligan kita nga makabatyag kita sang kabusog. Isa ini sang mahatag sa aton na sang Santhon Plus Coffee Mix kami aras sa sang protein. Halin sa soya beans, halin sa sangkap nga malunggay, halin sa sangkap na sininga spirulina. Kag ang manami sini kay ti waay sing caffeine. Hindi ka mo sini maghambal sang kilala ko. Hindi ko yung makulbaan kung mag-inom ko sina dok. Ang namin niya bala magpalpitate bala kung nag-inom siya sang caffeinated sininga coffee. Kasubong sang naandan niya nga coffee sang una pero subong nagsailo siya anay. Siya temporaryo malang dok. Siling sang primero temporaryo malang nga magsailo ko anay sa Santhon Plus Coffee Mix kasi may ginabadyag pa ko. Parang temporaryo na doon, naging permanente na. Sige, drain ako So may aras na binipiso sa akong saringa lawas. So magambal gani kita no, balik kita sa aton saringa ginatawagin na istoryahan. Magambal kita gani nga digestive system
dala ini alin sa ginasudlan sa aton pagkaon sa aton baba pagkadto sa guluwaan sini sa aton sininga alatrasan kag sa tunga-tunga sina sa aton sininga tiyan sa aton sininga tinai may ara dira gali no sa ginatawag mga friendly bacteria mga ginatawag tiny helpers na aton especially sa aton sini nga ginatawag intestine ini mga tiny helpers na aton no, kung magagmay na aton sininga mga kabulig hindi ganin naton makita ni sa aton sininga naked eye ini mga good bacteria mga helpful fungi viruses kag iban pa gid sininga mga kagaw kon mga mikrobyo kag kun nagaululupod dinhi sila nagaforma ini sila sa gitawag gut microbiome para tandaan nato na hindi tanan nga bacteria is malain amo gani nga may ginatawag kita nga friendly ukon good bacteria ukon helpful bacteria ini kita mahadlok sa bacteria kaya ang bacteria actually kinanglan naton para magnami ang aton sa nga lawas ginatumod ko ining friendly bacteria kay kunwa ay ini sila hindi matigayon ng mayo sa nga digestion kung pagtunaw hindi matigayon sa nga pagproducer sa nga sampila sa nga mga ginatawag vitamin sa aton sa nga lawas for example vitamin K ginaproduce ni sa sulod sa aton sa nga lawas hindi kita mabuligan para mapakigbatuan kagbedefensahan kita sa nga batok sa makatalagam sa nga mga kagaw hindi kita mabuligan para makontrol sa nga inflammation and even sa aton sa nga brain affectado gali kung may imbalances kita kag manubo ang aton sa nga friendly bacteria. Among kalina nga bulig sa aton ano nga diri sa sulod sa aton sa nga tiyan. Maghambal kita nga tiyan ang ginatumod na aton sa nga digestive system na aton nga particularmente diri ni sa aton sa nga tinai. Kag ginatawag man no aton sa nga tinai bala nga second brain na aton. Nga man second brain ang pagtawag sini. Tungod dira gali sa aton sa nga ginatawag tinai may ara sang network of sobra, ha? Masobra 100 million sini na nerve cells. Sining nerve constantly communicates with your brain through the major pathway called gut-brain axis. So, butang balon sini, ang aton sininga tinae, ang aton sininga tiyan, may ara connection gali sa aton sininga brain through sa ginatawag nerve cells. Sininga nagahatag sang mensahe. Alin sa aton sininga tiyan, pagkado sa aton sininga utok, alin sa utok, pagkado sa aton sininga tiyan, kaga ari sa aton sa mga tagparamati nga kung ano gali ang problema dari sa aton sa nga tiyan, gabatsyagin sa aton o kung mapabatsyagin o kung afektado gina nga aton sa nga utok. That's why kung stress kita, both aton sa nga panghuna-una, aton sa nga tiyan afektado. Kung anxious kita, nagabatsyag ba ng aton sa nga tiyan, aton man sa nga brain o kung aton paminsaron. Kung makabatsyag kita sa isang kahadlok nagalain ang aton sa pamatsyag sa pangkabilugan tungod afektado ang aton dyan afektado man ang aton sa brain pero wala tip ko sa inyo sa aton sa mga tagpanamati kung nagabatsyag ka mo kung nagsugod-sugod pala nga nagaka-stress ka mo nagaka-anxious ka mo instead nga pasundan yung inyo sa nagabatsyag try to relax pungko anay ka mo ka magpatawhay and then kuha ka mo sini sang ginatawag Santhon Plus sa may mga ara na kuha anyo lang inyo sini nga Santhon Plus herbal oil nga ipatulo sa inyo sini nga kamot pagkatapos ihaplas ukon ibanyo sini sa inyo sini nga agtang sa inyo dungan-dungan sa inyo sini nga tangkugo sa inyo sini nga likod kag sa inyo sini nga tiyan makabatsyag ka mo sini nga amat-amat nagatawhay ang inyo sini nga ginatawag paminsaron lakip na ang inyo sini nga lawas isa na nakatip pa tuman yung nakabarato ang tip para sa inyo o kung ginatawag question para sa inyo kati pila man na ang Santhon Plus herbal oil kung baklo naton sini sa butika pero kung mapabayaan naton ng stress naton masami kita anxious hindi kita mapahamtang magkanto sa nervyos dito sa ano balan o kadako ang hisol o kung hassle sa aton sininga lawas magluwas na nagalain aton tiyan nagalain pang aton sininga ginatawag pamatyag lain aton tiyan lain pamatyag pinsar naton hindi mapahamtang iban sa nido ganyan nervyos hindi makatulog kanagadugang pagid sini ang mga symptoms nga aton sininga mabatsyagan nga samtang sa primero palang adaan kung ginbanyusan naton sang Santhon Plus herbal oil ay han nabuligan niya na pa-relax na wala mag-escalate sa ni ang ginatawag mga sanga-sanga na ton sa nga ginabatiyag o kung nagdako ang atong ginabatiyag na nagsanga-sanga pagit sa iba na ton sa nga ginabatiyag kag discomfort sa ni sa lawas pero sa piyak man nga bahin
kun malipayon gali kita, naganami ang aton sinipamatyag nga aman. Tungod naganami man ang aton sininga digestion and nutrient absorption. Amuning bintaha gid no kun malipayon pirmi ang isa ka tawo. Kumbaga, kung may mga rason, may mga triggers, may mga stimuli, may mga kabangdanan nga ma-stress kita, may mga kabangdanan nga masubo kita, may mga kabangdanan nga ma-irritate kita. Kag madasig ang aton sina nga pag-react kun mahina ang aton sininga diyan. Kung nagapatimaan na gani ina, buta mo doon naghambal aton dyan. Uy, something na nga may kinanglan nga i-correct diri sa sulod sa akon. Something kinanglan mo na sinay maghinay-hinay sa pagkaon sa mga makalamay, sa mga matamis. Abi yung tatian na yung pag-inom sinay sa makahulubong nga ilim nun. Abi, try anay nga likawi ang pag-inom sa soft drinks. Abi yung tatian na yung mo sinay nga pagsigarilyo. Kung nagabatsyag na kita sinay sa pila ka mga symptoms para sina, madali na kita ma-stress, madali maglain pamatsyag na ton, maapektuhan ng aton sininga afektadong aton sininga panunaw, hindi kita komportable sa aton sininga tiyan, pila ini ka mga mensahe o kon istorya ang ginapalabot sa aton sininga digestive system nga may mga dapat na kita untaton sa aton sininga lawas. Kag piliun na to ng manami kag maayos sining mga pagkaon nga nag-affecto man sa aton sininga hormone, nag-boost sa aton sininga happy hormone. Kaya ang pagkanami ako ng pagkamalipayon ko no, nag-panami man sa aton pamatsyag, nag-improve sa aton sininga digestion. Kaya ang aton sininga emotions, ang aton sa nga digestion are deeply connected. That's why may mga naga-feedback sa aton sa nga, siya dok, ako ya, makainom lang kuya sang premium D3 capsule. The solve ng bilogong adlaw. Solve ng bilogong adlaw. Inom sa aga, kag inuman sa hapon. Ha? Nablang mga nakatuon na sa aton, wala rin nga suggestion yung mag-inom sa coffee, like mga alas 9 pa alas 10 sa aga. Tapos dira sa mga alas 2 sa hapon naman. Kung naliba, twice kaya nag-inom sa coffee. Andamo sa feedback, nag-hatag sa aton. Sa positibo, sining ginatawag resulta. Nami, ila sining pamatyag, happy sila, kag pagsik, ila sining lawas. Anong rason? Tungod ang kombinasyon sang santhon halin sa panit sa mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig pa nami sang aton sa nga modo, nag-influensya ni sila sang aton sa nga modo kag ginabuligan pa sini nga magnami pagina pag-function sang aton sa nga mitochondria nga nagabulig pagin para mangin energetic kita whole day. Samtang kita may ginahikot, dira may ginaasikaso, dira hindi kita basta magbatyag sa isang kaluya, energized kita. Ida tungod sa kombinasyon sang duha nga ini, santhon nga halin sa panit sa mangustin, nag vitamin D3, nga dira gin isa no, sa aton sa santhon o kung sa premium D3 coffee mix. Sa manami, pagin sa ni, kanagabulig pa siya para sa aton sa insulin sensitivity. Titry nyo ha, sa aton sa mga tagparamati, sa iban pang awaay makatilaw bala sa ni. Kati sa mga nakatilaw na yata, ginsigisigi nila yang nami ang ila sa niya nga pamatsyag. Kaya nga man, ang aton sininga tiyan, ang aton sininga tinae, nagaproduce na galing isang happy chemicals sa dapat halungan gid naton. Ang isa katao nga masinulubon, magluwas sa iban sa niya mga factors, magluwas sa ni sa ginatawag mga triggers, mga outside factors, ang isa pagigali nga may dako sina nga punto kag may labot kun ang aton sininga tiyan, ang aton sininga tinae indi mayo ang ginatawag kondisyon kag may mga imbalances dira sa sulod. Tamo may mga tao yang sa piyak sang kalisod sang ila sininga kabuhi mahimo pa man nila maglinangas-langas o kun magkinadlaw. May mga tao man yang gamay diferensya karon daw ka bugat na gidagadako para sa ila. Of course subjective ini, lain-lain ni response sa kada tao sini, pero pinakapunto lang naton kung maintindihan gali naton nga ang aton sininga pagkasensitibo, bisan ang aton sininga pagkaalabuton, may labot gali sa aton sininga tiyan, ay han mabuliga naton. Nga ma-improve ang aton sininga mga pag-inugali, kag mga kigitawaga kinaiya naton. Kaya nga man, large amount of body serotonin, a chemical involved in mood regulation, is produced in the gut. So dirigali na sa aton sa nga tinaig na produce ining ginatawag serotonin nga ginasiling naton ano involved ini siya sa mood regulation. Ang healthy sininga digestive system may ara sa ginatawag labot gid sa aton sininga mudo. Manami naton nga mudo, manami naton nga pagtulog, manami naton sininga focus kag balance kun balanse ang aton sininga emosyon. Indi man kitutuman ka maakigon, pero indi butang balon di man ta maakig, hindi man tatuman kabingit, ha? Kundi balanse lang ang aton sininga reaksyon. That's why, balikon ko sa aton sininga mga tagpanamati, kung nagbatsyag kamubla,
nga daw medyo alabuton na kung masinki, kung daw irritable. Nang isa nga baka bulig sini, kasubong sa mga feedback na rin sa aton, nga daw happy lang. Sa ila sini pa matyag, ha? Happy lang. Ang pag-inom sini isang premium D3 coffee mix. Tungod sa kombinasyon sa vitamin D3 and santhonalin sa panit sini isang mangosteen. Magluwas nga better mood kita. Active pang aton sini nga body, aton sini nga pang huna-huna kag energetic kita. Kagano ba lang mga sinya list nga nagkapatimaan sa aton nga hindi na maayo ang kondisyon sa aton sining gut o kon digestive system. Permi kita makabatsag sa pabalik-balik sininga pagbutod sa aton sininga tiyan. Actually, ang occasional nga bloating na normal malang sa proseso sa aton sininga tiyan, pero pabalik-balik na gani, may something na kita nga dapat i-address. Isa sini, basi madasig kita pirmi pakanon. Hindi naton sini mausap sang maayo. Basi may mga food intolerances kita. May mga ginakaon kita nga bugat sa aton sini nga lawas. Basi may mga imbalances na dira sa ginatawag aton sini nga gut bacteria. Or basi tuman kita pakanon sang mga ultra processed food, why na sang sustansya, why na sang dietary fiber nga nagaresulta sa mahina naton sini nga digestion. That's why iban sini ang ginareklamo sini pagkagabi pigaw ang tulog. Hindi makatulog sang maayo ka nagabatyag sa ila sini nga at siyang disturbo nga daw ginabutod o nagihilap ila sini nga pamatyag. So liwat, balikan ko suggestion naton, pwede ka makatry sini 1 hour before bedtime pag inom sang Santhone Gold Herbal tea. Number 2 nga ginapatimaan sa aton ano, ngayon may problema na kita sa aton sa digestive system kag dapat aton talupang doon, constipation. Once constipated ng isa katawo, nagapatimaan, basi kulang ka sa tubig, basi hindi enough ang fiber nga imo ginapasulod sa lawas, basi

suplemento, pagiyahan kamo sa mga dapat at hindi dapat nyo sila nga himuon, pwede kamo dira makakadto ano, para sa konsultasyon kag dugang pagid sining mga food supplement and complementary medicine suggestion dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa Asiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kati tabok lang gid ni sila sa Iloilo Midtown Hotel. Tigoli subong Domingo, ahala kadto kamo dito ha. Kay open din sila halin na Thursday tak na sa aga kag hasta Biyernes, Domingo hasta Biyernes open na rin sila alas 9 ang takna sini sa aga. So nagapinamangkot sa ato na no, gusto sila magpakonsulta, nagapamangkot ang bilang consultation fee kadto ka mudra sa konsultasyon pinagi sa aton sa alternative medicine consultant halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ang takna sa aga kag libre ang serbisyo sa aton dira nga alternative medicine consultant. Gani sa inyo mga concern sa ikaing lawas. Lakip na kung daw hindi komportable nyo sa pamatyag sa inyo sa nga tiyan. Ayan, may mga nakaon lang kamo nga hindi mayo na tunaw. Badasig ka mo pa kanon sa ninyo. Yung mga usap pa maayo. O kung ayan, kulang ka lang sa tubi. Pila ina sa mga ginatawag ihatag sa inyong giya o kung mga pagpahanumdom. Kagdugang pagid sa ni nga mga tips. Kag ang manami pagid ka tinihatagan ka mo sa nisang nakasulat sa mga protocol sa mga dapat at hindi dapat nyo himuon kung ano man ginibatsyag ninyo sa inyo sa nga lawas. Lakip na sa inyo sa nga digestive system. Kag hatagan ka mo sa nisang nagkakaigo na kombinasyon sa mga suplemento kung ano makabulig ano. Sa inyo sini maginabat sa mga sintomas makadugang sang kakulangan nga nagaresulta sini sa mga sintomas nga aton sini nga na batyagan karon kadto kita pilagali sini sang mga ginatawag ginabatyag naton sa lawas may angot ukon makonnect naton sa mga ginabatyag naton sa aton sini nga lawas. Naghalina o kung napalalaman sa aton sininga ginatawag imbalances o kung hindi mayong pag-function the condition sa aton sininga tiyan. Like for example, type 2 diabetes. Kung mapabayaan na to ng aton sininga tiyan nga hindi mayo ang pag-function dira, no? Nag-affecto galini sa aton sininga ginatawag pag-balance sa aton nga blood sugar. Kay, kung hindi mayo ang kondisyon sa aton sininga tiyan, affectadong pag-balance na to sa blood sugar, affectadong insulin sensitivity, ara sa ning inflammation, ara man ang sa lugar sa nga pagpanimo-timo kung pagkaon-kaon naton. Kay kung manami ang kondisyon sa nga ton sa nga tiyan, balance nga ton sa nga gut microbiome, nagabuli gini sila para nga mas magproducer sang nagakaigong insulin ang ginatawag aton sa nga lawas. Kag ang insulin na ginaproducer sa ni mangin efektibo sa paggiya sang glucose nga maabsorb gid naton. Kag magaresulta ini sa balanse naton sa nga blood sugar. Number 2, kuno ay gali kita sini sa nagakaigong nga pagtalupangod sa aton sa nga tiyan, digestive system, ara man nga ginatawag obesity. Budlayan kita magcontrol sa aton sa nga weight. Kag budlayan kita sini mag-manage ano sang nagapalan nubra naton sini nga kabog aton kati hindi kita makabatyag sang ginatawag kabusog laban sini daw hindi ka mabusog sige ka lang sini sang panginaon kung naga-increase ang ginatawag sugary intake naton nagataas mo sini ang inflammation kag budlay i-manage ang obesity and even kung yun aton mapabayaan o kung na mapabayaan aton ng aton sini nga tiyan, nga waay sa mayong kondisyon sa piyak sa mga mensahe yung ginapalabot na sa aton, araman sa ni ang non-alcoholic fatty liver disease nga mabudlayan magkita sa ni magbulong o kon magpaayo. Kaya hindi lamang ang pag-inom sa makahulubog ng ilim nun, ha? Muna ginatawag alcoholic fatty liver disease, even non-alcoholic fatty liver disease araman. Tungod sa sige-sige na itong napanginaon sa hindi healthy sa ni nga mga kalanoon, mga matamis, mga makalaman yung makalanoon ng ilim nun, nga may labot sa non-alcoholic fatty liver disease. Kagiban pagid sa ni nga mga problema sa aton sa ilawas nga mas mapalala kag mabudlayan kita sa ni magkontrol kag magpaayo kung hindi naton matalupangod ang kondisyon sa aton sa ringat yan. Karon, ano bala ang makabulig para nga ang aton sa ringat yan ara sa husto sa ringat kondisyon kag manami sa ringat pagaw function. May message sa daribaw nami gidok ang premium D3 tsakto ginaginahambal mo kapag siksang lawas kag daw happy lang
ako isagid sa makapamatuod si Efren ni sang San Joaquin. Ati salamat no sa imo sa nga feedback sa ato sa nga texter sa Efren. Aniban ang ginatawag colorectal cancer. May labot yun din no sa pagpabaya man naton sa ato sa nga tiyan kung hindi naton maagapan ang temprano sa nga mga sinyales sa mga symptoms nga aton mabatyaga.

0: So diri kita, kadto kita karon sa papel sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C para mapabilin na kondisyon ng aton siningat yan. Kagong maginabatsyag kita dira, mabuligan nga ini ang amat-amat nga maumpawan. Inibangod sa yasin nga mga sangkap, sang Sunthon Plus Gold Capsule. Unahon naton, ano ba lang ari sa Sunthon Plus Gold Capsule nga makabulig para nga makondisyon balik ang aton seringat yan? Kun kulang sa sustansya, kun may imbalances kita karon sa aton sa mga friendly bacteria, isa sini sa sangkap amo ang moringa o kun ang balungay. Ang moringa, ginatawag ini nga nutrient rich gut supporter. Nagapakaon ini sang friendly bacteria, nagasupport ini sa manami naton nga bowel movement, nagabulig reduce ang constipation, kag ginabuligan ng aton sang digestive system, nagafunction sang suabe o kon na maayo. Tungod sa iya sini nga mga sustansya, vitamina, kag minerals, lakip na mga powerful antioxidant kasubong sang quercetin, kasubong sang chlorogenic acid, kasubong sang beta carotene, dag iban pa nga nagasuporta sila para mas magpabakod pagid sang hapin sang aton sa nga tinai, mabuligan nga mabalanse ang aton sa nga gut bacteria, mabuligan nga makondisyon ang aton sa nga tiyan. That's why kung nagainom ka mo sa ni sang Sunthon Plus Gold Capsule, makabulig siya para nga maamat-amat pabalik ang balanse dira sang friendly bacteria sa aton sininga tinai, mapabakod ang hapin pati sang aton tiyan sa aton sininga tinai, ma-reduce ang constipation nga kadamo sa makomplikasyon kun ini ang magasigi-sigi. Magluwas pa sina ang Sunthon Plus Gold Capsule, magluwas nga may ara sang balunggay, may ara pagid sang ampalaya. Ang ampalaya hindi lamang sa blood sugar ha, kundi nagapanami pa sa aton sininga panunaw, more than blood sugar support. Kung nagkakaon magkita sini sang ampalaya. In fact, dira pa lang sa aton sininga baba, kung nagkakaon kita sang ampalaya, ang pagkapait na sini, kung mild na sininga bitterness, nagapukaw na sa aton sininga sistema dito, nga naghahanda para nga magtunaw sang aton sini nga ginkaon para nga makalikaw kita sini sa indigestion. Magluwas pa, may ara sang thone, may ara sang natawag spirulina, may ara sini sang natural antibiotic na garlic, ang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule nga makabulig pa kondisyon sa aton sininga at yan. Kag mas manami, bagay sa aton sini mga tagpanamati, kung kondisyon naman lang nato ng aton sini ngatyan, kung nagainom kita sa Sunthon Plus Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Capsule. Nga aman, ang Premium D3 Capsule naton, ginatawag naton ini nga the guardian of the gut barrier. Kung tiyan kag tinay nga aton sini nga pag-istoryahan, o kung lakip na sa aton sini nga tutunlan, ano, lakip na sa aton sini nga digestion o kung digestive system. Ang ginahimo iya sa nga ginatawag vitamin D3, nagabulig para nga ang hapin sa aton sini nga tutunlan, sa aton sini nga ginatawag dyan, sa aton sini nga tinay, mapabilin nga mapabakod. Kung mabakod ang hapin sina, ang aton sini nga ginatawag protective lining, ang gut barrier naton, mapasulod naton ang sustansya sang masulhay kag magwardyahan nga hindi magsulod ang mga harmful substances nga mahimo maglala pagid ang ato kung magpalala sa ginabatsyag naton, kung may ginabatsyag na gadaan kita sini nga mga sintomas. Helps keep harmful bacteria and toxins out and allows nutrients into the body kun mabakod ang aton sini nga ginatawag gut barrier. So isa ini sa mabulig sa aton sang pag-inom sang Premium D3 kun iupod naton siya sa aton nga Sunthon Plus Gold Capsule. Kagabi ni kong nano, ang isa ka problema naton kun may damage na tungod sa aton sini pagpabaya, ha, sa aton sini nga lifestyle, sa aton sini mga pangginawi nga hindi amo. So dapat ma-repair na to nina. That's why ang recommendation naton, kung mag-inom naman lang kamo sa Sunthon Plus Gold Capsule, kag ginaupod yung Premium D3 Capsule, hindi gid pag-ibilin, kag hindi gid pagkalimti yung pag-inom sa nisang Sunthon Vitamin C. Nga aman, ang Sunthon Vitamin C nagabulig ni repair kag maprotektahan naton ang aton sininga tinae kag digestive system, because ginasiling ni siya nga repair and protection vitamin. Pag-abot sini sa aton digestive system, maprotehiran ang aton sini nga gitawag digestive health, maprotehiran ang cells from damage tungod nga ti ang aton sini nga digestive system, especially tiyan kag tinai expose ini sila sa mga pagkaon, digestive acids, bacteria, environmental toxins. So nagabulig niya para ma-repair ina dira sa sulod ang mga dapat i-repair. Magluwas nga ginabuligan pa nga mapabakod ang aton sininga immune system. Isang nga daan sa kamangdanan o kung kausa sa ulcer, amon yung gatawag H. pylori bacteria, nga kung mahina ang aton sa nga immunity, maburdayan kita sa pagpaayo sini, nga mabuligan kita kung may vitamin C. Kita, magluwas ng mapanami aton sa nga digestion, kagkapin pagid, naganami pagid ang ilas sini nga efekto, kagpagbinuligay kung ginaupod na ton, ang premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C upod sini sa Sunthone Plus Gold capsule nga kun regular na to na gina-take ini nga ton nga ultimate trio abin kong nano sa aton sini mga tagpalamati mabuligan kita para nga ang aton sini nga mga kondisyon sa lawas ang mahapos naton nga maremedyuhan tubtob masolusyonan kun nami ang kondisyon sang tiyan nami kondisyon sang tinai hindi kita mabudlayan sa pagkontrol sa aton sini nga blood sugar mabuligan nga mahapos sini maglose sang weight kun ikaw sini nga overweight kag may ginatawag obesity na o kun ara ka sini ikaw na sini isa ka obese mabuligan man nga madali maulian ang aton sini nga atay kapin pa kun may ara ka sini ginatawag fatty liver disease both alcoholic and non-alcoholic ka ang mga kondisyon sini kasubong sa psoriasis kag eczema ang mabuligan man nga madasig gali nga maremedyuhan dag masolusyonan kun kondisyon man ang aton sini nga chan kag tinai and even our brain and mental health mabuligan man gali ano nga naganami ang aton pamatyag ang aton sini paminsaron kon kondisyon man ang aton sini ngatyan and even mabuligan makita para nga makalikaw kita sa malala nga mga balatian kasubong sini sang colorectal cancer kon ugalion nato na paginom sini sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C specifically para sa aton sini nga digestive system sa nga pinamangkot kun dinhi sarang mabakal available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar suliton ko kun diri ka mo sini sa syudad sang Iloilo sa mga neighboring provinces na ton, dira sa mga taga Aklan, dira sa mga taga Capiz, Antique, actually kadamo eh, ang halin dira sa mga kaiping naton ng mga probinsya lakip sa Guimaras nga nagakadtog diri hungod sa Yes to Health Wellness Center magluwas iya sa pagpakonsulta sang libre kay kabalo sila nga available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated lakip na ning Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C nga makuha gid nila no magluwas nga available iya sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa mga lugar pero kadamo no sa mga nagakadtog dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building dala sa Mayulo Street sa may Barangay Arroyo kay gusto gud sila makighinun-ano nanungod sa mga ginabatyag nila sa lawas kati libre man lang ang konsultasyon pero kung gusto ka mo sang legit ano kag-urigid sa mga produkto man sa Yes to Health Incorporated kung dira ka mo sa nisusudad sa Bacolod sa mga taga Negros Island Region pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City tubang atubang o kung tabok lang din sila sa Marayo Bank ara kadto ka mo dira no para sa pagbakal sa sining mga product though sa inyo sining mga banwa sa inyo sining mga sudad sa mga butika dira pwede man ka mo makakadto sa pagbakal sini like for example pwede ka mo makakadto ka makabakal sini sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, dira sa All Green Pharmacy or sa Generica, sarang nyo man din mabakal ining mga dekalidad nga produkto kag FDA approved nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Amo man sa aton sini mga coffee, no? Like Sunthone Plus Coffee Mix like Premium D3 Coffee Mix nga ang feedback sa Tondria basta makainom sa Premium D3 Coffee Mix happy all day tungkol nga nagabulig rin eh sa aton sa manami nga digestion kag sa aton masin nga digestive system sa pangkabirugan lakip na sa aton sa nga modo pero kung gusto ka mo yasang coffee nga magluwas nga na init-inita ng sulok-sulok nagpanami pa sa nga blood circulation pero may bulubintaha pa mahambal kita nga bulubintaha ha kati kinanglan sa ni padayon o kung sige-sige nga pag-inom na ton pero kung sa bulubintaha dira sila nagasugod ang dako nga bintaha pero nung pag-abot iya sa ginatawag health ang ginagmay pero sige-sige ang munang liyabi ha sa ginatawag manami sini nga panglawas hindi pala nga damo-damo subong pero pagkabuas why naman dumayo gid subong ginakaon mo healthy ginakaon mo subong exercise subong pero kung nasta man lang subong tapos buas why naman why ina sing bali ano ang ginapangita sa aton lawas bisan ginagmay lang pero kung sige-sige para nga mapabakod ng aton sini nga lawas sa pangkabilugan like for example ang pag-inom sini ugali naton nga mag-inom abi sang kafe para makasiling kita nga, ano yan ang binipisyo nga nakuha ko sa konsuling nga coffee man? Ginapinsar mo, no? Pila na ihanagasto ko sa konsuling nga cafe man sa kada tuig? Kagano nakuha ko man? Hambal sa kilala ta. May nakahistorya ako personal sa ni. Amo man yun ang pamangkot, bala? Sa doon ka nga ako nakuha? Palpitation. May paman pa, hyperacidity. Ipamangkot ang coffee niya. Hindi ko lang pag-mention ha, yung sanang coffee gininom. Pero ginasuggest ko sa inyo, bitry nyo wala pag-inom sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix may masustansya ng mga sangkap like balunggay, like spirulina, like ahos, kagiban pag-inom mga sangkap. Ara man sini ang mangustin, ara man sini ang ampalaya nga makahatag sa aton sa pagpabakod sa aton sanang lawas. Plus, amunin man namin plus mayara pagid sini sing duha ka mga sangkap nga damo gid ang nagatinguha nga mapasulod ini sing dugang sila sini nga lawas kay kamay amo kasi ni nagabulig ini para nga mapabakod ang imo sini nga atay, mapabakod imo sini nga joints, mapabakod imo sini nga tulan, mapanami imo sini nga panit, mapanami imo sini nga kutis kag atay balon gyud man nato na makabulig sa pahuben, may anti-aging benefit ni sila. Ano ba na ini? Ang kombinasyon sang glutathione and collagen na ginupod diri sa aton sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ha? That's why sa mga beauty conscious especially ha, nga mga nagainom sang cafe dira, why not nga itry nyo man ini no? Ang aton sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang pampatamis yung gamit sini is stevia man. Available man din sa mga butika, hag parmasya, malapit ha, sa inyo sa lugar. May nag-message yun sa aton nami kuno ang efekto sang Sunthorn Plus Coffee Mix saya sa nga bata kada malipaton ko no sa school ah, pero sang sige-sige na ako no inom niya sang Sunthorn Plus Coffee Mix daw nagnami nang iya sa nga performance sa iya sa nga subject kag sa iya sa nga score sa exam. Isa sa nga makabulig sa aton ng lecithin nga halin sa nga soya powder nga isa sa sangkap sa nga aton sa nga Sunthorn Plus Coffee Mix nagapanami sa nga aton sa nga memory. Abi try nyo man ah, available dira sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa nga mga lugar. Kaya hindi lamang sa bata, ah, kundi lakip na sa mga may edad-edad. Ah, makabulig man naning pag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Sa karamo, pagid sa mga palamangkotanon nyo dari, kag-iban pagid nato nagadugang sa inyo sinipaalinton ng mga health information. Kag pila sini kadugang mga sikreto nga tukibon naton, ipagpanumbalik naton dari, ah, pagkatapos gid lamang sa ton sini malipot ng mga pahanumdom.
1: Go. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
2: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape

0: now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa pagpangalaga, dari sa aton sa nga programa, The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo sa nga palamang kotanon, may muna nang isend sa aton sa nga text line, 0950-975-6970. Para makahatag ba kita sa inyo, sa dugang sa nga mga suwestyon, mga rekomendasyon kung ano makabulig paayo sa inyo sa nga mga ginabatyag sa lawas. Hatagan na ito ligwa nga ito sa nga mga texter, no? Hustugin na, Dok. Sugod niya naginom ko sa Santhon Gold, kag Premium D3, nami akong siya ni pamatsyag, pero nabatian ko sa program niyo, Dok, kung updan pagid sa vitamin C, naganami pagid niya siya nga efekto. Nagnami tulog ko, Dok, nagtawahay akong siya nga tiyan, kag nagpagsik ako halos bilog nga adlaw. 2 times a day, ginsunod yung inyo siya nga suggestion sa aga kag sa hapon. Si Noemi ni Dok, nga nagasunod sa inyo sa program. Thank you, ano, sa aton sining mga feedback na mabatian ukon ginapadala diri sa aton sining programa. Muni nga sa aton sining mga tagparamati, may pamangkot kita. Sino ba na mas kinanglanon yung maginom sang aton ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C? Yad tong mga tao nga permi nagaluya ila sa nga pamatyag, kulang sa energy, kulang sa nutrients, tungod yan di masami nagkakaon sang utanon, di masami nagkakaon sa nisang ginatawag mga laswa, why time sa nisa pag-prepare, kung makaluto man hong kaysa ti, huyos na ang laswa, o kung di magani, lata naman ang pag-prepare. Samantala, diriya ti sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, sa kada kapsula sinikalkulado ini. Ara sini sa nagkakaigo nga proportion nga makahatag sa aton sa benepisyo, ano, kag TFDA approved ini. Saliwat sa mga butika, parmasya, kadto lang kamudra kag magbakal sa ring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. May nagkuan man sa aton, may nagkumpirma man. Agree man ako, Dok, nga nami giman ang Santhon Plus Herbal Oil nga makaparelax kung daw stress imo sininga pensar. Kapin pa kung daw nag-aalay na bala, Dok, ang imo sininga tangkugo sang sige paminsar, nami gid sa akon ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero sa akong kaisa, no, sa aton sa mga tagparamati, ang tuma naton sininga kakapoy physical, ang tuma naton sa nga kakapoy ginatawag mental, o kung sa aton sa nga panghuna-huna, nagresulta ni sa pagpalanghugot sang aton sa nga kaunuran nga nagresulta, no, sa mga pagpalamuypoy, pagpalangalay, kung isa nagapukaw ni sang palanakit sang aton sa nga lawas, kay ang stress nag-amplify ni sa sang aton sa nga sakit nga mabatsyagan. Kumbaga sa iban gamay pamalantani nga sakit na, pero sa iban nga tuman ka stress, dako kag mas sakit ang ila sininga mabatsyag, o kon pagbatsyag dira sang kasakit sang ngut-ngut, o kon pagbusog. Kag kon nagaabot kita sa punto blang daw indi na naton magwanta sininga pagpalanakit sang aton sa nilawas, may nagabusog sa parte sa aton lawas, may nagangutngot, pwede nyo actually tumaran sang cess the pain. Araya, kung daw tumalagid ka disturbo, pero kung nagasugod palang ihan, basi madala palang sa bulubalan news na, abi try nyo na yung Santhon Plus Herbal Oil. Kag basi tugalan na sang stress tuod ah. Nga mabuligan nyo, maparelax kita, kag madula o kung marimedyuhan ang na para nakit nga aton sa rigidabatyag sa lawas. Pero syempre, kung diba, ikaw sa may arthritis, like ang kabangdanan sa pagsakit, sa nilang flare up sa pag-ubag sa imutuhod o kung mga joints tungod sa pagkaon mo sini sa mga high purine nga mga kalanon karon, te mas marami kung likawan mo lang anay, no, para nga hindi masami nagabalik-balik ang pag-ngot-ngot sa imo sini nga joints tungod sa gouty arthritis. Pero mabuligan man, ano, nga magnami pagin ang aton sini nga sistema uko na pag-function sang aton sini nga ginatawag cleansing system dira kung may mga ginainoman kita nga makabulig panami sa pagpagwa sang hingko, like ginadala sa nang sobrang uric acid sa aton sa nang kidneys. Ang pag-inom bala sang Santhon Gold Herbal Tea makabulig man para magnami pag-function sa aton sa nang kidneys, para mga excess nga higko dira lakip na sa uric acid ang madala nga manimpyuhan sa aton sa nga lawas. Liton ko sa mga butika, parmasya, available man nila. Sa mga pamangkot din, especially damo, nadamo na maliwata nag-inquire sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement. Kung available man, kung bala ini online. Although ginabalik-balik na aton, pero may mga bago kita sa mga listeners na nagpamangkot sa aton. Available bala online ang Turbo Dietary Food Supplement? Yes, available gid. Hindi lang Turbo, ha. Tanan yung mga produkto sa Yes Health Incorporated, sarang nyo ini mabakal online. Like for example, kadto kamo kung may ara kamo sa isang Shopee, or TikTok account sa inyo palang search box dira para sigurado nga dira ikaw mo mag-landing sa sila sa official store. I-type nyo lang ang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makitaan ang tanan yung mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag pwede ka mo sila makapili kung ano man ang inyo sinigusto tilawan yung mga product sa mga first timer. Pero sa mga daan na iya o kung mga user na ganyan niya, tikabalo na sila kung ano makapaayo sa ila sinig proven and tested na ganda nila ganyan order nila. Kag manami sinig itihulaton mo na lang i-deliver sa inyo sinig tag sa ka mga puluyan. 11 na gid sa nagpamangkot sa aton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men, like one time yung nagtawag sa aton. So nga, Dok, grabe inyo turbo. Bas ko nga man, kasi amon turbo di sabalay, pampahumok ni mo. So yung inyo, pampatiga. Makabuli gini, no? Para mapanami wala sa blood circulation. Isa sa rason sini nga nagahina si Manoy sa mga kalalakinhan na, no? Sobrang kakapoy. Kakapoy sa lawas, kapoy sini sa paminsaron, afektadong libido, naganubo sining libido, nagadula ang gana, nagadula ang pwersa. Di sino mabing ganahan sina, no? Una bilang sila sa kilala na ito niya, bisan, ano pa nakanamit ang, kwan, ano pa nakanamit sa putahe, dok, sa'yo mo sa nga tubang, kung ara inang stress, ara ang kakapoy, ara ang kawala sang ginatawag gana, o kung kulang ka sa gana, o kung huwag ka sang gana, bisan ni dot-dot pa na sa'yo mo, di ka ganahan, pero kung kondisyon lawas mo, gapangin sapo ka pa mo. Isang makabulig sa tonsani ang pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Sa mga kalalakinan especially nga nag-inquire sa aton kung available ini online, kag sa mga nagabatya nga nagahina ang ilan sini nga sexual performance. Ang iban sini ti simple nga pagpapagsik man sa lawas eh. Ang ilan sini nga ginalagas nga mabuligan sang maca kag clavo huasca nga ara diri bilang sangkap sa tonsani nga Turbo Dietary Food Supplement for men nga mabuligan para magpanami sa gitawag balanse sang gitawag libido. Amat-amat mapabatak-batak ang aton sini nga libido, madugang-dugangan, mapukaw, mapanumbalik sini ang gana, amat-amat pabalik sini ang gitawag kainit tungod gyud panami ng blood circulation. Kag amat-amat sa ginabuligan nga madugangan ng aton sa nikulang puwersa bala. Nga in effect, kung di naging ganado, kung maging ganado, sini ang isa sini kalalaki, especially, no, kati obligasyon man isang mga bana sa ila sini mga ginatawag asawa. So, ito haon man aton, tunaan man aton, kung paano nga mabuligan man ng aton sa nikugalingon, nga mahatag man aton ang obligasyon, no, sa isa kag-isa. Alakip na sa bana, sa iya sini nga asawa, kati hindi man lang siling na i-provide, no, kwarta man lang, eh. O kung na material nga mga butang, pati ang pagpalangga, pati sining healthy nga sexual activity, obligation na isang mabana sa iya sininga asawa. Kag isa ina ang makabulig man palawig-lawig sa aton sinikabuhi ang healthy sininga sexual activity nga mabuligan kita sini kung nagainom kita sini isang Turbo Dietary Food Supplement for men, especially kung nagahina na ang aton sininga sexual performance. Sa nagpamangkot, pila ko nung kabeses magtumar sini. Actually, makatumar ka sini isang kaisa, pwede sa maglawig hasta tatlo kaadlaw ang iya sininga ginatawag benefit dira sa aton sa pagpanami sa aton sininga blood circulation. That's why pwede ka lang makainom sini twice a week. Pero may iban sini, no, nga nag-message sa aton, sinuk ako kaisa man lang gani sa kasimana, pero nung nagtuloy-tuloy nga nagnami man ang akon sininga pamatyag kag performance. So depende na lang ina, no, sa naga tumar, especially kung may problema ka iya, no, sa imo sininga blood sugar pinakamanami gid instead nga nagareklamo kung nga may problema ka sa sexual performance nimo, i-address na ni mong insulin resistance o kung ng type 2 diabetes. Pinakamanami, gid, ngayo guidance, ngayo sinisa nagkaigo ng mga suggestion kag detalye pagid sa dapat nimo, kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sininga kondisyon. Like for example, ang pagkadto dira sa Yes to Health Wellness Center para matagan ikaw sang nagkaigo nga giya sini. Kapin pa kung diabetic ka bala. Ang balsang kilala ta, diabetic man isu na, pero sa advice ko dok sa iban yung mga diabetic ko bala, hindi lang magdali ah. Hindi lang matak-an, ha? Kaya actually, kung diabetic ka, bisan ano kung kagusto mo, tinuway ka man sing gana. Pero once gani ko nung ma-stabilize na imo sa nga blood sugar, once gani ko nung ma-normalize na imo sa nga blood sugar through healthy lifestyle, husto nga pagtulog, kag-birabirang exercise, amo tong yagin himo eh. Sinya amat-amat, tala na nga, gapanumbalik sa niyang imo sa nga gana. Pero kung gusto ka nga mas mabuligan, pagin nga nagnami, pagin ng kondisyon, pwede masuportahan sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa lugar, kag available man online through sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Kag isa man sa dapat natong protektaran, ang aton sa nga panit, kaya ang panit na ito nag-protect man sa aton, batok sa nisa, mga kaga o sa sagwa, eh, nga hindi na makasulod sa aton sa nga lawas, para nga maluwas magkita sa nisa mga balatian, maluwas magkita sa nisa mga sakit, kaga infection. Isang makabulig sa aton, ang paggamit siniko nagapaligo, nagapanibin kita sa Sunthorn Plus Herbal Soap, nga aman, may antibacterial properties ni. Mabalaan mo nga damo ka bakterya kung kaga o sa lawas ni, kung balason ka nagapangalisngaw, kaya kung magtabo ay ang balas sa bakterya nagausbong ka nagaalisngaw ini makabulig ang Sunthorn Plus Herbal Soap para nga maamat-amat maremedyohan ug masolusyonan ang aton sa nga body odor kag ginapapas di ang nagapalanobra nga bakterya dira sa aton sa nga lawas. Pero sa aton sa nga guya ti dapat pinasahi man ang aton sa nga ginagamit nga habon kati lain iya ang panit sa guya kumpara mo sa iban nga parte sa lawas eh. Mas manipis ini iya eh. So dapat gamitan natong si special man nga sabon. Kapin pa ko may mga pinalian dira, tuman ka dry, dali ko naman ko rinote ang panit sa guya nga dry eh. So isa nga makabulig sa niya ang paggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may kojic kag may glutathione na nagabulig no para mapahamis ang aton sa nga kutis kag may VCO para hindi magtuman kamala ang aton sa nga kutis. Available na din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Kasi nagreklamo sa aton. Especially nga aton sa nga texter dire. Dok 20 ang edad, babae, student, pero may nagapulaw kag naga tuon. Anong mayo dok? Kada nagaburo ng akon sa ni panulo, especially pag abot sini sa gabi daw hindi nako maayo maka kita. Ang pila sini ka mga factors ako ni consider man nato ng aton sa nga nutritional intake. Like for example, kung kulang kita sa beta carotene, dali gaburo ng aton panulok sini. Especially pagabot sa gabi, ini kinatawag nato nga night blindness. Isa sang kulang sini sa beta carotene. Kapin pa kon may imbalances kita sa aton sa nga nutritional intake, more ang mga factors nga nagapaluya sa aton mata kaysa sa mga nutrition nga ginapasulod naton sa aton sa nga lawas nga nagapabakod sa aton sa nga mata, laki pa sa aton sa nga lifestyle. So isa nga mas just na konsay mo sini butangis ang nagakaigo nga pagpahuway imo sini nga matabisan pa ano kung nagatamod kasi imo sini computer dira every 30 minutes or every 1 hour try mo gid sang pagpahuway ang imo sini nga mata kag ikaw mismo no tindog ka kag magunat-unat stretching dira lakat-lakat para magnami ang blood circulation lakip na ang blood nga nagacirculate sa imo sini nga mata. Pagkatapos try mo ang pagtumar sini sang Visinex Plus soft gel capsule. Ang Visinex Plus soft gel capsule makabulig para mapunaan ang kakulangan sa nutrisyon kasubong sinisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag may vitamin E pagid nga nagabulig protect sa aton sini nga mata, nagabulig para nga magnaming pagfunction sang aton sini nga ginatawag kaugatan dira lakip na sa aton sini nga brain para nga naganami pagid kag nagaklarong aton sini nga panulok kating aton sini nga mata hindi lamang nga nagasolo ini sa pag function nga nagaisahanon. Kundi lakip man dako ang papel sa nisang aton sa nga brain para ma-interpretar naton ang mga informasyon na ginapadala sa ni para makita naton kag maathag ang aton sa nga pagtulok ang mensahe na ginapadala sa aton brain through sa aton sa nga mata nga dapat naton halungan pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga way nato bala madangatan sa pagbasa ng mga text message. Kahit puro pasensya na sa iba niya nag-message sa aton dari nga kuan bala samtang nag-programa kita. Eh, hindi gin malikawan. Hindi gin nato din na maabdan tanan. Kahit yung iban ganing ginabasa na aton dari is mga previous na aton sa nga mga text messages. Nagapabalo lamang ina, nga bisan pa ano, nabuligan man kamo sini sa aton sini mga gina-share sa inyo dari. Nga mga health products kag mga health tips kag ti agiban sa inyo nga gusto man makahibalo sa dugang pagid sa mga impormasyon na hanungod sa mga benepiso sini mga produkto nga ginapakilala naton diri para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Well, kabay pa, nga bisan pa ano, nakabulig-bulig na makitaliwat sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagpabakod ano, sa aton sa kalawasan, ilibinigid sa paglikaw naton sini sa mga balatian. Dugangan naton ini sa masunod naton yung mga pagpangalagad. Na huli, Sa kinaandan ng inyo certified na Turopath Practitioner at Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sige na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mga katupa, it's

afternoon, Bacolod City and the rest of the Negros Island region. Welcome back with Mommy G. But by this time, it's the afternoon program. It's our classic rewind, another 2 hours. So paghatag sa inyo sang mga mellow classics, but all the best. And of course, you're locked in right here at 103.9 XFM Bacolod. This is your favorite frequency, and it's already 12:23 on the clock. If you're still digesting your lunch right there, I'm sure ang iba have already finished eating their lunch. Ang iba naman niya, nagasugod pa lang. What's your, what's in store para sa inyo darayang breakfast? Breakfast tuloy. Lunch gali. It seems nga daw ako yaang wala pa nakakaon, ano? I'm not thinking straight. Anyway, if you are getting into the swing of your shift, why don't you take a cup of our Santon Gold Coffee Mix? Our Santon Gold Coffee Mix ang mayara sa nga manamit nga timpla. But of course, hindi lang tungod yung kape ini siya. In fact, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, ang may madamong ingredients kisaringgit nga makaprotekta para sa aton yung overall wellness. And aside from that, para nga ma-maintain naton ang aton yung nga youthful look, especially sa atin nga mga seniors dira, diba? Maybe na-question yung man, ano, ay ala, amo na ning age niya, pero she doesn't or he doesn't look like his age or her age. Kay man, nagainom gin sila sa atin nga Santon Gold Coffee Mix nga mayara sang glutathione and collagen. Nagabulig ina, no? Para ma-maintain ang atin niyang youthful look. So, for overall wellness, complete nga mga benefits nga makuha naton, dapat hindi lang kape. Dapat ang nagahatagit sa atin niya sang benepisyo. Parehas na, you will look young, and syempre maprotektahan pa kita batok sa mga sakit-sakit. Nga, sa karoon, very uso. Kay kadamo na, no? Ma-expose lang kita gani gamay sa ato niya nga palibot. Makakuha agit na da yun sa ato niya nga makakuha agit kita da yun, no? Sa mga sakit-sakit nga hindi mang gusto nato niya nga madapuan kita. So, pabakuron git, no? Ang aton ikaayong lawas with the products from Yes to Health Incorporated. Sarang gini mababakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pero para sa masigurado git, no? Nga pagbambal ninyo nga I want Santon Gold Coffee Mix, pwede gi ka mo kakadiretso sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and syempre you can order this online via your Shopee or your TikTok account. Okay, I'm right here to keep you company. I'll be with you until 2 o'clock. Again, for those who want to make a request and some dedications, I'm just 11 numbers away. That's 0950-522-2818. You might be wondering what station this is. It's 103.9 XFM Bacolod for our classic rewind with Mommy G. For those nga gusto ginsubong nga ma-feel nila ang love, love, love, here's Razy Chapman with Baby, Can I Hold You?

0: FM。
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
3: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Sangton Gold, at nawala po yung hingal ko.
2: Sangton Plus Gold!
4: Yahoo!
2: Sangton Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: Bo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-sister pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-sister pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Go!

0: Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santong Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santong Gold Coffee Mix na.
0: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santong Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santong Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santong Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santong Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kidhaw.
7: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, kula ka lang ang music. Magkatapos, magtaw ka. Blah, mayarap ka yung mga balita. Blah, sun, nami, bigit yung mga DJs. Nga, kag-blah,
9: wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
6: may how, kita.
9: Oo, enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how.
10: Timo!
9: XFM 103.9.
11: It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
12: Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
11: They take you back in time, the good old days.
12: I have loved you only in my mind.
11: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
3: Well, si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangton Plus Gold. Take papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Sangton Plus Gold! Sangton Plus

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na dito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing, may Anton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen,
1: ang guta tayong kapa.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
9: I used to think that love was just a fairy tale.
5: Where these moments once lived.

already 1:14 and the temperature outside, it's 31 degrees Celsius, but it feels like 39 degrees Celsius. I'm sure some of you are thinking of anong pwede para ma-beat naton ang heat para sa dinggan Domingo nga adlaw. I'm sure are thinking of going out and then have some snack. Dugay-dugay, mga alas 3, bago lang katapos pa niya kay. Pagpataka ron niya alas 2 or alas 3, ang halo-halo na naman ang nagsulod sa ulo nila. No? Pero siyempre, kung mainit ang panahon, and then ara naman ang mabugnaw ng pagkaon. Kapin pa ko na halo-halo. Oh, sigurado man kamo ha, nga ang inyo daraiyang health protektado. Para nga mas strong ang ato niyang immunity para likaw sa ginatawag na trangkaso, sakit sa ulo, colds, trangkaso na, tapos sipon and ubo. Ayan, mag-take na lang kamo abis ang Suntone Vitamin C every day. Para nga likaw and always yan nakasmile, ano? Kaya maski ano pa da ang tiyempo, maski ano pa dara ang inyong ginakaon, basta moderate lang ha. Pwede gid, no? Sarang na hindi makaapekto sa ginatawag yung pag-trangkaso-trangkaso. Kahit ang subong niya, ang uso, no? Kag ang hambal sa mga doctors, ang mga trangkaso nga inaubo, sipon, are really caused by bacteria and viruses. So that is why we need to take ang ato niyang Suntone Vitamin C for strong immunity for the whole family. Amuin niya ang ato niyang daily vitamin C support. Ining atin nga Suntone Vitamin C, hindi pa makapasakit sa ato yung sulok-sulok ha. Kaga, syempre, mas dami sa mga kabataan ngayon para wala reklamo. Kapin pa nga, tomorrow they're going back to school again. So, hindi magkalipat ha. Again, for stronger immunity, everybody is happy. Mag-inom sa sangatan nga Suntone Vitamin C nga himo sa Yes to Health Incorporated. You can order that online para masapos na nanggid via your Shopee or TikTok account. Okay, so here's the barge. Kamalo ka mo sa title si ni for those nga wala yan nakahibalo, ano? Kung ano bala ang title sa kanta nga ini. But pag natukar na gani, no? Ang sugod pa lang, do ka name the tune lang. Nagapaminsar sila. Ayawan na sila sa paminsar hasta nga matapos na ang kanta, wala ginadumduman ang title. Sige, I will help you with that. Here's the barge with Who's Holding Donna Now? Gina-dedicate ko manigali, ano? Para kay Donna Mae Vergara. Yan, kay para gid sa iyang pangalan. Mayong hapon sa tanan, ilabi na sa ating mga katropa dira sa may Sagay area and Kabangkalan City kay Nanay Lilia Lombrado. Nanay Lils, good afternoon to you and to your family. Hope you're enjoying. Kaya na nag-enjoy sa ato niya yung OPM Classics sa aga. And then this time, ato naman yung Classic Rewind. Still, nakatutok sila. May radyo na sila. Madawagin niya salamat. This is 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Exciting, bro!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee.

0: Kapipix, kapina, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo. Pakusog.
6: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Sister Payne.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
10: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
3: Go!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Wala ba nakabulong?
6: Kumaan ka rin sa
7: sentro. Kamsa Bullseye.
8: Department.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sakton Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm with caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Sakton Plus Gold. Sakton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Sakton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
7: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
8: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
9: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
14: Go!

0: Double Plus Gold.
1: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santo Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kagblot. Bangodyara na sa Santo Gold Coffee Mix.
0: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya ba na kay wala na nagkasakit ang akon ulo? Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
11: Wala isang konkreto nga sabat.
12: Wala isang katumbas nga rason kung
11: naka-X.
12: Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, git how?
13: Timo!
14: XFM 103.9, The Classic Rewind on XFM.

0: Santong Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santong Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santong Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santong Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santong Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santong Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Go!

0: fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
7: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM Slow Rock Sunday.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
15: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santon Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
18: Depart

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: Exciting!
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Mga katupa, excited!

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas! Ini

importante nga maging preparado kita sa kahimtangan sang panahon. Suno sa weather forecast sang PAGASA, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, may ginamonitor nga super typhoon with international name Bawe sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Kag sa local weather forecast, ang probinsya maka-experyensya sang masanag apang kung kaisang magulumod nga kalangitan nga may pag-ulan o kung pagpangilatugas ang localized thunderstorm. Kaghalin sa opisina ni Governor Bong Lacson, padayon nga pahanumdom sa mga publiko nga magmonitor sa mga update kag abiso halin sa PAGASA kag sa mga local nga Disaster Risk Reduction and Management Office kag hindi magkalipas nga sa tion sang emerhensya magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Para sa pangunang topiko sa sininga programa, yari ang summary isang priority development program ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense. Ang brand of good governance and human development, anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang A, agricultural competitiveness, improvement and food security, saksihan naton ang ceremonial turnover sang livestock kag poultry nga nagabalor sang 290,500 pesos sa idalom sang provincial government's continuing animal productivity programs.

tatlo ni sila. Then, ang isa ka-LGU, isa ka-Army grupo, then 5 individuals, no? Sa ginhamba na naton, pirming, these people or this association, nag-undergo ni sila sa thorough evaluation and assessment kung pasado pala sila nga mag-receive sa sapat o hindi. So nakita ninyo, not only baboy ang ginahatag ni Gov nga livelihood, no? Kay tungod ang duha ka farms nga ginahandle sa provincial veterinary office, hindi lang

Peptic pinas, free range chicken, cattle, sheep, and goat, no? Gina-advise nato na mag-slow down sa pagsagod anay sang baboy, slow down. Kay nag-full swing abi ang mga farmers sagod sang sapat. Kay base sa atong datos, sa data nga na-submit, ang 13 LGUs nga may reported mortalities, may total population nga 55,961 and 17% ang in-report nila nga mortality. These mortalities wala ni tanan.

mortalities, hindi ganitanan sa amon validation sa field, hindi tanan mortality. Ang iba ni gin ihaw, kagin balikya. Kay according to them, may losses kami, Doc. That's why din consider na lang namon nga mortality. That's why sigi-sigi ang validation namon sa field, paagi sa amon nga census team, no? So for your information, i-take ko nini opportunity para makabalo ka mo, no? As per data of Philippine Statistics Authority, province of Negros Occidental has a total of 329,531 hogs or baboy. Kung ibutang natin sa percentage, sa mortality nga reported, only

0: So we are happy to note na most of the LGUs now nag-implement some protocol na gin-advise sa province ni Gob na obraho nila to contain the spread or to arrest the spread of diseases. No? So na-implement na nila. So happy to note na ang province is ang among tutok is ang interprovincial na borders, no, paagi sa port kag sa checkpoints, ang intraprovincial ginhandle na sa LGU. Now, ginhambal ko ni kay Amoni, early reporting, early detection, dasig naton matap na ang balatian. Okay? Mababoy man, mamanor, maining nga sapat, no? Early reporting and detection, dasig ang response, dasig naton ma-arrest ang spread sa balatian. Okay? That's why may ara kita ya own laboratory for our own consumption. Own consumption para mabalaan naton kung ano ang aton himuon because may ara kita ya result. Okay? That's why dasig ang aton pag-move, pag-response, no? So, amo na siya. So, kabay pa ang aming mga products, ang aming livelihood na ginhatag ni Governor sa inyo, inyo halungan. Okay? Inyo halungan, kabay pa nga mag-muad para damo ang makareceive. Okay? So, I hope nga dako ni nga bulig sa inyo, no? So, again, good morning and Abanse
1: Negrense. Base ito sa Philippine Statistics Authority, ang wala pa gani 1% ang matudlo nato sa ASF, no? Sa mga mortality na nagatabo. Pero hindi ta magkumpiyansa, hindi ta mag-relax, no? That's why among 14 ka asosasyon napili kay sa inyong lugar po kay pa. Pero hindi ta mag-relax, no? Kailangan ang biosecurity at na implementarin. Tungkol mo lang naka-agi na ta ASF before. Pero nakabalik na ta, di ba? I remember sa last December, pag-story ako sa mga hog racers, happy sila kay amatama tagabalik, no? Ang income nila sa pag-sagot sa baboy. Pero unfortunately, kaya naman ang otoridad sa una pa, sa first time ka na adyan sa ASF, dugay ni Madula ang African swine fever. Dugay ba? Matino na lang kita sa da, no? Pero hindi mo siya gano'n na stop na dito ka nang. Kaya pwede di ako. And of course, dito sa Negros First Plant, sa ara na ating supply sa mga piglets, hindi man naman pwede ibuli lang ito. Ma-overpopulated ka dito sa Negros First Plant, no? So that's why napangita kami lugar kung diin safe pag-ito. So congratulations. I hope na ma-maintain yung inyong lugar na ASF free. Kaga na-mention naman ni Dokada, hindi lang baboy na taga-focus sa baboy, no? May chickens, may goat, may ducks, may ducks, no? Itik, dinas, no? So, maningkaman natin na, or ang bet natin, we'll also do its best to increase the numbers, no? Sa mga lain-lain na mga hayop na pwede na ito nisagun, no? So, kalimat, thank you very much sa inyong kooperasyon. Hindi ka magkumpiyansa. Report ka mo dahil sa inyong threat, no? Or of course, sa pisina ni Dokada. Or sa ating mga district clinics na, no? Okay? Para kung may na-observe mo na hindi mayo, okay pa nun tayo. Okay? So, again, thank you very much. Abanse, Negrense.
2: Ako galing si Mrs. Bea Bachinella. I would like also to acknowledge ang naghimo request gin si Sir Gab Seron, faculty naman sa St. Lazar as well. So, kami sa Agribusiness Department, amon mo to, no agri, no food, no life, no. So, kapadamo mo kami students and kapangal kami bulig sa province because napati kami sa ato na philosophy na ang isa ka nasyon maging maasenso kung mayo ang agrikultura. Correct? Yeah. So, kami kapangal bulig sa province kay partner namin ang gobyerno when it comes to animal security or food security. So we're very happy that our enrollment is ongoing and nagataas ang amon nga enrollees, and partly because it's sa amon nga mga partnership sa private and public institutions. We would like to thank the provincial government, especially the PBO as well, for giving us a chance, no, to have this ETIC, because we're very excited, no, ang farm manager namon coming siya from Granada, because our farm is from Granada. It's a 22 hectare. So ang bago kay Doc Adam, may lugar gitong ETIC, and ma-request pag di kami liwat na soon, yung may lugar pag di kami sa iba ng mga kasapatan. Sina Sal is your partner as well. We would like to visit the farm schools. Mas ikapangaluyag, mga kami ko nga mag-college, sila sa agreement nga mo sa Lasal, kaya may scholarship kami. And of course, we would like also to have our salute sa Panandi nga nag-continue again to strive for a better agriculture industry for the province. So madam, buo din na salamat, and God bless everyone, and of course, abad sa the Grenze. Thank you!
3: So in behalf of Negros Occidental National Agro-Industrial School of Home Industries, Munaishi, the only textbook school within the division of Negros Occidental, we would like to say thank you to our dear Governor Jose V. Lacson for the support na ginahatag sa amon nga school. Even our school was devastated by the typhoon Kino last year, but still we are committed to give quality education sa amon nga kabataan, and the support of our province in giving some mga animals like chicken, isa din ay nakadako nga bagay para sa amon. Kay last school year, we produced national certificate to or NC2 students namon. 9 ka mga bata namon ang NC2 in animal production with a concentration in poultry production. Kay isama na sa nga ginamon namon, nga ginaboost, nga dako kinamatulik para at least lifelong learning sa mga kabataan na ma-experience nila. At the same time, na dako man nga bulik sa amon na school para at least ma-boost namon kag ma-tingwaan namon nga amon eskulan, we are a textbook school. Pagka-produce kami sa skillful ng mga kabataan through INSEE naman. So once again, good morning and God bless us all. Abansi, Negrense.

Good news para sa mga empleyado sa gobyerno nga gusto mag-angat ang career. Ang Provincial Government of Negros Occidental, paagi sa Negros Occidental Scholarship Program Division o kon NOSPD, kaupod ang Carlos Hilado Memorial State University Talisay Campus, nagabato na sang aplikasyon para sa Continuing Professional Development Scholarship para sa mga empleyado sang gobyerno para sa school year 2026-2027. Pwede mag-apply ang tanan nga empleyado sang provincial, city, kag municipal government, amuman ang mga personnel sang national agencies nga naka-assign sa Negros Occidental nga gusto magpauswag sang leadership skills kag mapaayo sang serbisyo publiko. Ang mga available nga programa amo ang Master in Public Administration, Major in Urban Planning, Master in Public Administration, Major in Human Resource Management, kag Doctor in Public Administration. Pwede lamang magpasaka kag magpasa sang aplikasyon sa NOSPD office. Kag para sa dugang ang mga impormasyon, bisitahi ang Graduate Studies Office sang Kamso Talisay Campus o kon sa Negros Occidental Scholarship Program. Kag before magtakop ang Advanced Integrancy Program, yari ang malipot nga Sunday Devotion. Psalms 56 verses 3 to 4. Kung nahadlok ako, magasalig ako sa imo. O Diyos, ginadayaw ko ikaw tungod sa imo promesa. Hindi ako mahadlok kay nagasalig.

Amoy ito ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini sa sugod sini nga semana. Sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers sang Avance Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa tanan nga creative coverage and documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos sang Avance Negrense program. Kag madamo man nga salamat Attorney Ray Frando P. Diaz, the second provincial administrator kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas kag ang mga updates ang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
2: Servisyong nagkakaisa, alay na...
3: Sa tanan nga kapamati sa XFM Bacolod... Kaga subuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa ngalan sa Amon Provincial Director of Police Colonel Dennis Wenceslao. Kag sa Amon Deputy Provincial Director for Administration na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag sa Amon Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon ni Chief sang Provincial Community Affairs and Development Unit kag ini naman ginapamunuan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon ni Chief sang Public Information Office sa Police Captain Judices Catalogo. Mayang hapon mga katropa kag updanay naman kita sa subong hapon diri sa Nokpo katropa mo. Isa naman kay edisyon no sang Nokpo katropa mo, malawig-lawig na kita kaga madamo nga salamat sa tanan nga naga-support dira sa Nokpo katropa mo, especially sa aton nga mga personnel sa bugos nga puwersa sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kaga syempre no sa aton nga mga non-uniform personnel nga gaalalay sa aton nga mga uniform personnel sa aton mga compliances and of course no sa aton nga mga kaupdanan man no nga mga offices kaga mga abiyan nato no nga gaserbisyo sa pumuluyong Negrosanon. Yes, mga katropa, may ara naman kita sa palaabuton nga fun run no sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kaga syempre no ato na taga talakayo no karon nga hapon kagati syempre no sa subong nga tiempo pertege da kainit mga katropa. Kaga sa aton da nga mga dira sa pagtuda tada dira sa mi barangay Takuling nga pamati sa subong nga hapon. Ginatamyaw kuman gali sa buong mga katropang dira sa Victoria sa Component City Police Station kaga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Santa Ana kaga syempre no ang aton nga pinalangga mga Cadiz Component City Police Station nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel si Sir Paskin mayong hapon nanda sa imo sir. Kaga syempre no sa aton nga mga abiyan no kag congratulations gali sa La Carlota Component City Police Station nga ginapumnoan ni Police Lieutenant Colonel Gaudini sir, congratulations sa imong police station. Kaga sa mga ongoing subong construction no sa aton nga mga PNP building sa subong, wow, congratulations sa inyo no ina sa pagimakas. Kaga syempre sa inyong pagkita pagpakita sa pumuluyong Negrosanon nga bilang isa ka ehemplo sa aton nga mga pumuluyo. Kaya mo na gani no ang aton nga mga kapulisan padayon nga nagaserbisyo sa aton nga mga kasimanwa. Agresibo, sa ng Yes, no, kaga sa sini nga bulan, no, gaamat-amat naman ang ulan, kaga init, mga katropa, kaga sa aton nga mga ginikanan, dira, no, nga may mga kabataan nga ga-eskwela, padaliin nyo gid sang payong o kon raincoat ang aton nga mga kabataan, kag syempre naman, kung pwede lang, no, mag, kung nalin sa balay, no, kung gaulan, pwede man kabutas, no, kasi una nga chimpuya, hindi man sa ano, no, so una nga chimpuya, ulan na init, ya, no, ga-eskwela, gid syang aton mga kabataan, kaya subong niya, lain naman, kahit at least may mga announcement na, no, from LGUs nila kung may klase o kung wala.

Yes, mga katropa, kagagina ang sa aton nga mga katropa dira nga gapamati man sa subong hapon, no, dira sa may barangay sang kabog mayong hapon lang dira sa inyo, no, buwas na tinda naman.

kag sa aton nga mga ka mga tropa, ka tropa dira no nga ga duty sa subong dira sa Nokpo mayong hapon sa inyo nga tanan. Ma'am Joy Iliaga, ma'am mayong hapon lang dira ma'am sa imo. Kaga subong mga katropa no ato na pad ang aton pag-isoryal ni Wat no sa subong nga tiempo no ang ining ginatawag naton nga scam no kaga ini no ang ang aton nga mga kapulisan no kapila na magpaandam no sa aton nga mga katropa dira nga gapamati nga ang pagpagwa sang kwarta sa tawo nga hindi mo kilala isa ina karisgo mga katropa. So ang kami di no wala giga kakulang sa inyon sa maghatag isang advice kaga syempre sa mga bagay nga hindi especially sa mga tao nga nakilala nyo lang online. Madamo kita subong ng mga katropa nga biktima subong sang online scam no ang ini nga sa mga katropa dira naton nga gapang scam bala no ang mga old accounts no gina-retrieve nila kaga syempre kung may posting ka pada previous years no mga katropa ina gina-order na nilaliwat sa inyo. Ano ba lang aton pag-obraho no para makatawag kita sang legit check no sa aton nga mga katropa no nga maintuan.

ano bala ang mga himuon nato, no? Sige, natawag ini nga online scam, no? Mabakal kita, tapos hindi kun mabayra na naton through online payment, pagadugadugay ginblock na ikaw sang seller. Serbisyo. Tapos sa mga katropa man dira naton nga ma ano na, for example, ma ang tawag mas scam na sila, ila dayon gina-post, no, ang name nga ina, no, kay gali ang ina nga pangalan sang amo nang account, wala na gali ginagamit. Nami mano kay ang akon nga classmate, no, actually classmate ko ni siya sa recruit, no, subong isa naka spokesperson, no, sang cybercrime, no, siya Police Lieutenant Walin Arancillo, no, damo gid kita matun-an ni sa iya, kay gahatag gid ini siya sa mga guidance, no, sa mga olubrahon naton, agud indi kita maintuan. Ano bala ang pag-aobrahon natin sa ginatawag nga anti-online scam, no? Grabe ang mga tao, subong, no, ginaimuon na lang gid ang tanan para maka-income sila mga katropa. How to avoid an online scam, no? First, stick to the if it's okay, no, ginatawag nila nga too good to be true, it probably is mantra, no? So, amo ni blang ka-unbelievable gid bala, do indi gid mapatihan ng ilang nga baligya. Actually, sang gabusong ako, mga katropa, naka-try man ako, no, sang ginatawag nga dutayan nang ako ma-online, ma-biktima sang ginatawag nga online scam. Ano ini? No, ini ang pagbakal ta sang isa ka item nga abi hala, do ka imposible sang presyo, no? Bag-o ko, no, nga isa ka ano nga tawag stroller sa mga kabataan, gina-price ang is 700 pesos. So gin-search ko sa isa ka online shopping app, no, ang ini nga ano gabalor lang is ini gabalor lang sang 2,500 pesos. So tong hindi galito nga kundi triple, no, ang ginubo sang presyo sang ini nga online app naton. From 2,500 nag 700 pesos na lang. So ambal niya gapay mail sa ma'am, dapat ano ka na, mapadala ka na sa akon sang 500 kay para ma ano yun na ma-reserve yun na sa akon. So ako dumapatig ko kay ang gipakita iya pa mo may video pa siya, may video gid siya sang ginabaligya niya, tapos dumi mga plastic pa bala nga na cover. Bukol lang ka na, may kabago pag gidyan niya. Yes ma'am, bago pa to, na Tagalog siya. So ang amon nga no is ambal niya ma-down ko kuno danay payment first, tapos after subong adlaw ipadalayan na kuno dayon sa akon ang ipadalayan na dayon kuno sa akon ang item. So dumapati na gid ko ya. Dito lang ko nagduda sang ginapilit ya na gid ko. Padala ka na ma, magpadala ka na para ma-reserve na dugi-dugi gid siya kapamilit. So ginimo ko, gin-check ko ang iya profile. So gabaligya gid man siya. Gabaligya gid man siya mga babies, ano, maybe mga gamit sa mga kabataan. Gabaligya. Pero ang nakita to, ang last year na post is 2022 pa. So last thing a post 2022, damo siya followers, damo siya likers. So sa last thing a post 22 is ano na to nga time mo 2023 July. So lapit na rin ko mabata. So 2023 July na gito, hambal ko ito kito gay naman ni nga post niya man, tapos ara pagi siya sa may mga shopping app ni sa isa ka account naton. So ato to siya, no, pagkita ko 2022, so gin check ko gid ang last nga comment siya nga legit gid siya is last
2022 pa. So ditugid kong nagduda, tapos kin-ask ko siya, "Ba ko active ka ba lang mag-post?" "Yes, ma'am, nagpo-post po ako, ma'am." Tagalog-tagalog pa siya. And then andito gid ko nagduda paghambal ko nga, "When ang last mo nga post?" Amo na. Hambal niya sa akin, "Yesterday." Pero wala siya may gin-post yesterday. So na ang imutong account gingamit lang sang hacker, and then gapakuno-kuno siya nga siya ang owner sang amo na nga online nga gabaligaan sa mga gamit kapatan. So dito gikondo da mayo lang masend gi ko tani ang 500 pesos is para sa ato no nga ga pangita kwarta. 500 pesos dako na ina no inubakal pa na sang pamahaw panyaga kag panyapon naton nga sudaan. Tapos maintuan lang kita. So mayo lang gid no, kaya wala ako nagpati. Kaga thank God no, may friend ako nga nagpahulam or nagpagamit sa akong sang stroller sang iya nga bata nga subong gabusong naman siya. Yay, congratulations no, sa aton sa unang nga pungko manding nga aton nga driman sa nokpo katropa mo si Pulisa Staff Sergeant Janela o Banda Katagi. Congratulations. Subong gabusong na siya. Kaya siya na nagpaulam sa akong sa story. At least why ko to kabakal kinpahulam niya ko. Servisyo. So, amon niya no, ang ikaduwa na visit the reputable sites and avoid clicking on acts or ads and other weird looking links. No, amon siya nga ba ko gin, pero kuya, gin check ko gid yang niya online yang account. Gin check ko gid kung legit or hindi. Pero kung mga links naman niya mga katropa, hindi ka mo basta-basta mag-click. Kaya nga man, tidalo niya ka muna sa iyang account. Hello lang dagali kay Tita Kat, no? Catherine Bernardo sa Kabangkalan. Hello, Tita Catherine Flores. Regards na ko da sa imo family. Kag syempre, no, sa kaya patrolman, no? Patrolman Christian, mahilo, maing hapon nanda sa inyo, no? Sa mga FTP, tadira, no? Sa mga FTP, da? Dira sa Kabangkalan Component City Police Station, maing hapon sa inyo. Kag syempre, manang snappy ko nga manino, no? Snappy ko nga boss dito sa una sa Regional Mobile Force Battalion 6, Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr., sir. Puli-puli, mandi sa Negros Occidental, sir. Servisyo nakakaisa. Yes, ikatatlo, i-verify nyo gid no ang contact information. No, so ang number 2 takag number 3, no gaparehos lang sila, pero iniya i-verify mo naman ang contact information. Before mi ara isa ka online banking nga wala siya may gapa-verify no. Once makasend ka na, so okay lang man siya. Pero subong no, hindi ka na basta-basta ka-open sang imo nga account once hindi imo tsura ang ma-verify dira. So mayo lang no kay nag-update no isa ka mo mobile banking naton nga gahatag siya sang nang wala yan na gina basta-basta kung sino maka-open kay before no gabaligya pa na sa mga full verified ni bala nga mga account sa isa ka mobile banking. Hello, hello, bago nga daddy, no? Happy Father's Day, no? First time daddy na to. Happy Father's Day, Police Corporal Hardy Cara. Good afternoon. Magandang hapon dyan sa inyo sa Manila. Wow. Narinig niyo pa rin ba dyan yung boses ko, no? Malayo na, mga batang iba. Good afternoon sa inyo, especially sa amon former Regional Director, Police Brigadier General Arnold Thomas C. Iba. Sir, good afternoon. Kag syempre man sa grupo mga grupo, tada groups. Good afternoon da sa inyo groups. So, wag gid pa Starbucks, no? Sana naman may Starbucks na dadating ngayon, Charis.

Yes, no, kaga mga katwapa mo na nga i-legit, i-check tagid bala. So, hindi maglain no, sa iban nga mga seller bala. Kung gina-legit, legit check kamo sa nga aton nga mga buyers, kahit siyempre hindi ta sila mabaso, no? Kadamo naman mga sellers nga naintuan sila. Kaga, sa daso naman, no? Ato naman na istoryahan, no? Ang ini naman sa dason, ato naman itopic ko ni ang para naman niya sa mga buyer nga mga may mga fake account. Abaw, grabe. Gini sa subong hapon, no? Ang sa dason si Mana. Atong napasuyahan subong seller kay Tadanay. Next week naman mga katropa ang sa buyer naman niya nato niya. Kaga syempre no, ang hindi basta-basta daan ng kwarta mga katropa no. Mga wala ta na ginapangayo lang no. Ina ginapangabudlayan naton. Kaga sa aton dra nga mga katropa nga hasta subong amo ginigyapon ang ilang gawi abaw. Unta tingyo na ina kami ara gid kamo no may butangan gid para sa inyo.

Yes, no kagadugang pagid naton sa aton nga ika ika-apat no check first. So yes, i-check yung get legit check gid kita. Sa ikalima naton, guard your personal information with your life. Amo ni blang hamban naton nga hindi tanan nga bagay i-post mo sa Facebook. Pero may iba naman niya nga ti syempre amo ni kunong ila diary, life diary na ang ara gina-post niya sa Facebook. Nya sense hindi yan kita kami ay mga tawo gidiay nga ginaobra ini nga stress reliever ang pag-post sa Facebook sa kung sa diin pa man nga online app nga pwede makapost sila sa Instagram, tanan ng iban sa YouTube, ang mga personal life nila, well, ilan niya choice. Kay ilan na Facebook, ilan na iya account. But, sa aton nga mga katropang gapamati sa subong hapon, no, aton ginanay minimize kahit isubong ginakwaan information, no? Ang iban ga-follow lang na sa inyo pero in your life amat-amat na ginakuha sang ginakwaan impormasyon. Hello lang dagali kay Suon Julie De La Cruz. Wow! Belated. Happy birthday. Kung halin sa imong loving hubby, no? Si tata, no? Ta, no? May nga po nanda sa family De La Cruz. Dira sa Purok Paglaom, Takuling, Bacolod City. May nga po nanda sa inyo. Hello manda kay Mama Charm Dimihilio, no, may hapon na sa inyo kagasatan na naton nga mga kopda nandra sa Command Group, no, mayong hapon dira sa inyo. Yes, no, kaga sa katapusan naton mga katropa, no, avoid, no, ang gamit gamo sa nga antivirus software sa inyong mga cellphones o kon sa inyong mga computer and use VPNs and avoid public wifi. Amo gini isa sini ang public wifi subong nga ginadilian saton. Tapos last mga katropa, when in doubt don't click. So amo na nakapos, no. Kung ang isa naman niya, party naman niya mag-posting kita, no, click before you think, think before you click, ari naman niya, when in doubt, don't click, no, para sa mga katropa natin. So, sa mga katigulangan natin, kung hindi ka mo kabalo magamit sa mga online app natin, o kung mga mobile app natin, pamangkot gid, no, sa mga kabataan nga sagad. Kag ini sa mga kabataan, kung magpatudlo gani sina ni lola, lolo, mama kag papa, sabton ta sang insakto with respect. No, may hapon mga katropa. Yes, balik kita mga katropa sa aton nga fun run, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang ini nga fun run mga katropa, no, lace up and be part of a meaningful cause, no. The Provincial Advisory Council Negros Occidental Police Provincial Office Incorporation and the Negros Occidental Police Provincial Office invite everyone to join the NOCPO Run for a Safe NIR Dial 911 on August 22, 2026 at 5 p.m. at Camp Alfredo M. Montalibano Sr., Barangay Stefania, Bacolod City. Choose your challenge, no, may kita 3K or 5K run, and not only for fitness but also in support of protecting public safety, community awareness, and stronger police community partnership. Every step you take helps champion a safer Negros Island region. Register now and take advantage of the early birds race until July 30, 2026. Together, let us run for health, unity, and a safe NIR. See you at the starting line. Wow, no? Para sa atong nga 3K run, regular rate, para sa regular rate natin is 800 pesos. And sa early bird, the rates natin until July 30, 2026 is 650 pesos. With race shirt or singlet, finisher medal, bib, and snacks. And for the 5K
5K run na to, may ito, regular rate for 1,000 pesos. Early bird rate until July 30 is 850 pesos. So, may ari niya sa nga race bib, singlet, finisher, medal, bib, and snacks. No, may araman kita, no, ang para, may singlet na to, ipag-post naman sa aman Facebook page sa PNP Negros Occidental Police Provincial Office Facebook page, mga katropa. So, madami ka salamat kay Doc Remilito, sir, sa imo paghatag sa amon chance nga mabatian kami sa kahanginan. I-like, kag-follow ang Facebook page ng XFM Bacolod News and Public Service Authority, kag ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Kita lewat sa madason nga Domingo, alas 3, tub-tub alas 3 imedya sang hapon. Kagini nyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sang tampad. Kaga matutod may hapon kag madamagid nga. Salamat, mga katropa.

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Tagkap

0: City Legal Enforcement Team kagang BTTMD na tigayon ng sack clearing operation diri sa may barangay 16 kung sadin madamo sa mga illegal structures kag mga illegal parking ng mga tricycle ng mga kolorum ang luwas nga natinluan diri sa dalanon sa Bacolod.
1: Ginsugata sang hugot ng implementasyon sang ligi ang barangay 16 kaina matapos magtingog sang pwersa ang City Legal Enforcement Team sa pagmuno ni Retired Police Colonel Levy Pangi o pudang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kun BTTMD sa idalom sang pagpamuno ni Attorney Robin Michael Sabik. Ang target, hilwayo ng lagagutok na trapiko kagibalik sa mga pedestrian ng sidewalk na para gidapat sa ila safety. Kadungan sini ang 19 tanan ka mga illegal structures na nagasulod kag nagasabad sa mayor nga dalan, ginhataga na lamang tugtog Hulyo 3, agud gubon kag kuhaon sang tag-iya. Kun hindi, ang gobyerno na mismo ang magkakakasini. Ginpangguba kag ginkakasman ang 3 ka amusement stalls sukod peryahan nga gingamit sang fiesta sang barangay. Bumunatapos na ang fiesta sa nandigan niya Hulyo 26, ginathag sang awtoridad nga wala na sang rason agud sa kupon ang katunga sang dalan na among ginatunaan sang tuma niya trapiko kag nagapabudlay sa pag-agi sa mga dalagko nga truck.
2: Okay na lang kami na niya kay tungod siyang kagutok, bala.
3: Kita naman nila nga ni-aksyon naman diri, especially si Tiligal na mismo nag-iyo. Para sa akin, itinguaan gina nila kakson.
1: Ang BTTMD nagpanakupman sa mga kolorum na tricycle kag mga salakyan niya nakapark sa kilid sang kalsada. Sa kabilugan niya operasyon, naglabot sa 3 ka mga e-bike, 26 ka mga kolorum na tricycle, 3 ka mga food carts, kag isa ka sidecar ang formal na gin-impound sa mga otoridad. Luwas ni 3 ka mga notices of violation ang ginpang papikman sa 3 ka mga salakyan niya nagapundo kag madugay na nga nakapark sa kilid sang dalan.
4: Kagi na re-clearing ang City Legal last year, so ginlantaw na mo nagbinalik na naman. Balik naman sa reminder, pero at the same time, ang makwa, gitwa na lang ginamon.
1: Pagi sa siningay likuton, ginalantaw sa gobyerno lokal ang mas malinong na dalan kag matawhay nga sidewalk sa kabilugan sa Bacolod. Hugot ang panindugan sang syudad niya kinamatarong sang tag sa kapedestrian ang safe na pag-usar sa mga sidewalk. Kag hindi ini dapat paghimuon nga puluyan kag pwesto sang negosyo sang pilalamang ka mga individual.
0: Kagumuyag to ang balita sa siningay oras. Ali Benedicto, Servisyo Patron.
5: Formal na ginanagurahan subong adlaw pagi sa isa ka ceremonial ribbon cutting kag blessing ang bag-o kag ginpanaming senior citizen center sa annex building sa Bacolod City Government Center nga magasirbe bilang one-stop hub sa mga services para sa aton mga senior citizens.
6: 2-3 a round of applause formally.
5: Good news sa sininga pasilidad. Mas ginpapos ang pag-access ng social services pareho sang AX or Assistance to Individuals in Crisis Situations, social kag-ladderized pension, kag-pag-proseso sang senior citizen IDs, kag-inapatuman sang Republic Act 9994 o kung ang Expanded Senior Citizens Act. Kung magkatod rin ato mga senior citizens, mayra sang nagkalain-lain ng mga health services lakip na ang medical consultation, libre na bulong, dental check-up kag-extraction, nutrition counseling, kagpaghatag sang libreng antipara. Tugang pagid, ginatagan man sang kaigayunan ng mga senior citizens, pinaagi si livelihood programs pareho sang food processing, handicrafts, kagiban pa ang mga palangitanan. Kabayan man sang serbisyo sang senior citizen center, ang suporta sang city tourism office nga nagahatag sang information services, nagapanguna sang cultural kag wellness activities, kag nagahimo sang isa ka welcoming espasyo kung sa din ang mga senior citizens, may mo mag-engage, magtuon kag mag-relax.
7: Pinakadako nga bulig ini sa amon nga mga senior. Salamat Mayor nga gitagaan mo kay mi one stop sang imo matanan sa senior citizen. Dako gid ang amon pagpasalamat
8: sa kay ari na kamo sa tao. Sige na lipay mangtuon.
5: Sunod pa kay Mayor Greg Gasataya, ang Senior Citizen Center hindi lamang opisina kundi isa ka lugar nga nagatag dignidad, pagatipan kag pagsuporta sa mga katigulangan. Ang ila misyon among maghatag sa compassionate care. Kag ila vision nga matikayon ng komunidad nga may respeto kag kalidad nga serbisyo para sa tanan nga senior citizens sang Bacolod.
9: We hope that starting today you will feel that you are special in Bacolod City.
5: Kagamayan tong pinakauling abilita sa sininga oras. Ako si Gerald Aragon, Servisyo Patrol.

0: Aton subong ng taon, ang Senior Citizen Center na ginanugurahan ng taon taong mga serbisyo nga ginahatag sa aton mga senior citizens. Sa aton palang pagsulod rin sa Senior Citizen Center, makita tadayon ang mga maskarang display na ginpreparar sa aton tourism office. Nagtaon tapagin ang iba nilang facilities. So, aregin preparahan man sa syudad ang pinatawag na pwede makaleisure time mga aton mga senior citizens. Makabasa sila mga newspaper, makatambay man sila kag mga flopaway. Kato naman dito sa next natin nga services. Ari naman ang massage bed. Duwa ni sila kabilog. So next, masahilo naman kita dire sa AX, Assistance Individuals in Crisis Situations, na makaprocess medical services, medical assistance, financial assistance sa aton mga senior citizens. So kung makita nyo, no, medyo full pack na subong ang aton nga senior citizen center. So ang aton counter 2, makita ta ang aton nga mga city health nga mga personnel. Kasi din, no, dire sila ang aton first part sa aton nga medical services na gina-offer man dire sa senior citizen center. After din nila makaprocess ang ilang mga documents, so mapa-weight check sila, ilang mga vital signs, pag ang pag-dental check-up or mag-dental extraction, kinanglan din nila mga vital signs before sila makaproceed. So lang taon ta ako na nung gatabo sumong sa aton nga opta sa pag-check sa mga mata, no? So aring isa sa in-charge gini sa aton nga ano, no, medical services diri sa senior citizen center, si Doc Grace Tan. So as you can see, no, medyo sapo si Doc Grace. So ari din aton nga optometry. Sorry, si Doc Mande. So siya nang in charge ng aton optometry dali. Anong gina-offer niyo gani ma'am sa aton yung mga senior citizens?
1: Eye glasses, eye drops.
0: Free ni siya tanan, ma'am.
1: Yes, free.
0: Sa mga senior citizens mga plano magkadto dire, miyari mo tadi comfort room, no. So dire naman makita ta ari dire ang aton nga mga libre nga bulong. Depende sa stocks available ang ma-offer ta sa ila. Pero as much as possible, ginastakan mo isang city para sa itong mga senior citizens.
2: Okay. Ano yung gato mo din ay sa Teresa Senior Citizen Center?
3: Nagpakonsulta mo sa akong mata, pag mapakonsulta mo sa akong mga tuhod, yung nga nag-kiang-kiang man ko eh.
0: Bulong yun ay?
3: Ngayon, nakaroon ko makatapos ko konsulta eh. Salamat sa Ginoo nga ginkong tagaan man bala tsansa ang mga tigulang na matagaan sa gobyerno sang perbelihiyo nga makaago man ang tanan nga mga senior.
0: Okay. So, sorry, si nanay man din, no, itagaan tanong siya subong sang libre nga vaccine.
4: Para sa pneumonia.
0: Amo ginadiging kanto mo yan?
4: Check-up, medical check-up, at the same time, eyeglass.
0: Anong mambal mo nga, ano, senior citizen center kasi mong offer sa mga mo nang free sa atin mga senior citizens?
4: Namigit. Padayonon lang nila.
0: Bago ko malipat, ang aton nga dental check-up, no, diri na hamtang sa gwa sa ang ano annex building diri sa senior citizen center. Ari diri ang aton dental health bus. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.
5: A round of applause. Formally, nagbukas na ang aton na Senior Citizen Center. There you have it. And now, we'd like to request again Father Farley for the next part of our program.
6: I'm so very thankful kay ini nga project ang inhatag sa amon ining Senior Citizen Center. Pinakadako nga bulig ini sa amon nga mga senior citizen. Kay tungod, ari diri ang amon nga kalingawan. Kadiri man, may mga consultation nga para sa amon. Diin kakakita sina sa bilog nga region 6, siguro diri lang ang Bacolod ang pinakagwapo nga pagpuswag sini. Tungod sa amon Mayor Greg Gasataya, upod ang Congressman Alvi Benitez, masyado ni sila kapisan. Tanan ng mga katawan diri sa Bacolod, ginaatipan din nila. Ang very strong na Mayor, together with us sa bilog na barangay Tanan-Tanan in Bacolod City, madamok din nga salamat.
7: Of course, we would like to congratulate our beloved city mayor for this very strong initiative, no, for the palangga natin sa aton mga lola, paglong lola. Palakpakan natin!

0: privilege niya tungkol sa mga senior. Salamat, Ed Mayor.
1: This morning, we will be inaugurating the Senior Citizen Center. It's but proper and fitting na tanan ng mga services aton yatag sa ila. That's why the city government decided to have its own Senior Citizen Center that will cater sa tanan ng makinanglanon sa aton ng mga senior citizens. Kalabangan ng mga services are existing, no? It's only a matter ng pagbutang mo sa isa ka lugar para hindi na sila maglumpat-lumpat. Okay, kung mapacheck up ka, makadto ka sa City Health, check

0: So, gisigyan na lang sa syudad, natinggo na lang sa isa ka lugar, at least dari ka mo makatakto. This center is for the services sa ato ng mga senior citizens. Ang ini nga program para sa ato ng mga seniors. We hope and pray that starting today, you will feel that you are special in Bacolod City.
1: Having G-Hype is very, very important. There were a lot of those in the field who mentioned to me about this. So after a series of discussions, the initial plan was to launch this by 2027. Pinakabudlay gid is infrastructure requirement. Kaway naman tabutangan sa government center. So because of that challenge, I called up the barangay 2 months ago and asked them if they are open to host the G-Hive, no? Dari sa Mansilingan Activity Center.
2: Mula na yung duwa-duwa nga nag-yes ang Barangay Mansilingan nga ah, because we believe in his vision, not just for the youth, but to the whole of Bacolod City. Nagkapasalamat kami, kiti, mga amuniya nga mga butang, no? This is actually out of the box. It is not your usual type of leadership, but we are very thankful that we have a very dynamic leader, and we are grateful nga mas mahatagan pag-itsang importansya, no? Ang ini nga mga sector. It's time that we level up our services, not just diri sa Barangay Mansilingan, but also sa City of Bacolod.
1: Nugon sang inadlaw, kanugon sang opportunity. Nasaligo kon mag-wait pa kami 2027, then mag-construct pa. Ligo ba si matapos lang 2028, hindi kami makasugod. Ang mga resulta, makita mo na. But kung wala sang lugar na i-offer ang gobyerno na libre, hindi igyapon ma dayon. So sa tanan-tanan, thank you Gid for sharing your respective expertise para madayon ang ining programa.
3: Pero okay lang man sa imo gid ka pasta sa ko. Mas lamig kun nga ma kay ang uban dito. Kan ko lang bitang magtulog ta.
4: Big call na sila, may mga scene na may mga kaputina na sila ginapapatay na yung nila daw hotel na pili sa salon. So wala man ginagamit, nag-decide na ito market na in charge dire, isa ito sa City Legal, isa ang bidro sa mga panglimpyo. Kaya temporarily close na, kaya kinanugin man ang disposition ng city.
5: Kung basta ngayong pagtulong, nahawakan mo ang aming puso. Wala nang salita, kailangan pa. Tulong mo, sagot na sa lahat. Hawak mo ang big lever, huwag mo kaming bibitawan ng mga sauli. Ikaw ang ritmo, ang galaw. Hawak natin ang baby ko sa hayla. Ngayong araw, kami lubos na nagpapasalamat. Kahit anong paman, ituloy mo ang pagtulong na yung break. Lalo pang inang sa gitna ng gabi. Sa bawat ikot mo,

0: pagtawa, kag-indigit kami pagkapuyon sa pagservisyo sa inyo.
1: Ma'am, branch scholarship niya? Yes. Dapat enroll.
2: Yes, ma'am. So, bali ma'am, mag-process ka ma'am sa imo nga medical assistance, ma'am.
1: Regarding ma'am's application mo sa social pension,

0: sa mga kabataan na may ginaagya na challenges sa ilang mga mental health.
1: Yung purpose bigyan na conceptualize naman ang youth lounge last year. Kaya for us, there's a need ng mga kabataan may kalantuan. I think we all know nga, ang mental health subong niya is a challenge, not just dari sa atong sa Bacolod, but worldwide. So dapat we should be proactive in dealing with the mental health challenges ng atong mga kabataan, sa atong mga estudyante.
2: Thank you for this privilege and for this opportunity nga maka-access, maka-free access kami sa amon nga place nga nanging comfortable gid kag nag big help gid sa amon. Nakita ko gid kung paano ni siya naka-help sa mga students. Doon din na ilang safe space kag makahimo gid sang ilang hilimuon without distraction.
0: Gani para sa mga wala pa makabisita, bukas ang Bacolod City Youth Lounge and co-working space adlaw-adlaw na nahamtang sa third floor sa Ayala Mall's Capital Central. Agud pa dayon niya maghatag sang masanag kag mapag-on niya komunidad para sa mga masunod niya lideres sang ato niya syudad.
3: Isa ka magalumon, maulanon, pero masinadyahon nga adlaw subong diri sa Barangay Panukoy nga aman, hindi na delayed ang social pension nga mabaton sa aton mga senior citizens. Nga aman, subong makita ninyo sa akong likod, naga-validate na sila ka ma-release na sa social pension para sa aton mga tigulang. Kag ini para sa second quarter, April, May, June. Bunsin mo, wala pa natapos ang June. Nabato na nila ang ilang pension. Kamang kutong tang DSSD, paano nila nahibo ini?
4: Updated ang aton nga release ang aton nga social pension tungod sang response ang aton nga mga senior citizen kung anong gina-required sa ila, gina-comply gid nila dayon.
3: Malipayon gid sila tanan, no? Okay, so subong naman kutunta ang mga senior citizens. Gina-mention ko nga, wala pa natapos ang June, ginapanagtag ng inyo pension. Hindi kita na, ano, na-delay. Ano mamba mo na, nanay?
5: Salamat gid sa Ginoo. Madamo uwit niya, salamat.
3: Hindi ka itong kakibot ka, Gina?
5: Kakibot ito?
3: Ha?
5: Oo.
3: Aman!
5: Aman? Oh, nga aman.
3: Pero malipayon ka, Gitsubong. Nga aman nga.
5: Tangamo niya, piaw.
3: Ano mo na?
5: Kami bulong.
3: Wow. Ikaw, nanay, ka namin gitsang yung-yuh. Mapilay mo makuha, Subong?
5: 3,000.
3: 3,000 kabalo sila. Tatay, pilay mo makuha?
6: 3,000.
3: Okay, okay. Thank you. Makutong din sa piyak, kung kabalo sila. Nanay, pilay mo makuha, Subong?
7: 3,000.
3: Updated. Dari sa punta din. Nanay, pilay nyo makuha ko ng Subong ang social pension? Pila?
7: Ambo?
3: Pila makuha? Pila ko, nanay?
5: 3,000.
3: Wow, 3,000.
5: Hindi na ko naging.
3: Anong gamitan mo na?
5: Ang mga bulong yes, na sa atin.
3: Si Mayor Greg, nagkapangamusta gito. Anong gusto mo iambal sa iya?
5: Kapasalamat, hindi ko hindak ko. Kaya may grasya nga ginhatag mo sa akin.
3: Okay. Kag, isa sa mga, hindi man sekreto ah. Dako nga bulig sa aton ang Barangay Panukoy, di ba? Ma'am, anong ginimo ninyo para mas madasig? Kag, systematic ah, kag organisado ang atong subong na payout.
8: So far kami di sa barangay, nag-early kami ma

0: First circuit kami, na nakapasunod na sila. Then pag-abot sa Kishore, ang hatag na lang nila ang ilang payroll number para dasig.
1: Okay. Oh. Validation. Ilang tobla sila sa bungo, gahulat lang nila sila yun, oh. Ang iba, no, nakibotaw na sila kabalo ka 3,000 ganila mabaton. Thank you, di ba, ma? Sa barangay Panukoy. So, amon na yung ato ng mga senior citizens dili sa Panukoy nga malipayon sa bunga nagahulat sa ilang nga social pension. May system na sila kaginasunod. Kag bisan ibang nga mga barangay nato dili sa Bukolod, amo man sila. Angelo Ongolo, Servicio Patron.

0: ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Canton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, excited!

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Kumusta mga konsumidores? Welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. For this episode, mga konsumidores, na madamo sang palamangkutanon, reklamo ang ating kakakita, social media, kag even sa ating mga private messages sa ating Negros Power page, nga nagsaka ang aton na electricity rate. Nagsaka kita sa 2 pesos and 46 centavos sa bulan sa June. Ano ang rason? Well, subong i-explain ta na para maintindihan ta kung ano ang natabo. Kaubod na naton si Engineer Christian John Villena. Engineer, kamusta?
2: Yes, maayong adlaw sa aton tanan, no? Kag maayong adlaw man sa aton ng mga consumers, kag ari naman kami diluwat na maghatag sa inyo sa explanation kung ano ang rason naton sa pagtaas ng rates.
1: Okay, explanation. Speaking of explanation, can you explain to us nga nagsaka, well, 2 ka piso, 2 pesos and 46 cents, 2 ka dako gini, no? Napagsaka, nga nagsaka sa amo siningama.
2: So, luwat, ang ating rate subong sa sindi na June is 13.84 peso per kilowatt hour o may pagtaas ta ang 2 pesos and 46 centimos, no? So, kung ibaluan natin, mayara kita sa mga nagliligad na makulang sa supply. So, nga may kulang sa supply. So, nakita ta nga may mga planta na nadula o nag-shutdown o nagparada na tungod nga hindi sila makadagan, so wala sila sang supply mahatag sa ato, no? So, sa inyong chimpo, starting sa May 13 sa Visayas mismo is may arat sa mga yellow alert and red alert statuses naton. So, kung may baluan ta, kung ano na siya ang yellow alert, no? Kinalag ta sa pabaloon sa atong consumers, ang yellow alert ng status, amun na siya nga may aratas ang nipis ng reserve or kulang na supply. So, anytime nga may aratas ang mga planta nga madula, kulang na gitas ang supply. Which is, amun siya ang red alert naton. So, ang red alert, kulang na gitas ang supply na gina-issue ng NGCP. So, sa NGCP, nag-hatag siya sa instruction sa ating ng distribution utility na magbulig para at least sufficiente gapon ang kinalanon, may arata sa manual load dropping o pag-rotating brownout kung inatawag ta. So, nga akin ang lanta na siya ipabalo, kay tungod ang kakulangan sa supply nag-trigger sa pagsaka sa presyo naton sa electricity sa merkado ta. So, kung nabalanta, kulang ta supply, mahal ang presyo. So, tungod na ang ginahatag ta sa kay consumers is electricity. So, we have no choice kundi ang electricity, bisan ano kamahal, ang importante is may kuryente kita.
1: Okay. Paano naman ang power plant outages sa May nino naka-apekto sa sining pagtaas ng aton nga electricity rate?
2: Okay. So, ang pagtaas, nakita ta ni Balanta, si Visayas, may kulang ang supply. So, si Luzon man, may kulang man sa nga supply. So, si Luzon, may aramat siya sa iyang rotating brownout. So, kita, nakapekto sa aton.
1: Okay.
2: Kay tungod, nagkakuha pa kay Luzon sa aton nga supply. Which, kung pa Balanta ang aton nga mga consumers, is kung ang Visayas nang gindiyan nga capacity, hindi sa enough para lang na may aratas ang available na 24/7 na power supply. No? So, ang ini, luwat ang pagdula sa mga planta, madamo siyang katama na nagtugon sa aton na rotating brownout na nagmahal ang presyo sa aton na kuryente.
1: Let's talk about the generation charge. Nang ba, amuni ang dunagdakogin ang pagsaka sa generation charge. Paano ini, well, paano natin makabulik ini nga magdubo ang generation charge or magtaas? Anong aspeto naman siya?
2: Well, sa generation charge na balanta is 60-65%. Sa ginabayaran tanga bill is pang generation charge. So, ang generation charge, makita talang sa na magtubo siya kung makita ta ang mga planta nga nagkaladula is magabalik siya, mag-normalize, no? Kung parehas mo bala, i-relate siya sa katabo sa Ukraine kag Russian nga war, no? Kung mag-stop ang war, makaagi na ang mga diesel kag mga petroleum products. So, nagadamo ang supply, nagabarato. Mm-hmm. So sa inyo man, ang tanang nagkaladula, kung magbalik silang mag-normalize sila, nagadamo ang supply, magabarato ang presyo. So kung magbarato ang presyo, since nabalantaki na 60 to 65% generation charge, manubo man ang bill natin sa kuryente. Hindi mabayaran sa consumers natin.
1: Luka economics, one supply versus demand, sir, no?
2: Yes, so, oo.
1: Na-explain ang supply versus demand. Now, paano ni makabulig ang mga konsumidores ng advice natin sa ila kung paano sila makatipid? Siyempre, doon nagdako ulit ang aton nga rin subo.
2: Oo. So, we are appealing sa among mga consumers na yes, this is 2 pesos and 46 centavos. Masakit kung batsago natin. Kay tungod nga tanan, nagsalalaka, pati ba naman kuryente, subong nagsalaka, no? So, but ini, ginapaybalo na mo na initungod sa kakulangan ng supply, si Negros Power, we have no choice but to follow sa ining kakulangan sa supply sa regulation ni NGCP para lang hindi na magka-damage pa ang atong system. So, ginapil na mo sa kay consumers na ang ini, nga kabay patani, nga mabuligan man kita, nga pag ordinaryo lang ang pagtipid, no? Mga basic, kung wala tayo nagamit, base pwede talang anay nga mapaiway, mapatay nga ito ng mga suga, isa pa, proper ventilation, kaya mga basic naman nga kung tani nga samtang medyo mabugnaw kung gabi, base palang mabimbinan ang paggamit naman sa mga appliances natin, especially aircons natin, para in that way, at least ang atong na bill is medyo makanubo-nubo man. Okay. Kaya mabarato ang balayran natin.
1: Last question, engineer, no? For the next month, need we expect na maglubo or magtaas?
2: Amo ni siya nga itong ginatanaw na samtang ang planta is beyond the controls ng Negros Power, pag wala tanabalaan, very uncertain kung saan na sila magbalik. So, once na wala pa sila gapon, na kulang patas ang supply, mayarap pag ito gapon, gina-expectar na pagtaka pa sa sunod na bulan. But hopefully, ang inyong mga planta magbalik na as soon as possible para kita man hindi na mapiktuhan pa sa rotating burnout kadagab eh, re-experiencehan natin. So, amo na siyang aton, nakabay pa nga in the next 2 to 3 months, manormalize na siya kag magkawala na problema sa supply natin sa kuryente.
1: Saliwan, engineer, thank you so much for explaining it briefly kag mas mahapos ni explanation at least ang atong mga sumidores. Kabalo na sang natabo, no? Nga nagsaka ang electricity rate, madamo sa question, sabi. Especially pag press ko nato last week, no? Madamo sa confusions and questions. So, importante, kuanta ka gin-explain sa mga sumidores. Mga sumidores, we know nga doon nagdako giit ang electricity rate natin. So, well, I think mabalance naman ni if we are responsible in our in using sang electricity sa atong panimalay. So, well, you know, Negros Power is giving everything, you know, we're doing everything para man nga mahagan-hagan man ang pagsaka sa kuryente. Salamat sa liwat, madamo din nga salamat sa pagtutok sa ating mga programa, ang Negros Power at your service.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM, XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagkabatsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa.
11: Bibili sa mga butika.
10: A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Incorporated Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Dore.
5: Sige, mukhang okay nga doon.
6: Hip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
4: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
6: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 5:11 sa kapod, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita.
4: XFM News.
3: Natigay na ang madakpan ng suspect nga naglampos gamit ang ginaligar maso sa isa kalalaki nga nagresulta sa kamatayon sini sa Puroxgid, Barangay Nabulao, siyudad sang Sipalay, agas ang Hulyo 4. Ang biktima, ginkilala sa kay Elias Christian, 40 anyos ka, residente sang Don Jesus Village, Barangay Kanturay, siyudad sang Sipalay. Sabda ang suspect, ginkilala sa kay Elias Ruby, isa kalalaki ka residente man sang lugar sa investigasyon sa Sipalay City PNP na sa puan ng biktima sa mga residente sa lugar nga dugon ng ulo kag mayara sang sa tupad sini ang masok kag gilayon nga ginpakigangutan sa mga residente ang kapulisan. Apa nga aga sang kangay nga adlaw nagpadulong si Totoy sa kapulisan na good nga magsungka kag ginako sini ang krimen. Ginpayagman sini nga bangod sa utang napatay sila ang biktima kag ginlampusan ang sangmaso na ginapanag-iyahan ni Christian. Sa karoon, nagpanayon ng pagpakigangot sa kapulisan sa pamilya sang nagdaliwan para sa nagkakaigong kaso kag nakahunong na sa kustodiya sang kapulisan ang suspect. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas relax ka muscles, mag Santone Plus Herbal Oil. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sinis katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM
2: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Full throttle to tie your body. Una natras. Recita, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon psychotropa James King. Extra Drive with James King on XFM. Shout out. Shout out.
1: Shout out ko na mo, di ba? Bayong hapon sa inyo tanan mga katropa, si katropa ng James King ni para sa ito nga Extra Drive Sunday Edition. Ito, hindi ko makita itong bed ko. Sala itong gintype ko mo. Ariay ang hakon nga bed para sa siningapon nga Extra Drive. Hi! Petya 5 sang bulan sang Hulyo, mga katropa. Kantaon natin be. Hunyo, Hulyo, Agosto, pura ot nabot. Kaba, hindi ka mabala. Sige, natawag ka. Agosto, pura ot. Oh, may pila ka ano pa kita, mga katropa, no? May isa ka bulan pa kita. Actually, dapat ganin ginambal nato ni na kinastudyante na kay para mapreparahan ta. There is no such thing as Agosto puraot kung subong palang preparahan mo na. May tama ako. Oo, sa ulo. Ayo hapon, iniang inyong Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Katropa James King ang nagapahibalor sa inyo sa liwat, mga katropa. Nagapahanumdum sa inyo sa liwat sa mga benepisyo nga sarang nyo makuha sa paggamit, pagtumar sa mga produkto sang Yes to Health. Una, ang aton nga ultimate trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Yon, isa pa. One more. Na aton Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, 66 sa nutrients, kag ingredients. Ano nga niunod sila? Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, espirulina. Food supplement nga makabulig para matunaw mga nagtubo nga bukol-bukol sa inyong lawas. Makabulig para kung may problema ka sa atay, mga tinae mo, mga sa imong karason, may arthritis, dakugid may bulik. Kaya man lang ito ba lang yung ingredients nyo yung mga katropa? That is why kung ako ikaw, mag-try ka na sa Santone Plus Gold tapos tipon ka para makintra ka sa ito nga Santone and XFM libo-libo pa premyo! Tama, mga katropa. Well, galumda, gaulanda sa inyo. Hindi man, no, medyo isolated. Pero ibalo natin, mga katropa, kung kumusta ang lakat sang panahon. No? Di na itong, di man, para daw may sound effects ko para magandang pakinggan. Okay, para sa itong lakat sang panahon.
2: XFM, weather up.
1: Diba? Katropa, no? Sunod sa State Weather Bureau Pag-asa nga kinamonitor nila ang super typhoon sa guwas ang ato nga Philippine Area of Responsibility kung par. Kagina, alas 8 sang aga, siningadlaw sang Domingo, mga katropa, sunod sa Pag-asa nga ining super typhoon Bavi, international name, ina mga katropa si Inday. Si Inday ni, no? Estimated 2,645 kilometers east sa Eastern Visayas. No? Sa karon mga katropa, no? Nagagiyo ni westward sang 10 kilometers per hour. No? Base sa weather bulletin kagina sa kaga mga katropa, no? May aras ang pagmadlos, no? Nga sang hangin nga 195 kilometers per hour. Ang ini nga super typhoon may pagmadlos man nga kasarang nga kalabot sa 240 kilometers per hour, mga katropa. Ang sustained winds ang 195. Ang pagmadlos niya up to 240 kilometers per hour. Kapang mga katropa, ang mga bahin sa aton nga sa ibang bahin sa aton nga pungsod, no, maka-experience siya na actually sa pag-ulan-ulan tungod sa easterlies and localized thunderstorms, no? Sa area sa Cagayan Valley, dala sa may Bicol Region, kung may mga pariente ka mo da, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Dinagat Islands, maka-experience yan sa kinatawag nga Magalumon, no? Nga lakalangitan mga katropa, no? Cloudy skies, kamayara man sa isolated rain showers and thunderstorms, no? May pagulan-ulan sa iba-iban nga lugar, sa iban mala. Isolated mga katropa, rain showers and thunderstorms, inatungod sa easterlies. No? Dugang pa sang pag-asa, nga? Ariyan, nagkapanundo mong pag-asa mga katropa sa mga residente sa sinigamang area sa nasambit naton. Ang ginatawag na posible nga pagbaha ukon landslide tungod sa severe thunderstorms. Sabi na gid kung nagabubo na pagulan, ang ulan katropa, no? Partly cloudy naman to cloudy skies, no? Sa oto hanggang with isolated rain showers and thunderstorms ang pwede mong ma-experience yan sa mga taga Metro Manila kag sa ibang pang bahin sa aton nga pungsod tungod sa ginatawag localized thunderstorm. So maganda lang kita mga katropa, posibleng well super typhoon ini ang tawag, although daw wala pa naton ano, ihanda lang ng kag magpamati lang ano mga katropa, no? Sa pwede abiso sa aton nga mga otoridad kung may klase o kung wala, labi na gid sa mga kabataan, no? And syempre dapat bakod perming imong immune system, dapat nakasanton vitamin C ang inyong mga kabataan, no? Para ikaw sa ginatawag nga posibleng nga sipon, ubo, trangkaso, kaginagani, gaduko lang ko, gaduko ko na, misang hangin na, gaduko ko, no? Tigali, nakaduko, gaduko ko, gaduko man ng electric fan. Ting electric fan niya, ginahaboy ang yabok sa salog. Ate pa nga, chie, no? Anyway, ina nga to nga weather update, katropa. Alright, ang aton nga weather update ginadulong sa inyo mga katropa, no, sa aton nga premium D3 soft gel capsule. No? Upo di sila nga tatlo ang aton ultimate trio, ha, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3 soft gel capsule. Ang duwada, ang pwede nyo nga ipot sa aton proof of purchase para sa aton nga Santon and XFM promo, libo-libong pa premium ang Santon Plus Gold o kag ang premium D3 soft gel capsule. Mabakali ni mga katropa sa aton nga soft gel capsule. Bisita ka mo pala sa aton Yes to Health Store. Sige, alas 5:30, kumusta ang mga nagmaneho da, nagadrive da, kumusta ang aton mga salakyan, mga katropa, mapisa na naman ang aton mga kapulisan, checkpoint diri, checkpoint dito, no, ang madamo ka mga salakyan da, labi na gid mga motor, kung may checkpoint diri, checkpoint dito, di, pundo man dito. Hindi kompleto ang siyapilas mo. No. Hindi man sa ano mga katropa, mo lang gid be, no, kung may ano, may mga checkpoint, di ano kay mo, confident ka, maglabay ka lang mga katropa, kumpleto papeles mo. Di kung wala, layo pa lang kita mo nga do, damo to nakapundo ang mga motor eh. Di pundo ka man eh, hindi gani kumpleto papeles mo. Kay gid, sisara mo mamultan ka, di kung iba niya dumaluoy sa imo, daw itsura mo daw innocent ka lang, wala ka kabalo, no? 1 year kung 2 years na nga expired ang registro mo, ay expired na gali, sir, sorry gid, hindi ko kabalo, kay pagulang naguyat sang sining mo. O, di ba? Tanan nga sahi na sa palusot, pwede mo na siya mo. Pero kung hindi ka confident kay dong permi-permi na mga katropa, di paigad ka, hulat-hulat ka sa matapos ka maghimo sila sa ilang mga checkpoint nga sign. So mga katropa naman natin nga nagabiyahe na, no? No? Hinay-hinay lang mga katropa, mapamodernize sa traditional jeep man nila. Taxi, mga bus, no? Hinay-hinay sa pagdulong sa inyo ang mga pasahero. Sa mga, well, nag-lagaw-lagaw, da, updanay lang ta. No? Join me, mga katropa, no? Si katropa James King niya on a Sunday afternoon, no? Para sa aton nga programa sa 103.9 XFM Bacolod. Diniang!

0: Exciting!
1: Cellphone Plus Gold!
2: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Cellphone Plus Gold!
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Cellphone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Cellphone Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy. Cellphone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Ako si call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal na direto siya kung siyang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa ngakong ulo.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamato sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugs stores na pinsa inyong mga lugar.
1: Extra Drive. Extra Drive. With James Ginn.
12: Exciting!

0: mga katropa, alas 5:45 na.
1: Extra Drive with James Gid sa XFM.
0: Pabalas ka maya, sa aftar na kapanilig sa dalunon, kukun kapag bunyag sa mga halaman. Iningin nyo katropa station, Extra Drive, Sunday edition. Katropang James Gid.
1: Extra Drive with James Gid.
0: Kiyaya.

0: Drive a les 5:52. Que tropa?
1: Extra Drive. Que ho pot ser que tropa amb James King. Extra Drive. James King. On XFM.
0: That is right, mga katropa. Madamong nalipay, madamong nagahangagid. Katama, kay man, padayan nga nagalupad ang aton nga Pinay Natter. Katropa, literally, no? Dream ka no, mga katropa. Dream continues para sa Filipina Tennis Ace nga si Alex Ayala. Aba, kung wala, kapila na, mga katropa. Not once, but many times. Aba, kung wala. Ang aton, kung matunduman nyo, santo no sa well internationally no mga basketball players no sa una ginasinggit Jordan Kobe na even sumong no Jalen Bronson di ba kung nag-shoot na sila mga katropa inang mga pati mga young football players no ina-fantasize man ng ilang mga you know mga idolo like si Lionel Messi Cristiano Ronaldo Cristiano ni siya yes, Cristiano Ronaldo kag no, sa grand stage makita nila tanan nagadayo sila do gina-idolize na sila mga katropa no while nag-aim sila sa mga penalty kicks o kun mga shoots o kun mga 3-point shot pero ang aton nga Filipina tennister mga katropa literally now living her dream right now subong dito sa Wimbledon. Makakun mo na mga katropa, no? Ang world number 29 player, no? Napierde niya, katropa. Ang champion, no? Defending champion nga si Iga Swiatek. Ba, hard fought ang tawag nila di hard fought kay man 7-6 6-2 nga kadalagan sang Sabado sang gabi mga katropa dito sa center court yan well pag gambol mo dira na nagampang elite na gid yan no kilalang kilala na tanang mga the best of the best kumbaga pagkatapos ang sining match mga katropa si Alex Ayala no ang nagampang sa center court sa Wimbledon no now living a lifelong dream para sa iya. So, makita niyo man sa event sa mga sa social media, inambal niya nga daw, hindi niya ko na ma-imagine ngayon sa bata nga nataw sa Pilipinas, isa ka Pinay, subong, isa na sa mga nagapangunang ng mga, you know, tennis players sa bilog nga kalibutan. So, sa niya, yes. Wimbledon, you know, has always been her favorite tournament, no? Mahambal niya ina mga katropa no palangga niya i-love niya ganyan ining nga tradisyon sa bilog ka kalibutan no tungod sa elegance and you know suno pa siya mga katropa no kadamo actually isang luyag makatapak dara sa center stage or center court nga ginatawag mga katropa suno pa siya one thing for me is how people carry themselves kuno. Yan, the all white dressed code and the greenery and the grass courts. Kumbaga, daw hindi niya ma-imagine nga ara na siya, gamay pa siya mga katropa, ina-idolize siya mga nagampang da, subong siya na mismo ara da. Ito po ginadala pa niya ang bandila sa Pilipinas, no? Ang lahi sa Pinoy mga katropa. Inangaton nga Alex Ayala. Pero mantayin pa natin, madamo pa sa mga ano, mga challenges kapiya magyan niya. Of course, makampang pa niya the best of the best sa tennis, sa size ng tennis. O, diba? First hour pa lang kita, mga katropa, para sa ating Extra Drive Sunday edition. Alas 5:56 na sa hapon. Well, kapo niya para sa music and entertainment and balita sa Katropa Station. Tawapun si Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Siliwad, iniyang
1: Extra Drive. Extra Drive with James King.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako call center agent.
9: Pero may gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nangyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga yes to

0: eksperto sa child psychology kag mental health kun nabagubigid man ang pinsar kag pamatasan sa mga kabataan o sa isa ka bata. Tungod sa na-impluensyahan sa teknolohiya o kung social media antes magpatuman sa pagbag-o sa lehi. Kinakos ang presidente nga siya mismo nagakabalaka sa epekto sa mga online content kay video games sa mga pamatanon. Sunod sa iya, kung mapamatudan nga ang mga ininga hampang online games nangin rason para makaimusang krimen ng isa kabata, dapat gidman nga ipagbawal. Padayon, sunod sa iyang konsultasyon sa gobyerno, sa mga eksperto, antes magpatuman sa anuman nga polisiya, angot sa nasambit nga issue. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
3: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

σας μια κατρόπα να σα είστε συνέβη να σαν γαμπή. Second hour να κοιτάς σαν τον πρόγραμμα Extra Drive Sunday Edition. On regular days μια κατρόπα lang Extra Drive να το να μας κασούγω τελας 4 τον τόπο να σα είστε σαν γαμπή. Extra Drive κατρόπα νιό weekdays η Μάμε G. And then Extra Service naman kita mga κατρόπα pagkagabi. No, tuloy-tuloy yan. Pero pag Sunday sa hapon ang Extra Drive na to makukupod niya si katropang James King. Kay kaginasang agad nakupod niyo si Mami G para sa ibang mga programa na to. So ato music and entertainment. Well, alas 6.20 kagora sa ginadulong sa inyo mga katropa sa aton nga premium D3 coffee mix. Ang aton nga D3 coffee mix ang muna ng aton nga kape na may D3 vitamins ka pa. Yun. Para sa mas mahilig sa mas medyo maisog na kape mga katropa, mag premium D3 coffee mix. No? Ang isa pa, may upo din na mga katropa. Kung gusto mo naman niya na coffee lover ka, no? Mag nami pamatsyag mo tungkol sa mga ingredients ni, tapos mas pagid, no? Mag-guwapa ka pa tungkol sa collagen, kaglutathione. Nga may arang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kagiban pa ang kape naton, premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix, ang sarang yung mabakal sa aton Yes to Health Store. And of course, pwede man imabakal sa iba ng mga butika sa inyong lugar. Even sa mga butika nationwide, gang Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, Diria Negros Grace Pharmacy Sincere, no, ang aton nga Roast Pharmacy, katropa, pwede ka mo magbisita dira, no. Para, pero sa kompletong pamalaklon, yan ang aton nga Yes to All Store, namtang sa May Lizarra Street, sakop sa Barangay 39, Bacola City! Alright, well, sining ang gabi mga katropa, no? Tion para sa aton nga, Baldita Espesyal. Sa aton Baldita Espesyal mga katropa, balikan tayo makatukitan na dito sa India, no? Kabalo ka mo bala mga katropa, no? Nasalaan nga holy water. Ang isa ka, may lugar dira. Well, ang ini nga lugar actually mga katropa, no? Sa India, lapit na siya sa isa ka temple, Statue of Deity mga katropa, no? And kapalo man kamo sa ginatawag nga air conditioning o kung AC units mga katropa. Ini yung nangin subject in isang controversy sa to dito sa India mga katropa. Kapalo kamo kung nga ah, kay man, sa kilid siyang templo, sa Statue of Deity mga katropa, no? May arad na isang elephant shape, no? Elephant shape nga sa may nakatapik sa wall. And then may gadri drip nga no, may gadrip na may gatulod ng tubig. Tungod sa ang ini nga building lapit sa ano sa Statue of Deity mga katropa. Ginkabing ini sa mga tao nga nagalabay dila, no? Bisan pa ikapila na nga nagambalang mga awtoridad, no? Ginambalan inklaro sa mga tao nga tungod lapitin na sa ano sa Statue of Deity mga katropa. Ang gatulong nga tubig sa elepante sa wall, hindi na siya holy water. Nasalan ba naman nga holy water mga katropa kay ang mga tao nga nagalabay dila? Dra, ginapatulo sa ilang ulo, ang ibang gani, ginasalod pang daw paper cup, plastic cup, tapos ginainom ka, tropa! Oh my goodness, no? Well, bisan pa, madamo na, no? Ginpalapta na sa mga otoridad nga, ini, gikan, or tubot sa aircon! Nako po! Nagpaanom daw mga otoridad na posible maging risky ni sa health. No? Sunod sa times sa India, mga tropa, no? Ang mga deboto, no, nagapila pa actually, no, para magkuha sang tubig. Ginapahid sa ilang ulo, ginapatulo sa ilang ulo, ginasalod ang baso, tapos ginainom nila mga katropa. Kay inibi, no, lapit na siya sa gatulo siya sa elephant-shaped na sculpture na katapik sa wall, mga katropa, sa may Banki Bihari Temple, located sa Uttar Pradesh, India. Sa ito pa ito, mga anong atuig din mga katropa, 2024. Kung nadunduman yun, nabalik tayo ni mga katropa. Karoon ng mga deboto nagapati mga katropa para sa mga deboto nga nagapati sa Statue of Deity mga katropa. And then lapitin na para sila ang ininga tubig nga gatulo nila bilang ginambisan ginambalan na sila nga daw gikan sa aircon. Di ba ang aircon may condensation ginawa gatulogin na katropa. De, para sila makaginakabig nila nga holy water. Holy guacamole!
hindi nag-circulate na to. Kaga, pila ka mga otoridad ng balindin yun na pag-gym noon, hindi na yung holy water. Natapik na sa lapit sa may statwa, mga katropa update, no, sa India. Pero hindi na holy water. Kika nina sa aircon. Nambal na. Hindi sila gihapon magpati. Kabalo ka naman ng mga tao. No, sabi niyo, Pinoy lang. Mga tao lang nagnami pa matyag ko sang nagginpahid ko na sa ulo ko. Nadula sakit ulo ko. Nagnami pa matyag ko sang nagpatulo ko ta, nagginom ko na, no? Nadula ang akong problema, mga mula pala. Te, nagalapta siguro yun natin. Madamo ang dasigman magpati, mga katropa. Para sa ako, dasigman ko magpati. Kumapatihan ko na, hindi ko mabalan niya tuloy. Base naggatuman ko na. Joke lang. Sige, alas 6.24. Ikaw bala, katropa? Ano ka? Dasig ka man magpate? No? Aminin! Diba? May mga tao nga mo na mo. Labi na kung dako ka mo sa, no? Dasig ka mo magpate, no? Kung kisa sa kultura sa pamilya mo. Kultura sa mga tao. Malat na, no? Ala, may heart dito. Nagnayimatsag ko, ah. Masunod ganyan. Pato ganyan. Holy water. Hindi kalin. I-cancel yung share ko. Ang malayang diba si Bala, ihit. Ang ginigabahin sa atong programa para sa atong gabalita special, mga katropa. Ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa aton nga Version X Plus, no? And ini ang aton nga supplement para sa mata. Base may katarata ka da. May problema ka sa glaucoma, pterygium. Sarang ina, makabulig sa inyo mga katropa problema sa mata ang Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Te, pangitain eh sa mga butika sa inyo lugar. Nami ako ikaw magbisita sa Tunyas to Health Store. Mayang gabi sa inyo tanan, ini si katropang James King para sa Extra Drive with

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasal. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpan nami pampagwapa pa e may arami sang gluta kag collagen ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na may bulong ka pa mas manami
9: Xanthan Gold Coffee Mix nakakape ka na nagagwapa ka pa Xanthan Gold Coffee Mix mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Extra Drive!

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Buenas, mga katropa! Alas 6.45 gabi. Well, kadasig sa oras, no? Kamusta ka mo? Tapos nyo na mga assignments nyo, homework sa mga kabataan. Kay back to school na naman tabuhas, mga katropa. Tapos na ka mo simba, Sabado, Domingo, mga katropa. Well, ano pa man na naging plano? Ano pa man naging plano? Ano pa man na naging mga aktibidades nyo? Kau po naging yung mga pinalangga sa kabuhi, pamilya, kabay pa nga naging memorable na ka. Bisan na pa sa mga lipot lang at yun, lipot nga oras, mga katropa. Usually, ginayin mo mang ginatunin na pagkatapos ang bilog nga adlaw o kung isa ka semana o lima ka adlaw nga obrahanay, eskwela, eh, dapat may time gid siya sa aton nga pamilya. Sabi na gid kung gabi, no, pag-abot natin sa gabi, no, isa ina sa mga pinaka-importante sa hapagkainan ginatawag nila para sa tropa, sa table natin, magdungan ta kaon, dungan ta istoryahanay, dungan ta kadlawanay, kumustahanay, hindi ka nagkakaon na naka-cellphone pa. Nilulungan na, ba, mga muyo na i-bless ang pagkaon, na ba, hindi pa kumpleto. Hindi man kita perfect. Pero muna ganing ari kita para, you know, makontrol na ito ng ginatawag na pagka-human o pagka-natural man na ito, mahalaga. Tingwaon na ito na, mahimo nga, we make the best, no, of ourselves sa itong mga pinalangga. Tapos especially sa itong mga kabataan, kay may matunan gid na sila. Ang maraming nga pamatasan, no, gasugod gid sa sulod sa panimalay. Kadwa lang ng eskwelahan, mga katropa. Pero makalikaw sa anuman, nga mga, you know, gakatabo sa palibot subong, suguran nila sa panimalay. Lay, parehas ang gina, susuriyata kagina, mga katropa, no. Kadamos ang posible matabo lapinagid kung at walang impluensya ang ginatawag. Ang impluensya subong hindi lang sa palibot, mga katropa. Ang impluensya, malayang impluensya, nagsulod na sa panimalay. Sa din, ara na sa cellphone, ara na sa kamot. Yeah, hindi man gitanan, although may ara, katropa, no. Halong-halong lang ta. Salamat kay din na pandam lang sa inyo, katropa station, ha. Salamat, ini si katropan James King. Buwas naman kita mag-updanay balita kag impormasyon. Siguran tayo inyong aga sa aton nga Exciting Pilipinas sa weekdays naton, pagkasundanin na sa Express Balita, Bullseye, mga katropa, tapos ang drama naton, tapos ang aton nga sentro, and then ang aton nga nationwide news, no? Pagkasundanin na sa X-Rated, Extra Drive, kag Extra Service, no? And of course, no, makaupuod man nato ng mga katropa naton sa XFM Sagay, ato nga phone pal with katropang Troy Tesoy and Company. Salamat man sa mga taga-Bankalan, magtutok man sa mga taga-Kanlaon, I'm sure magpamati ka muna sa ato nga XFM Kanlaon. Ini si katropang James King. Salamat gid nga madamo. Was naman ang ini nga programa. Well, dulong sa inyo katropa sa aton nga mga produkto nga makabulig gid sa imo kaayong lawas. Tandaan ni na perme magbisita sa aton Yes to All store. Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix or Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule, ang aton Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, Vision X Plus Turbo Dietary Supplement, Cess the Pain, ang Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, ka Clear Skin. Ang gabi! Ako si katropang James King. Extra Drive.

0: XFM. And lead it now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagap.

0: Mata tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
2: may how kita pag
5: enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
6: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
8: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: kid.
1: Inami ang music ah.
2: Nga, XFM kid.
1: Ay, pagkakala ng music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The secrets of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes.
7: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balos ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
7: Mm.
8: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
8: Mm-hmm.
7: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
8: Mm-hmm.
7: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: Kamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigitindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: X.
7: XFM.
6: FM.
8: XFM kid how?
9: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
8: Nga, XFM kid.
10: Inanyang music ah.
8: Nga, XFM kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may arating sa mga balita. Wala sa arating sa mga DJs na lakad.
11: Wala sa konkreto nga sabat.
12: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
11: Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM kid how?
13: Timo!
11: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kapitan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
3: Ay wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya ako sa mga balita blabs ng amin bigit mga DJs nila kagawa.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
1: may how kita pa
0: enjoy lang
1: nga XFM gid how
4: TMO
0: XFM 103.9.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3.

komplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto

0: isa ka. Mali pa yun nga Domingo Biskan Masinolobon. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Kag nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Excited.
0: Hey, Domingo, Domingo, Domingo.
1: Yes, today is the first Sunday of July.
0: Oy, buwas, masugod na ang ano, ang impeachment trial.
1: Kuno man.
0: Ambot, hindi man ko interesado.
1: Ako hindi man.
0: Ako hindi na ko gusto mag-istorya regarding sa mga muna-muna. Ang gusto ko ya, arang kong programa tayo, lipay-lipay lang gid yan.
1: Ay, correct ya.
0: Okay, mas stress ka lang niya sa ila.
1: Ah. Oo, ah, tapos makauli. Mambal mo lang sila yung wala man ni ebidensya.
0: Diba, nagambal ko nga hindi na lang pag-istoryahan nga yung pinapunan.
1: Ikaw na ba?
0: Giyatag na sa mga taga, ano, sa mga taga AM. Pero no, nga ano, nauna pa ang impeachment trial kaysa sa sino ang pasabton sa mga involbado sa flood control project.
1: Abi ko na, hindi pag-istoryahan.
0: Kabalo sa mga... Welcome tanan-tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga-Bacolod pinaagi sa XFM 103.9 upod na broadcast technician katropang
1: Chris.
0: Grabe ya. Digit pagbuyan ngalan niya Chris ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shuti Boy
0: Biberon. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Samurai. Kaya giningadlan tata siya Samurai yaman. Paano gani nga nag-come up sa mind ang samurai na saya man? Si Supremo lang na saya. Nga may, may samurai dalaw. Eh, si Iotek sa akong karabi.
1: Do ako mo lang ito. Pagambal mo bila nga nagasugod sa letter S.
0: Ambal mo samurai na yun. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5 sa radyo, kag sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City, Negros Occidental. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, batian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Kuya Jay. Lasala mo?
1: Pila tuman.
0: Pila sala mo?
1: Langkit bala?
0: We?
1: Si Antike.
0: Oo. Pero pila gid man ang sala mo?
1: Damo-damo.
0: Damo-damo? Kay ano gani?
1: Kay agi ko mo.
0: Wala labot kay ano gani? Ha? Sakon sala.
1: Dako-dako gani. Kaya nga ikatatlo mo niyo.
0: Sakon sala.
1: Oo, oh, una-una. Sakon sala. Sakon sala. Sa ako matuntood yung dako nga sala.
0: Live man kita makitaan subong sa TikTok. Ngitaan nyo lang, Troy Tisoy Official, kay gwapo ng among na video card. Wala naga ano, wala naga splat-splat kag naga blurry-blurry ang among graphics. Sa Facebook mo man, Troy Tisoy 2.0. Liyog na lang ko that like kay follow. Ang sa TikTok, mabatian nyo tanan ang mga sonata kag commercials nga amon na gina-air. Kag makitaan nyo man ang amon gwapo kag gwapa nga itsura.
1: Correct.
0: Ngitaan nyo lang da, Troy Tisoy Official, guys. Kay subong nagapamati na, kag nagapa-shout out si Tito Alan Cordoba sa Bulubulo, dira sa Cadiz. Always gina siya kapamati sa XFM. Tara na. kay Kaito. Kung wala gani na mo ni Chura, but silingon, nag-music kami na. Mabatihan nyo manada sa TikTok. Hindi na bala mag-demand, bala ng kadugay, magsugod. Kaya may programming kami yung ginasunod niya. Hindi na diya radyo walwal nga. Paga, sugod nung palang intro, puro sa lang tanang walwal. May music kami diya. Ang oras, 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, og gahatag og kusog og resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata, nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Lagi na doon lang sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babas ko ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumayo sang Santon Plus Vitamin C.
1: Bahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yak na, let siya, na si Jomarie. Kag si Lupin nga naglantaw sa aton nga
0: grabe ba Lupin
1: sa aton nga TikTok kag the rest of the gang dira nga nagasubaybay kag si Migo ko Modi Andalina shout out Troy may time visit kuda sa imo maayo basta may kwarta ka lang adala
0: correct Lupin pala na subong basi Naruto na Jackson.
1: Lahi man ni si Migo Komodi Andalina taga Cadiz ni saya. Si Apple Santiago mayong gabi John Mark Barbo hello mga taga Cadiz Cadiz Farm nga mga upod sila ni Tagray si Burnok si Omar si Gorjon si Peter Ludi kag si Inday from John Mark Ascenda Aime Barangay Tinampaan Cadiz City
0: wow
1: damo mga taga Cadiz siya mati sa ato no lamat gud ah. Ang imo daya FB Live may ara kada?
0: Wala pa sa may naglantaw.
1: Liloy ba? Mayang gabi man, Dolphy kag Troy. Bisan ka sakit ang tiyan ko gapamati Kuya Japon sa inyo para makaharak-hak. Guest who? Kung sino naman ni siya. Guest who?
0: Si Amor?
1: Ano yung first name?
0: Sino ga ini?
1: Si Manananggal.
0: Si Manananggal.
1: Si Amor. Gasakit imo chan paman nyo, Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct.
1: Wala ka ng bakal mo.
0: Ihapa lang dahil, nakay magwa lang na.
1: Oo. Ihapa kay igwan yung buli. Para magpuswak ang...
0: Ah, basta.
1: Anuhot ah.
0: Buwa.
1: Pwede na ka mo ulit katawag guys para masadyan makami subong gabi. Most especially kung ma-participate ka mo sa amon program.
0: Panawag ka mo din sa 0912-0076-793.
1: Kag 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Katropang Troy, kag Dolphy, gina-shout out ko gali ang duwa ko ka best friends nga si May De La Cruz, kag si Arjin Sarua. Dahil lang gina, kay natabunan. Sa Rua kag request ko dayon nang dumating ka para si para sa Ila Troy watching from mga puro sa mga taga Cadiz ha oh. Si Lee Fardigno bisan taga Rua siya mangayo sa kono sang radyo nga iya ka XFM sa guy
0: hindi ba sa Japon ka kabalo ka mo ang ini nga mga radyo naton station by station di ba
1: ba sa di ka na nakuha sang station by station man
0: ay gimemorize ko
1: hindi pwede nga naka personalize lang
0: pwede
1: may caller to sa line number 1 good evening caller
2: good evening
1: mayang gabi pangalan hello, hello, mayang gabi.
0: Hello?
1: Doon nag-hello ka naman.
0: Oo, ganun, good evening, pagano ito sa...
1: Liyo ko na i-mute, liyo ko mute sa radyo, mute ang radyo.
2: Hello?
1: Oo, i-mute ang radyo, nai sir. Sa cellphone lang rikta pamati. Okay na?
2: Hello? Oo, good evening, Troy.
1: Batian mo na kami?
2: Oo, batiyo na, batiyo.
1: Very good. Napatay na radyo mo?
2: Patay na, namin
1: sa ikaw san o? Ngalan na naingalan?
2: Si Joel ah, Joel.
1: Taga din si Joel?
2: Murcia, Murcia.
1: Baka kalayo.
0: Wow.
1: Batiyon kami na sa Murcia?
2: Batiyon lang, batiyon.
1: Batiyon? Hindi lang pag sulit-sulita. Bala kayo batian manamon. Pila na edad ni Joel? Ni Joel?
2: 25.
1: Nakakita mo. Anong obra? Anong obra?
2: Yeah,
1: bala lang bala. Anong obra? Anong obra?
2: Manginat pala.
1: Ha?
2: Manginat pala.
0: Ano
1: ah,
0: to?
1: Mang Inasal. Balikro ka sang Mang Inasal?
2: Oo.
1: Sa Dina nga branch?
2: Dito pa lang sa Bacolod.
1: Ah, sa Bacolod. So wala ka da subong sa Morsyari ka sa Bacolod?
2: Sari ko na Bacolod. Okay, laki ka ng Bacolod.
1: Oo, katultol man kami. Ah. Tuduhi ba lang yung mga tingog, bla? Hindi pa yung speaker mo, cellphone, be? Para klaro sulod mo. 25 years old, empleyado sa Mang Inasal. Pila ka na katuig o work sa Mang Inasal?
2: O pala, mga 2 katuig. Mga 2 katuig. Mag-upaw
1: na lang apply. Oo. Nga, magambal ka nga gasulit-sulit, kaya yun. Hindi pwede nga straight lang isa.
2: Para pala nga maklaro pa din ako.
1: Klaro naman nga daan, klaro naman nga daan.
0: Oh, hindi na namon kailan na mag-echo, ah.
1: Pila na bilong nubya mo sa edad nga 25?
2: Wala pa, Troy, kay bisikit ang bisikit sa ano eh.
1: Wala mo madala sa Anle Rice?
2: Wala pa, kasi hindi pa lang ang ano natin na kuligan eh, pero hindi ko pa matin mo kung sa inyo ko lang ang program dito at video na enjoyment na kahit kasadya rin sa inyo ang program sa kada dagi.
1: Aba, dogalapan man nga mong tinae sa inang balan mo ba? Pero na-appreciate na mo, kaya na-appreciate mo man kami.
0: Gani.
1: Mamala na mo.
0: Imbitara man si Jewel Torre, okay. Mamati sa mo.
1: Di mo na sa tagiya sa mga nasala, hindi yaya. Chicken nasala, yaya.
0: Sila na.
1: Chicken nasala kay Jewel Torre, yaya. Tlagpaki mo, yaya. Mambal ka pa nga sila na. Chicken, gani?
0: Oo, na lang, gani.
1: Dinda dapat branch sang Mang Inasal na brand mo sa Bacolod?
2: Pwede na isama yun, sa may Pakadto, downtown.
1: Pakadto, downtown? Sa downtown na lang, guro? Downtown na lang, hindi kayo Pakadto sa downtown? Duha ka na nakatuig, di ba pa sa ulo? Pero may gin... Pero may gin pangaluyagan ka sa upod mo, wala?
2: Oo, oh, wala pa din pa.
1: Pigaw, pigaw.
2: Siyempre.
1: Siyempre, ano?
2: Ay, wala. Pag-itman kay... Kung naanak ka na sa sunod, o busy ka, biabi. Wala ka na hon sa silingawag.
0: Hindi ko yung mapati.
1: Hindi ko yung mapati. Busy, ah.
0: Kadamot na babae. Da nga, ano sa inyo?
1: Huya lang sa guro, maluyag. Maluyon ka? Maluyon?
2: Medyo may gamay.
1: Joel, torpe ka, in short? Ate na utod. Kaya may medyo gamay. Gaman sa tood. May gamay sa ngalitik. Sa iyo, tagipusoon. Kaya nga, daw hindi pa siya maka, ano, maka move on guro la takabalo ni sang iyang inagyan pero dugay ni sa atong isoriana ay mamuad gini siya
0: amoged
1: pamuaron ta gini siya
0: oa
1: ang problema kay nautod siya amo na pinakadako ang problema pero itry ko nga ano idaya lang iyang number kay para makonekta siya or base ko na lubat sorry na lang gid siya hindi tani matigayon pero may pantawag ta diya no gani Mangaranon ta, wala tampang tawag.
0: Correct.
1: Oh, di ba?
0: Oh, 0912-0076-793.
1: Are ring. Are may nagtawag man di sa piyak. Hello, may gabi.
2: Hello, good evening. Good evening.
1: Yes, sino ni? Okay, okay, wala kasabat. Oh, Joel, kau ni Joel?
2: Oh, ako
1: yun. Okay. Si Joel, kagid man.
2: Siyempre, yun ba?
1: Daw naglain ng tiyog mo, ha? Oh.
0: Gani man.
1: Tagadiin ka, be? Tagadiin ka, be? Hawig ka sa bat?
2: Oo.
1: Tagadiin ka, be?
2: Dari sa mursa, gani.
0: Hindi, ha? Correct.
2: Ano?
1: Sa tingin kami kobra, be? Sa tingin kami kobra?
0: Sa tingin ka kobra?
2: Sa doi, sa doon, sa manginasal.
1: Naglain yung tingog, no?
0: Na nga, doon naglain tingog mo?
1: Pasakay naman ang tuod, la. Si Joel ka, hindi.
2: Arat naman, bago lang ito nagtagwalay na utod lang ko sa kadali.
0: Naglain yung tingog mo?
1: Basta ha. Save ko na yung number mo. Yeah.
2: Eh, anay.
1: Pila na?
2: I-plug lang na, i-plug.
1: Pila na gani edad mo?
2: 25.
1: Sa din ka gani sa Mursya?
2: Sa, ano? Saan ba nito?
1: Sa?
2: Di sa ano? Sa, di ba na sa ano? Mursya sa may ano?
0: Sa din gani? Sa din gani? Sa din?
1: Maako sa hindi.
2: Ano lang di mo?
1: Ako sa na!
0: Sa diin gani?
2: Sa ano? Sa may kansilayan.
1: Ha?
0: Doon kalayo mo na sa kansilayan sa Mursya?
1: Hindi ito pala kansilayan. Ginambalya sa akon gina.
0: Oo ba na?
1: Paktangadaan ko ng ambalya.
2: Ang Mursya, kansilayan sa lapit-lapit.
0: Abaw, sino sila yung simo man? Do, ikaw pa ba lang gapuyo sa Mursya ba?
1: Sino nga alam mo kay Liwat?
2: Ang Mursya, ang kansilayan ba? Niwala na sa kansilayan sa Mursya.
0: Hindi, na yung balay sakop mo.
1: Hala. Ang alam mo ganis, okay, ang alam mo Liwat, nalipat ko.
2: Kansilayan Mursya.
1: Oo, oh, ganis. Sino kayo ang alam mo, lipat ko?
2: Joel.
1: Purok ano ka sa kansilayan?
0: Oo.
2: Oh. Purok one.
0: Wala man ako ng kwata. Natinigan ka daw.
1: Hindi si Joel. Hindi si Joel. It's okay na yung matutuon ka pangalan. Tapos sige na. Ngalan mo?
2: Ang mula dyan.
0: Hindi kita pa. Hindi ang ito pa sa kopa.
1: Nga wala ka nubya? Nga wala ka nubya?
2: Magkukulan ito na ata.
1: Nga wala ka nubya gani?
2: Ha?
1: Nga wala ka nubya sa edad nga 25. Akadugay magsabat ah, mulang ginaba mangkot ko simple-simple eh. Karunta lang kay Suryahon ah. Dire ko ay sa piyak, Menggab eh.
2: Hello sir, try good evening.
1: Menggab eh, pangalan Migo, itaga diin kao.
2: Si Rodel from Iloilo.
1: Oh, nag-intra naman liwat si Rodel.
0: Oh, hindi ka naman Rodel. Oh.
1: Tika, musta Rodel sa kadugayon sa panahon nga katawag kaliwat.
2: Sir Troy, why may nang panawag sa akon?
1: Ara na naman. Damo-damo na ito, ganit ka pinanawag sa mga kalima, oh. Katatlo nag-intra sa amon.
2: Why, pinag-text mo isa ba?
1: Ha?
2: Isa-isa, why nag-text?
1: Ngalan mo, eh, sino ngalan niya kay Liwat doon?
0: Si Rodel.
1: Rodel, o. Oh. Din si Luilo, ganit Rodel?
2: Sa, ano, sa Sara.
1: Sara ka
0: oo,
1: naman
0: sa subong. Sara ka naman subong. Din ka mo yun na yun sa Sara.
2: Sa poblasyon.
1: Ara ka sa Subang Sara o kunari ka sa Iloilo?
2: Ari ko Subang Sara.
1: Kalayo ba? Hmm. Ano na napangita mo ganit sa isa ka babae?
2: Pang ano na, Troy, masaligan ka, matangos ka.
1: Ay, amo na ang imo.
0: Tingala ko man niya, wala sa may nag-text mo kay amo na ginapangita mo.
1: Lain na subong ang mga babae. Hindi na na pwede ang mga masaligan, mapinalanggaon. Liwatabi.
2: Ang matanggos, matanggos, responsible.
1: Hindi, gani, amun na. Mga responsible. Ay, abot ang mga responsible. Amun na eh. Lain, ibaha.
2: Ano, sige, Troy, ang... Ano eh, ang... Ano, pareha sa may work?
1: Hindi ka niya mo na! Ano man na yaman? Ano work mo da sa Sara, o?
2: Ano, janitor lang sa Troy.
1: Ti, okay na siya. Pero hindi mo na ang dapat mo pangitaon sa mga babae, subong. Dapat lain. Ano gani, Dolph, ang dapat pangitaon sa mong Dolph?
0: Mga maldita.
1: Na.
0: Mga traidura.
1: Na.
0: Mga tamaran.
1: Na.
0: At ang pinaka-importante, mga bighalan.
1: Tinakwa mo, Rodel?
2: Oo, oh, sir, well, oo.
1: Oh. Oo, oh, lang tawa ba lang may matext na dahil sa imo. Mga pilang edad?
2: 25 to 28, sir, Troy.
1: Oo, oh, sige. Hinahinaya lang ha. Maglawag isang number, ha. Go.
2: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4
1: O, isa pa.
2: 0-9-6-7-2-3-6-6-3-4-4 0944.
1: Oh, sana may ma-text na, ha? May ma-text na, ha? Thank you, Rodel. Bye-bye. Dagan siya mga taga-Sara. Okay, balik na liwat sa line number 2. Good evening.
0: Joel?
1: Hindi na ni si Joel. Ah.
0: Gani?
1: Hello?
2: Hello?
1: Oh, sino ni?
2: Hello? Si Apple, ah. May gabi, Troy, ah.
1: Oh, si Apple, di si app naman, eh. Ah, naganda. Bebot, bebot, bebot, bebot, bebot. Taga-din ka, Paul?
2: Po.
1: Troy? Taga-din ka, oh.
2: Taga, ano, Troy, ah? Ruas.
1: Kapis din sa Ruas?
2: Sa Lipunan.
1: Sa?
2: Lipunan, Troy, Lipunan.
1: Ah, Lipunan. Pilan na edad ni Migo, ah, Paul?
2: 29, Troy, ah.
1: Naga-work?
2: Waiter.
1: Wow.
0: Wow, sa diin.
1: Anong ngalan sang restaurant?
0: Oo.
2: Try.
1: Ngalan sang restaurant or ginaubrahan mo bilang isa ka-waiter?
2: Bar, Troy, bar.
1: Anong ngalan na lang sang bar?
2: Ano.
1: Hmm. Wala ka gobra, wala ka palo.
0: Nanon. Kamang misteryo, sobrang subong sa aton ko.
1: Taga-dinggit ikaw, ao. Taga-dinggit ikaw, lipat kay ao.
2: Bago pa malang ko diyan, Detroit, sa ano, Ruas.
1: Gani, taga-dinggit, gani ikaw?
2: Taga-ano ko, Troy, Manila.
1: Manila?
0: Manila, prong iya nga, pakabisaya. Paano, no?
1: Hindi, taga-Ruas, gini siya. Ang imo na lang
2: apra.
1: Ang imo na lang. Ang imo na lang apra, bin wala labot sa Ruas diin gid ikaw ga pulian.
2: Sa ano, Troy? Bisaya sa Binyo location.
1: Ang imo bala probinsya diri sa Bisayas, ah, hindi lang tong sa Manila, ah.
0: Oo. Diin ka gid ka puli. Diin ka puli sa Bisayas.
2: At Balasan, Troy, ah.
1: At taga Balasan kagali. Pila ka na da kasi man, nasa Ruas, salin sa Balasan?
2: Troy?
1: Pila ka na da kasi man, nakon ka binulan, dira sa Ruas, salin sa Balasan?
2: Mga ano pa lang, Guru Troy? Sobra pa lang ito kasi man,
1: ha? Amo nang hindi, ya pa masaulo, ya ginaubra.
0: Wow.
1: Ano oras duty mo?
2: Adlaw, Troy, to adlaw.
1: Ihambal man bala oras, ha? Kung pamangkot, sabat mo, adlaw? Ano, rasa adlaw? Bago, ginoo ko.
2: 7.
1: 2?
2: 7, Troy, ah.
0: Seven, basta saan, oh?
2: 7
1: to 5 p.m.? 7 a.m. to 5?
2: Oo. Oh.
1: Bu, grabe mo na nga, Barbala City sa aga, open, ah.
0: Kasi, waiter ka sa aga, macho dancers gabi.
1: Ano to, yo mo sa amon, Migo Apple? Daw hindi kita yung mag-iintindihan, nai. Daw puro sana mga misteryoso.
0: O gani.
1: Daw hindi sila mapadakop buhi, no?
0: Pimirong, ano ha, pimirong Domingo pa niya.
1: Ano na ito pamangkot ko sa imo, man? Dahil lang kinalipat na lang ako. Apple!
2: Ano, Troy?
1: O, ano na? Kapangita sing Nubya, pilang edad?
2: Ah, 29, Troy. Kapangita ko, 29 lang kami.
1: Wala ka pa nobya, bisan nalinto sa Manila. Pagpapuli mo, wala ka itong magimbiyaan?
2: Ah, samaran ko ka ang manobinto.
1: Pero nakanobya ka, o?
2: Ah, may haraman.
1: Pila bilog?
2: Ah, siguro mga 12 na, Troy.
0: Bawa!
1: Kapugwa, puli sa guro, ay.
0: Kapugwa,
1: dumapatin ako nga macho dancer ni Gio Obra para gabi mo. Macho dancer ka, hindi?
2: Dati, Troy.
1: Eh, ambalo eh.
0: Sinin ko kita.
1: Ano mo, paano mo napanimuan nga macho dancer sa Dolopao?
0: Kati, oh, 7 to 5 lang sa...
1: Saga.
0: Saga. Tipo ka gabi, maan mo saya.
1: Ba, balaan mo gid yan, oh.
0: Oo eh.
1: Kailan tawad na Facebook, kaya kung akong gwapo, be. Be, kaya kami Facebook mo, be?
0: May Facebook ka, wala.
2: Wala, Troy.
1: Macho dancer, wala Facebook.
0: Oo.
1: Oh, gaya kami dahil sa oblast mo nga sa picture.
2: Private, Troy. Private.
1: Private.
0: Private, man.
1: Oh, describe yourself na lang, be, ha?
0: Oo.
1: Be, sa imo nga, ano, ha? Sa imo nga makitaan sa spiho. Hindi magkadlaw, wala kaladlawan.
2: Medyo malam, Troy.
1: Eh, describe yung mukhang kalingon.
2: Medyo malam, may pagkaano.
0: May pagkaano?
2: May piolo,
0: wow! Papapika, ha?
1: Piolo, ano pilido? Pascual o kung piolo, askal?
2: Piolo pa. Piolo, askal, ha?
1: Good.
0: Wow!
1: Ang height, mga pilang height?
2: 5'4", Troy,
1: ha? Hmm? Sa height pa lang, balda ka na kay Papapi.
0: Ganyan man.
1: Oh, ang ano?
2: Joke.
1: Ang...
2: Joke lang, Troy, ha? 5'6".
1: Para naman, ipasakaan naman doon. Ano kid ba lang to? Good na.
2: 5'6".
1: Amo na nga, wala ka mag naseryoso sa mga uyab. Kaya wala ka mag istorya, tarong.
0: Gani man.
1: Na. 5'6", height mo? Ang nauyab, ang nauyab mo, 12 na kabilog?
2: Troy?
1: Mga 12 na nauyab mo?
2: Ha?
1: Mga 12 na kabilog, nauyab mo?
2: Oo, oh, dati, Troy.
1: Mga tao, gina? Na? Mga tawugin na, Apple.
2: Troy?
1: Mga tao na nauyab mo ang 12 na kabilog?
2: Grabe naman si Troy. Troy tao eh.
0: Kasi sa 12 nga inapin lang agi.
2: Ay, bawal na lang.
0: Ah, ano kaya?
1: No, guys, no, si Piolo, Pascual ko no, guys. Pero ito niyo, pila ito kayo, edad na pangita mo?
2: 28. 27 to 29, Troy.
1: Sige, plug that number mo kay Galantaw sa buong nga. Kung friend nga si Ma'am Kix Gonzales Malundo. Ang friend naton nga...
2: 5'6 lang, Troy. Hi, Troy.
1: Wala pong kakatapos, sambal. Karoon lang bala. Nag-greet ko pa gani nga. Amon manggarano nga friend. Si, yes, si Ma'am Kix Gonzales Malundo.
0: Malundo.
1: Happy viewing. O, sige na. Ano tambal mo?
2: Hi, Troy. Ang hype lang tayo, Troy.
1: Ay, i-plug na tayo number mo, tapos sa tada.
2: 09-991-868-7130.
1: Oh, isa pa.
2: 09-991-868-7130.
1: Tiga-tiga ba? Liwa tabi, 09.
2: 0991-868-7130.
1: Dabaras man sa kilala ko.
0: Sa nason gani? Basta Pimiro Domingo, panoob ka man sang kamangyan, be?
1: Lewat be,
2: 0991-868-7130.
1: Lewat isa na lang. 0991.
0: Hello?
1: Isa pa para makuha.
0: Last na lang.
2: 0991-868-7130.
0: The best.
1: The best. Labat, Migo Apple. Ang gabi. Regards na.
2: Sige, Troy. May gabi.
1: May gabi man sa Migo. Mayang gabi man sa Migo kung si Bongbong na taga Roja City Galantao via TikTok kag ang ari oh. Mayong gabi sa Team Briggs Philippines Armored Operation.
0: Wow, toon.
1: Watching from Quezon City alin kay Haan Perales the Second.
0: Wow, thank you so much.
1: Mayong gabi ko ng bal ni Ma'am Kix Gonzales Malundo. Siguro ba si Buas, 'di ba may office na ta? Monday.
0: Yes.
1: Oh, daw padulungan tanaguro ni Ma'am Kix ang ano.
0: Kabay pa.
1: Sang pala niya gahon sudan lang.
0: Oh, correct.
1: Madala na ta kanon niya lang sudan, no.
0: Si Ma'am, maluto lang kami sa ang kanon.
1: Oh, matigal lang ta.
0: Matigal lang kami.
1: Padala ya ta di sang ano, sang lechon.
0: Kabay pa.
1: Oh, lechon nga.
0: Paksyo?
1: Hindi, dragon.
0: At least makatilaw ta dragon.
1: Ya pamati pag Kuya Troy sa radyo gilanta sa TikTok. Salamat Bongbong. Ano request yung kanta man gusto namon kamo naman ma-request wala. Oh, okay para malipay man kami pero sa subong ako la anay ma-play. Dali lang kita. Wala ko pa na preparar ba ang oras? It is now 3 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kag sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen nga para gusto magguwapo kag guwapa.
1: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pang phone, pal. Nagabamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
0: Exciting!
1: Dali lang, gidla. Ay, nangakon nga. Nabutang nga jingle lang. Gisala, say!

0: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
1: Kasi some 25 years. Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
4: Synthon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Synthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Synthon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Synthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Synthon Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
2: Oh, patasan!
0: Ah, patasan! Meron po! Ikaw na untat!
2: Hindi mo mapapirdiya?
0: Si Jeron na ang bahala sa inyo, Troy, sa Lunes.
2: Sino?
0: Si Jeron, hambal ni ano?
2: Ni ma'am?
0: Oo. Si Jeron ako nung bahala sa aton pang sudan sa ano, sa Lunes. Ma'am, hindi lang ni bala hambal nga sa Lunes lang. Dapat Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes.
2: Amo ni bala mama ang inatawag nga isang linggong pag-ibig.
0: Isang linggong pang sudan-sudan, di ba? Ang phone call ng programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
3: Hello. Good evening, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan?
3: It's back me. What?
0: It's back me? Back to you?
2: Back to where you belong.
0: Who's this?
3: Si Rose.
0: Huh?
3: Si Olan.
0: Si Olan. Oh, Olan. Nang ano, Manduriao. Kamusta na?
3: Kahit wala.
0: Anong kahit wala na sabi? Sabi mo, may nag-text na sa'yo nung nakaraan.
2: Di ba?
0: Meron na.
3: Kasi yung mga sinisir kasi ng mga nila, masyado sila ano
0: eh. Masyado? Ano? Masyadong ano?
3: Yung mga sinisir makausap, parang maniloko, hindi maayos.
0: Hindi maayos? O baka, baka ikaw yung hindi maayos kausap?
3: Hindi ako kasi, puro mga iba na nag-text sa akin, hindi ko alam.
0: Ilang taon ba? Ilang taon yung mga nag-text?
3: Mga 40 pataas eh.
0: Okay na yan! Na ano na yan? Pensioner na yan, hindi ka na magugutom. O diba, ayaw mo pa nun. 40 years old.
3: Eh, unong-unong gusto mo sana mga babae. Gusto na yung mga ano lang, mga kalog na lang para masaya.
0: Alam mo yung mga 40 years old, tingnan mo muna kung maganda pa ba at
2: yes,
0: sexy. Kasi yung 40 years old, magkalapit lang yan sa 39 years old.
2: At saka, ang mga ganong edad, mga hot mama yan.
0: Oo, kahit buka na yan, pero sarap-sarapan yan. Hindi ka pa ba nakatikim ng 40?
3: Hindi pa, Idol.
0: Pues, tikman mo si Dolphy.
2: Oh, ano, gusto mo?
0: Ayaw mo ng 40, bigay kita sa 60.
2: Oh,
0: yun. Deal or no deal?
3: Deal, Idol.
2: Deal. Okay lang.
3: So, mali mo lang, Idol, nung pagkasira ako malipat ka na sa, ano, makapasyal sana ako din sa, ano, sa Negros ba yan, sa Negros?
0: Ang tanong kung kailan ka papasyal ang Negros?
2: Yes!
3: Kasi kung kailan may schedule ni Negros namin, kasi may bagong project kami sa, ano, yung Sarangano, yung Nalindol ba, Idol?
0: Oo, dito sa Negros, meron kayong, ano, meron kayong upcoming project?
2: Mm-hmm.
3: Wala pa naman, hindi ko pala ako sana, kung bago kami lilipat, makapasyal sana ako din.
0: Saan kayo lilipat?
3: Baka sa Mindanao daw?
0: Sa Mindanao?
2: Oh, ang layo!
0: Ang layo, oo.
3: Yung Nalindol ba yun?
0: Oo nga, Sarangani Province sa ano, sa probinsya.
3: Sarangani Province, oo.
0: Sa probinsya ni Manny Pacquiao, sa Gensan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, doon ka naman maa-assign sa Gensan.
3: Oo, naanusin ba sa akin na ano, ng log, doon ka muna sa ano, pwede ba? Sige, boss, okay lang, sabi ko.
0: Oo, oh, pag ayaw mo, edi mag-resign ka.
2: Ang layo.
0: Ang layo.
2: Mm-hmm.
0: Gusto mo ba, Dolphy, sa mama ng Sarangani?
2: Ha?
0: Doon ka na lang, parang maninggiti ka naman kasi.
2: Ano? Ito ang tawag na, ano, pitoy langoy.
0: Hindi, ganito gawin mo. Kasi meron na namang may nagtitext dyan sa'yo, di ba? I-meet up mo muna. Baka yung forever mo nasa 40 plus. O magpo 40. Yun. Di ba?
2: Saka baka nagsisinungaling lang sila ng mga edad nila.
0: Oo. Nakita mo na, nakita mo na ba yung ka-text mo? Yung ka-text mo, nakita mo na sa Facebook?
3: Oo, nakita ko na personal. Sabi niya, nasa 35 siya. Ganyan, tapos pagkita namin, anak eh. Hindi lang sana ako na, ano, hindi na akong marang, ano, sabi dito yung pinupulaan ba, yung katangin isang tao. Hindi lang sana, pero ayaw ko sana. Gusto ko kaya maging honest lang.
0: Ah, oo nga, eh. 35 nga yung sinabi niya, eh, hindi naman natin yung ginusto na naging chubby yan, kaya nagiging 40 yung
2: kaya nga,
0: edad, eh.
3: Hindi, sobra na ako sa 40 idol, eh.
0: Nakita talaga kayo, nag-meet kayo in person.
3: Oo.
0: Taga-Iloilo din? Taga-Iloilo din yung babae?
3: Oo.
0: Wow.
3: Nangisang sabi ko, ano ba ito?
0: Medyo mataba. Maputi ba? Maputi?
3: Maputi din, pero hindi ko mabubuhat yung pagkakon.
0: Hindi naman yan buhatan, yung sukatan ng pag-ibig. Dapat, gusto mo talaga, nabubuhatin talaga.
3: Oo, magbubuhat.
0: Huwag mong buhatin, pasukan mo lang.
2: Correct.
0: Pasukan mo lang, kasi alam mo ba na yung chubby siya, chubby?
3: Hindi siya chubby, talaga malaki.
0: Malaki talaga, obese. Alam mo ba na ang obese is the newest sexy sa ngayong panahon?
2: Yeah, sila tinatawag na tamsi.
0: Yun. Ano, anong ibig sabihin ng tamsi?
2: Tambok na sexy.
0: Masarap yung mga matataba kasi ang lalaki. Nakatry ka na ba?
3: Okay naman sana kung maukil sana idol kung ano eh. Pero hirap na mga, anong salita idol kasi mayroon yung nakatayin namin.
0: Ah, in short, hindi mo talaga type yung mga malalaking babae. Yung gusto mo yung katamtaman lang yung ano, yung katawan, yun. Okay na sana kasi maputi.
3: Saka yung,
0: oo.
3: Okay na sana yung mga kalog na lang, mga masayahin ba? Kasi ako masayahin din ako eh. Hindi,
0: Hindi mo pa naman yan makilala yung mga kalog at saka masiyahin kung hindi mo pa ma-familiarize yung ano.
2: Correct.
0: Yung ugali ng isang babae kasi hindi naman yan makikita agad-agad ng unang pag-meet up. Ganun na kaagad ipapakita sa'yo. Hindi yun. Siyempre pa virgin-virgin pa yan kasi nagkakahiyaan pa yan. Pag matatagalan na yan within 1 month to 2 months, okay na yan. Diyan mo na makilala yung totoong pag-uugali ng isang tao. Hindi mo yan makikita sa isang meet-up lang. Oh, yung kay Dolphy nga eh, umabot pa ng 3 buwan bago niya maano, Dolph? Bago masop-sop?
2: Bago kumakupang.
0: Oh, ganun yun. Dapat mag-ano ka talaga. Maglalaan ka ng time para kilalanin mo yung babae.
2: Correct.
0: Na matutuluyan mo o di naman kaya makakarelasyon mo. Ganun yun.
2: Kailangan maging patient ka.
3: Pero idol, gusto ko sana yung ano, malalaki na. Dito talaga ano, yung tipo yung magandang malalaki.
0: Oo nga. Wala na yung problema. Basta, pag meron kang makilala ulit dito sa program namin, laanan mo talaga ng time para makilala at saka doon lilitaw yung hinahanap mo kung kalog ba siya o seryoso sa buhay.
2: Yes.
0: Yun. O number
3: 0966-1925-964.
0: O, ulitin mo pa ng isa.
3: 0966-1925-964. O, pwede dyan sa mga kalog dyan.
0: Kailan yung meet up?
3: O kahit ano, hindi na pupasok ng Sunday. Kasi pupasok lang ako Sunday, walang pahingan.
0: O, yung ano, yung ka-meet up mo pala nung last time, saan kayo nagkita?
3: Yan lang sa ano, sa Haro.
0: Ah, sa Haro? Doon sa katedral mismo?
3: Gusto ko makita kayo sa simbahan eh. Ganun ako yung makapagkita.
0: O, saan ba kayo banda sa Haro nagkita? Sa plaza lang?
3: Sa plaza, oo.
0: Oy, sa harapan nun, katedral naman yun, simbahan na yun.
2: Oo.
0: Diba? Pero 'di ba, meron din palang tumatawag sa kanya na taga Iloilo din, no?
2: Mm.
0: Kaso nga lang hindi niya lang type kasi
2: medyo
0: chubby
2: daw.
0: Oh. Alam mo ba, 'yung pag matikman mo 'yung mga taga Iloilo, masasarap 'yan.
3: Di nga.
0: Oh, 'di ba to? Di ba, Dol?
2: Yes, lasang batsoy yan.
3: Hindi.
0: What I mean, masasarap yan kaibiganin.
2: Yes.
0: Masarap silang kabanding kasi mga mababait yan silang
2: saka
0: lahat.
2: Saka masarap magmahal.
0: Oo, oh, ang sweet-sweet pa nun.
3: Oh, yeah, Dol, yung linggo,
0: yung pagkatikim mo talaga kahit napupunta ka na ng Sarangani province, mapapasabi ka talaga na gusto ko nang bumalik ulit sa Iloilo. Gusto kong Iloilohin liwat yung na-meet up ko. Iloilohin. Oh, sige na, okay na ulan. Tingnan mo nga yung inbox mo. May nag-text na sa inbox mo.
3: Wala, Idol.
0: Oh, so, ulitin mo.
3: Oh, sa mga willing dyan, yung willing mga kalog, kahit ano.
0: Kahit ano na.
3: Dali.
0: Kahit ano naman yung sinabi mo pagkatapos. Tapos may magte-text na 40 years old. Ayaw mo
3: sorry,
0: na naman.
3: Sorry.
0: O, ilang taon?
3: Normal lang. Mga 39 po ba? Ganun, 30.
0: Okay na yun yung 40 sana, no?
2: Bakit ayaw mo sa 40?
0: Hindi, gusto niya yun. Kaso nga lang medyo malaki daw.
2: Mm.
0: O, yung mga ano lang, parang katamtaman lang yung katawan. O, sige, ulitin mo plug yung number mo.
3: Oh, sige. 0966-1925-964.
0: Oh, isa pa.
3: Oh, 0966-1925-964.
0: Oh, sige. Anong request mo?
3: Lady in Red.
0: Lady in Red?
2: Lady in Red.
0: Sana all.
2: Kaya nga.
0: Lady in Red. Chris. Si Chris yung kakanta. Yung technician namin,
3: yes,
0: si Chris.
2: Lady in red ang tawag doon sa my main station.
0: Salamat, Olan. Magandang gabi. Regards sa mga taga Mandurriao.
3: Magandang mga Dol. Salamat, Idol.
0: Salamat po. Bye-bye. It's 10:31. Ito ng Lady in Red. Kayo nakikinig sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
0: You're with Roy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
2: Bigala na tamsi pa.
1: Troy Tisoy.

0: the pain.
1: Ako si Hyder Itay Teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngiliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigkusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi.

0: Coffee Mix.
1: Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin T3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Sample Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Sample Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Hindi ko talaga kaya.
1: Bigyan mo lang namin ko sa mabugtuhan ka sa ginawagi. Lipay ko yung mabugtuhan ka sa ginawagi mo. Ano yung tsura ni Agi o mabugtuhan ginawan? Lalapsik ako rin, no?
0: Sobra pa eh.
1: Gina-arthritis ka na kuno subong?
0: Yes.
1: Na, kaya wala ka pa man yung Santon Plus Herbal Oil.
0: Nakasas na pain ko bala.
1: Kaya para hindi magsakit.
0: Yes.
1: Naman yung sa pagiging Santon Plus Herbal Oil. Tapos, di ba nabatian mo to ang nag-ano, nag-testimony? Para magkalakas ang kuto mo, ihiso mo man ng Santon Plus Herbal
0: Correct.
1: Oil. Correct. Oo. Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
0: Ha?
1: Ano pa yung gusto mo makakasapanit mo?
0: Ang tsura ko nila. Takan ko ng tsura ko.
1: Natakan ko ng tsura mo? Bisan ako, natakan man. Takan ka gani ako pa? Langkak ka ba?
0: Kureng mundo. Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Mary Grace Ortega Nunez, kay Jean Nimenio. Good evening. Ba, mga kadlaw man ta sa inyo ba? Siyempre, kaya mo niya mong trabaho, pakadlawon ka mo, ilabi na gid. Kung nag-problema ka mo dira, kung may problema ka mo, tawag lang diri kay dugangan ta. XFM call and text line.
0: Sir, 912-0076-793.
1: And 0915-8311-431. Pwede na ka mong katawag ha, 0915-8311-431. John Nard Namnam, good evening. Hi sa family Espanyola, kag Tiebes sang Cabancalan City. Mga taga supermarket, gali mayong gabi sa mga taga super kay may nag-message sa akin, Dolpo. Gapamati ko na sa Sulod Supermarket sa Iloilo. Ni SM. Nailang kita? Si Binayaan. Naman ang ngalan niya sa iyang
0: grabe
1: Facebook.
0: Pa.
1: Binayaan. Kaya ngita sa ako ng nubya. Sambal niya. Buwas na lang ko ma-join, Troy. Kaya natuyo na gid ko. Isa ilo na lang naman. Namun slot nga. Hindi ka ko matuyo. Ah. Ano oras maayo, Dolpman? Ano oras?
0: Alauna sa last rest naman.
1: Dito na pwede alauna sa last rest.
0: Wala mo ko nang ambang nga ano, sa kagahon niya. Yeah. Ito nakatulog naman sila labilog ang gabi, eh, di ba?
1: Gusto ko ma-duty, last 12 sa tuwang gabi, hasta alas 4 sa aga.
0: Ano,
1: no?
0: Oo.
1: Okay na, no?
0: Bala, kaya nakatulog, nakatulog naman sila.
1: Ti ang pamangkot kung buhi pa tana.
0: Oo, eh.
1: Wala tulog-tulog ba? Kag mo yung gabi sa kay Lazy Man and Bongbong kag si Yang Yang. Nagasubaybay. Bong, dapit mo damo atong viewers sa TikTok. Ang sa TikTok bala subong, daw nagatrend na siya i-compare mo sa FB doll.
0: Oo, kung sa bagay.
1: Ang mga short clip videos na nabalang ilang ginapagwa. Oh. Iti, mayo na daya sa TikTok kay mga video lang makita mo. Makaobra ka man sa mga posting mo, pero i-convert mo sa video kang mayara background. Pero mas manami kay malingaw kaya sa TikTok kay manami kay man basta mabitin ka, di ba?
0: Correct.
1: Oh, di ba? Unlike sa Facebook, ang buta, damo-damo, toxic na sa Facebook yan.
0: Kasi damo, lagi nabawal siya, no?
1: Ha?
0: Si Meta.
1: Ama, yung mangganya magkaladula ng mga animal, ah. Pagkatapos, may ara iban ng mga apps, wala, doll. Nga, part man Japon sang Facebook, para sabi, example ko lang, example ha, ang Telegram bala, bago ka mag-sign up, subong, may bayad na nga 72 pesos.
0: Oh?
1: Para magamit mong ilang apps. Ginakwarta na ginila, subong. So, mamani dapat ang sa Facebook, kwarta ho naman nila, para wala na may maka, ano, may maka sign up, nga bago.
0: Ako gusto mo?
1: Tapos, ang imo na bala nga account bala, Dolph, madelete na siya.
0: Nga aman.
1: Kaya ba naman yung Facebook wala kayong bayad?
0: Bagay. Ibayad ko siya mo. Ibayad ko laki. Hindi bala? Pamalipay pa ko.
1: Saan nugay nagsugod ang Facebook man? Sa asa sa kadugayon ba lang doon takaan ka na natutun mo sa kailan sa Facebook, no?
0: Sa bagay, sa una, kontento naman ako gani sa, ano, sa telepon, no?
1: Tuon.
0: Oo, nang pill dating.
1: Ah, na? Hindi naman pag-ibalik, ha? Kay mabalik naman to sa sinang ng una pagkatapos. Ara na kita subong sa future, dapat atubangon na lang ni.
0: Amo na gani, kasi link ko sa una, kontento na ko yan sa telepono, telepono lang.
1: May caller, ta sa line number 2, good evening.
0: Hello?
2: Hello?
1: Hi!
0: Ano? Ano?
1: Hostess?
2: God is me, mga dito.
1: May gabi, sino ni?
2: Si Inday.
1: Taga din si Inday?
2: Taga mga si
1: ay, dahil lang. Amon niya nga, amon nga Inday nga kaistorya before nga wala nagapangita sing nubyo o kung mangita ka subong? Ay, ambot. Ay, hindi mo naklaro yung signal man. Dahil lagi, Daya. Balikan ka namon, Daya. May gab ilay number one.
0: Hello? Hello na?
1: Hello?
0: Namati lang sa'yo.
1: Namati lang sa... Day!
2: Pa!
1: Ipangita si Mayo nga signal, hindi pa yung speaker yung mo cellphone. Ah, makakaintindi ka lang ng Ilonggo o magtatagalog kami?
2: Ilonggo ba ako, Diding? Ah, Ilonggo. Hindi ko mga Ilonggo.
1: Oo, i-recap tayo yung
2: 37.
1: 37. Balubuhi, balupatay.
2: Oh, single,
1: single. Ah, single.
0: Single.
1: Ikaw itong work na or school pa?
2: Wala. Ah, ikaw? Ginambang sa mga senyo ng ligan.
1: Oh, gani. Ikaw itong work sa din ka ito gani ga-work gani? Ah, nadula ng imong audio. Liwat, balik. Sa din ka ga-work?
2: Dito sa Iloilo this day.
1: Ah, sa Iloilo ka subong?
2: Opo.
1: Anong work mo da?
2: Sa mall.
1: Anong alan sang mall na ubrahan mo sa Iloilo? Uy!
0: Napinataya man to.
1: Lula sa yan. Hello, line number one, good evening.
3: Hello, good evening, Troy.
1: Kadugay si mo magsabat, kay Paisuria, kung manatani si Inday, si mo na utod na lang kay... Ngalan?
3: Hindi ko pa matay ko, Troy. Namatayang ko siya.
0: Ang alan mo gani?
3: Si Romel sa Romel.
1: Taga diin si Romel?
3: Siyempre lang ko, Troy. So may alihis.
1: Alihis Bacolod. I-mute lang anay radyo mo, Migo Romel. Oo. Pila na edad ni Migo Romel?
3: Ayun. Okay na, Troy. Okay na.
1: Oo, pila na
3: okay
1: edad.
3: Na, okay na.
1: Okay na, okay na. Batian mo kami cellphone? Sa cellphone?
3: Oo, sa cellphone. Sa cellphone, pinatay ko ang radyo.
1: Oo. Pila na edad mo, Romel?
3: 43.
1: Ano status mo? Balubuhi, balupatay?
3: Single gid alinsang pangalitro, single.
1: Alinsang gimbunag ka, single ka until now?
3: Oo.
1: Nga ano natabuaw?
3: Medyo mahuloy-on man tabi sa tawag niya, ano, abitro mo.
1: Mahuloy-on? Nga mahuloy-on ka?
3: Oh, siyempre naman, kahit tumataga sabi nga mag-discarte.
1: Nga aman, hindi ka kabalaw mga diskarte ha? O kung nahuya ka lang gid?
3: Pero medyo mahuya lang ka kung paano mag-diskarte. Bala ko na nung muunta nga makwal man sa
1: okay, para hindi ka para hindi ka mahuya sa uya mag-diskarte, pamati ka sa amo ng mga tips nga imo ubrahon, okay? Ready ka na mamati?
3: Okay.
1: Okay, una, manut brush ka. Lista mo, wala?
3: Okay.
1: Manot brush ka, tapos mapaligo. Naubra mo na, sang bago ka magdiskarte?
3: Naubra.
1: Perme, o kung base kong talagsa mo lang na ginaubra?
3: Permi man.
1: Ah. Base kung kaisa lang ka beses manot brase sa kadlaw.
3: Ay, hindi man kay kalaan mo lang naman niya mag-isakala kami sa kadlaw lang
1: din. Oo. Dapat kapila gani ka beses sa isa kadlaw manot brush?
3: Siyempre, 3 times eh.
1: Baka balugid siya. Tiara mo lang nagali. Amo lang ang pinaka-basic nga hindi ta mapahuya or mahuyan sa mga babaeng diskartiyan. Ta tinahimo mo naman nagali kag. Tingaan nga wala pagin.
3: Wala pagin dorang kung tiyon niya nag-abot ah.
1: Ha?
3: Wala pagin ang tiyon niya nag-abot.
0: 40 pila ka na wala pagidiga pa mag-abot?
1: Dali lang gid. Kung basihan ta ang kung basihan ta ang tiyon, mabuhi ka pa ayhan.
0: Ginanong mo lang tong chimpo sa ngubin-ubin ka pa.
1: Gari kanugon sa mga panahon nga wala mo naging birabirahan kay di ba ang ginahambal gani sa mga nauna sa aton regarding sina sa mga paghigugma. As long nga hubin ka pa, lubos-lubuson mo na.
0: Oo.
1: Kay mga 40 ng edad mo, ahay, isa na lang ginakasumpit, pahuway ka na dayon. Unless kung mainom ikaw turbo dietary food supplement for men.
0: Amugin.
3: Yun, tama. Ah, okay pa? Turbuhan tayo.
1: Kung hindi mo napagturbuhan, kaisa 5 minutes tapos sa dulp, no?
0: Correct.
1: Ano gani kalawig gani dulp kung normal lang gidiya? Ano kalawig antes magsumpit gani?
0: Mga pulo ka minuto?
3: 15 to 10.
0: Han. Oh, sakto.
1: 10 minutes.
0: Oo, oh, tikapoy na na iya.
3: Imo subong
1: iya kay 43 na edad mo, pila na lang ka minutes makaya mo?
3: Sa akin lang gid makaya ko paguro ang 15 to 20.
1: Uwe! Diyo mate ha. Dog, tisingin ko na, dog. Ay, pagwa ko na, kay tisingin ko na, dog.
0: Tip, ipagwa, be, kaya ako ang mapadako.
3: May ano na ka ba? May kasumungan pa. Yung mga relax nga ba? Banta mo ko na medyo magsagas ang hapo. Relax naman na ba? Magpabulog lang ang ginatawa.
0: Amo na gani nga mag-turbo ka kay para magbalik ang circulation sa imo dugo.
1: Dali lang. Makuha mo ang 15 minutes. Sigurado ka? Sa edad na 43?
3: Makuha lang. Makuha lang.
1: Tuwad ko na, Dolph.
0: Ano mga nga na lang ko?
1: Pati ka na.
3: Maliban lang ko kung ano eh, ang tawag na ang hala kang hala. Siyempre, pag nabanta mo nga daw medyo wala malang lawas mo, relax naman, wabulo.
1: Ba? Do, kabalo ka gidambal mo, wala ka panubya, pero nga daw ka-experensyado sa imo, ha?
3: Eh? Ito may ano ba, may itawag mong tabla nga Inday Lima.
1: Ano na, no? Lima,
3: kamot.
1: Ah, Inday Lima, gali yan.
0: Ah, o si Inday Lima, kilala ko na.
1: Gagi ang Inday Lima na iya. Pamati, bala ang Inday Lima na iya. Hindi mo na iya ma, ano iya, hindi mo na iya ma, magamit basihan sa actual.
0: Correct.
1: Kaya mo nga lima, kailain niya yung actual, kaya ang totoo sa kamot iya.
0: Kung na iya, si Inday Lima, yan pala bukoy. Palabugoy na saya.
1: Ang kamot nga na iya, amigo, Romelia, pwede mo na bisan malabot mo na, bisan 1 hour pa?
3: Ay, hindi mo, Romelia.
0: Makapoy mo na, Troy.
1: Ah, makapoy gali.
0: Oo.
1: Hindi. Grabe ba?
3: Kaya malungka kung wala ka, labis ka rin kami, Troy. Hindi mo madabot ang bisan sa 10 minutes, hindi mo madabot yung wala ka mag-discard.
1: Hindi, mapati ko sa ginapangambal mo kung may nakaagi ka. Ako man imuya tudluan nga daan nga. Ako ya, typical lang yun nga nakaagi. Kay may asawa na kuya mo. Ikaw wala ka pa yung asawa. Ako pa yung hambalan mo. Kamu na lang guro ni Dolphy. Sorry, anay nga duway.
0: Dahil langit bala. Ano oras ka pa? Mega Inday Lima?
1: Ara.
3: Subukan kayo
0: siyempre,
3: doon
0: ang linumal. Sige, babe. Sige, Inday lima ka labi na san video he is ten time. Para malipay mang ko. Para malipay mang ko.
1: Gabi kasi
3: doon. Pero namin, pagiguro kong personal eh.
1: Oo, oh, mumundol. Puli, di, mapuli ka man pala sa Bernes.
0: Tikong di kantuan mo ko di.
1: Oh, ikaw pa di ba? Ikaw to yung mapuli sa Bakulod dyan.
0: Sali, ikaw ganyan sa Alihes.
3: Oo, dihin ka dito sa Bakulod. Okay.
0: Dihin ka na yun sa may... Dahil ang gitbala, di ka na yun sa may Memorial Park?
1: Bow Park?
3: Ano lang dito na yun? Ano lang dito na ano lang sa may pag-asa?
1: Mas ano, talaga ni ang park na park na.
0: Ti, ano si Mula, tono ko?
3: Uy, ito, ano mo lang, itawagan mo lang ko.
1: Ba? Pati ka na, abi mo si Dave. May Romel, abi.
3: May ano, di ba? May gig card.
0: Oh, ah, katotol ko na da.
1: Abi mo, Migo Romel, si Dolphy, yeah. sa radyo lang na siya nagaminanyak, pero sa personal, mahuloy o nisa. Pero do, ikaw giguro ang makabuka siya kung matigayon, tani.
0: Te?
3: Abo, pilawan to siyang 15 minutes or 20
0: minutes. Tapila subong sukot sa jade court, tao.
1: Puti-puti, pa niya malaya buli, bala Migo Romel.
3: Kung gusto puro brahat ko, ara
1: Baba. Sa to, dumapiho ka mo, no?
0: Sa totoo lang, handa ka magbimbang sa ako na.
3: Ara sa kilig. Wala naman tayo mo ang kilig sa sentral. Ay, may arat lang sa kapit. Ay, puro brahat doon mo lang.
0: Sa kilig din?
3: Kilig Cathedral.
0: Ano nga lang yan na?
3: So, sa pulis yata.
1: Sa ano ah? Sa ano na? Carcel lang tawag siya sa ngalan. Carcel.
3: Oo.
1: Oh, kakilala ko nung Carcel.
0: Ha? Kakilala? Sa pisuhan?
3: Ano yata? Yan, alam mo sa kilid lang kapag
1: tugalit. Carcel sa prisuhan. Te, ano willing ka na nga mangita, Nubya, subong gabi? Kaya tigayunan ka namon.
3: Oo, pwede man true. Munigani nga, kanta tayo para nga...
1: Amo niyo, kung hindi kayo mag-work out, back up lang niya si Dolphy. Pero make it sure man namon, nga subong nga gabi,
0: May madagit kagit
1: ng mga taga-Bakulod. Gida mo, magpamati ang mga taga-Bakulod mo. Pila edad na pangita mo, babae yeah, yaw?
3: Pwede man sa 30 o 40,
1: kamu na. Dahil ilang bala? 43 na edad mo? Mangita ka pa 30? Paras-paras na sa imo, guro.
3: Oo, pwede.
1: Oo. Pero hindi ka mag-expect nga wala pa ni mga dala. Tanan, may mga dala gini tanan, ha?
3: Okay.
1: Sige. Anong number mo? Ano ni ganyan number mo? 09 ano ni? 70? Muni?
3: 0-4-8. Oo.
1: 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Single man, pwede na di ha? 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Duwat, 0-9-7-0-4-8-1-8-0-9-1. Migo Romel, salamat. May gabi, lipay kami sa imo ha. Thank you, Ed. Halong da sa Alihes ha. Bye-bye. Dali lang gid. Si Jao, pila nakabulan hulat kung san o ka mapuli halin sa Amerika, Troy?
0: Oh?
1: Hindi kaya hambalya diyo.
0: Oo.
1: Troy, abi ko nagpa-Amerika kagid man bala kay amo na hambal mo bag-o ka nadula sa piyak.
0: Oh, bala na basan kumana.
1: Ako mapa-America, gimang ko tani, wala lang ako nagdayon kay may ara ko posting sa akong account bala.

0: iba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Something Plus Herbal Soap.
2: Yun ang skill on na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
11: XFM 103.9
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo
13: Luzon
12: Visayas
14: XFM Cebu
15: XFM Bacolod sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide sumasa inyo on air and online XFM Network Philippines nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Sanzon Plus Herbal Oil,
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Kumaan ka rin sa
12: sentro. Kamsa, bullseye.
13: Depart

0: parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay pura ka lang music magtapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson ami bigit mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
4: may how gid dapat
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
8: imo
7: XFM 103.9.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo

0: the pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sis the Pain para dire-direcho ang training.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Stella.

0: Remix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: exciting, bro.
1: Sample Blast Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Blast Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Blast Gold.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapang.

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.

0: Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
3: Sa aking call center agent.
2: Mermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibang ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
2: Marasita, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santhan Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: work. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubil pasang na world.
0: Santon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copper Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copper Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na

0: po si Danny, isa ka bus driver. Ugod tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Redder. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kina. Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ka mga balita, blam, sun, nami, bigit mga DJs, sun, nalakad,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!

0: clean, fast, and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sister Pain!
7: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kong akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Dariya sa Exciting Pilipinas. Magkatrapas subong yung adlaw sang Lunes. Dasing sing tiyempo. July 6 na kita mga katrapa, 2026. And of course, no, kamusta na ang ating mga buhay-buhay? Subong yung bulan sang Hulyo. And syempre mga katrapa, sa buong yung adlaw, nagpamati na kamusta at ang Dariya sa Exciting Pilipinas. Dariya sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. Mga katropa kita, ang live na live naman sa itong official Facebook page. Oh, kitaon ako. Mga katropa, live na kita sa itong Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So don't forget hanggang mag-like and share sa itong official Facebook page. Agod yung mangin updated and makakomento sa ito nga live subong adlaw mga katrapa. And speaking of, oras na ito na alas 4:53 na 4:53 in the morning. And nakapamati ka na sa liwat dali lang sa Exciting Pilipinas. Kaupan si katrapang Wendell Balinario. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Happy, happy, happy Monday, mga katropa. And gising, gising, gising na. Subong yung Lunes sa mga katropa, no? Kahit medyo... harap pa kita, nadugalag pa kita. Kung may jet lag. May jet lag pa kita, di ba? From the weekends. And yawan pa tapilit magbangon today. Basta ganit Lunes. Lunes ka din. Mga katropa, alas 4:54 na. And sa liwat live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian naman kita sa inyo mga tagsika radio. Ara kita mga katropa sa 96.7 and 103.9.
1: Wow! Pwede!
0: Sana po kinahulat ninyo mga katropa, tutok na! Tutok na sa mga aga, update niyo ako sa ito niyo sa mga programa. Nga pa ang pukaw, kun aga. I-share niyo na nga ito niyo Facebook Live ha, para damot na mga pukawan at the same time. Damo malamputan. Anong malamputan sa nga ito niya aga? Programa, damo kabati sa mga pa-shoutout ninyo this morning. Oh, alas 4:55 na. And sa pinaka-latest na rin mga katropa, no, nga... report from DQST Pag-asa mga katropa. As of 2 a.m. today, July 6, 2026, ang super typhoon, yung may international name nga Bavi, ina-monitor outside sa Philippine Area of Responsibility. Outside nga, hindi nga tapos ng mga katropa, kundi outside nga, pasulod no, sa Philippine Area of Responsibility. So, super typhoon ini mga katropa ka nga may international name nga Bavi, no? So dapat mangin alerto kita kag ready. Samtang meron man sang thunderstorm mga katropa, no? Meron sang thunderstorm advisory number 3 ang DOST Pag-asa, Risibayan sang Visayas Regional Service Division mga katropa kung sa diin nag-inexpectar ang thunderstorm ilabi na gid nag-inexpectar dra sa Cadiz City ang makaapekto sa Sagay City sa City of Escalante kag sa Toboso mga katropa. And sa buong mga adlaw Lunes, my klase, my obra. So, amat-amat kita, no, nga mag kimos na, no, magtutok sa itong programa and maghiho at the same time. Nga maghimos sa inyong mga palamahawon, sa inyong mga sudaan, mga balon, no, for today. Lunes na Lunes na Lunes. Ready, ready na nabla ka mga mag go, go, go! Yeah! Todo mo na yan. Ano ka? Lunes pa lang husky na ito ng mga voice. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Good morning! Sa kay Neil NJ, good morning man! Sa kay Stephen Parkley Mahu, ang bal niya, good morning! Wondery ho asa, special kay Jacqueline, no? Nga iya nga gina, ano di for me, ginapa-shout out! Sa mga katropa natin, ano sila ni Jillwin, mayong aga, katropong Jillwin. And sa ilan ni Kim Harisco Rodriguez, good morning man. Sa ilan ni Jojo Awayan Sudario, good morning. And sa mga katropa natin, da nga nagpamati sa aton sila mga tagsaya karadyo. No? Sa ilan mga tags kapani malay, good morning. Sa mga nagatutok sa aton, sa ilang mga salakyan, nagabiyahe today, no? Nagatutok sa aton, na mayong aga. Sa mga nagadigamo sa ilang balay, o kung iba, nagapapuli, dira. Sa mga nagaluto, dira. Sa mga nagapangapi-ngapi na, subong alas 4:58 sa aga. Mayong aga and good morning. Welcome to our program. Kagatutok lang mga katrapariwa. Samtang nga nagahikot ka mo dira na hopla natong sangga musika nga magkapa-indak sa inyo at the same time. Magkapa-reminis ang past. Yung mga bailihan tayo. Oo, no? Good morning kay Edgy D. Enriquez na mayong aga. And speaking of mga katrapa mga bailihan type, no? Mga Michael Jackson type pala. Anyways, amat-amat na rabugtaw ha. Samtang nagpamati sa atang musika, dari lang sa XFM Bacolod. Hindi niyo pagbisua ha. Update niyo ka mga katrapa, dari lang sa exciting PDP. Das Arewa, Billie Jean by Michael Jackson.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
17: Know when to stop.
0: Bacolod, News and Public Service Authority.
17: If no one is
0: Bacolod, News and Public Service Authority.

0: nagbabalik sa inyo mga Ratcho. Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katropa. Oras na natin alas 5.30 na. Alas 5.30 na, 5.13 in the morning. Subong yang Lunes, July 6, 2026. Ay, so may mga birthday dira. Na nag-celebrar sa Gilekad Dawan, Subong, mga katropa, nga Lunes, July 6, 2026. Good morning, and happy, happy birthday! Woo! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday mga katropa, no? Sa mga katropa pips na ito, tara. Ano man ang imong edad, ano man ang imong handa, ano man ang imong yung status in life right now, no? Enjoy your day. And syempre, dapat ikalipay na ito, no? Kagindaan kita siyang another life. Kung maghahambal pa nila sa mga caption nila sa mag-post nila sa Facebook, plus one. Sa edad, no? So, be thankful. Mapasalamat kita. Mag-pray kita. No? Mapasalamat kita nga. Thank you nga. Nadugangan. Pangatong kabuhay. Nakabugtaw kita liwata. And, syempre, no? More blessings sa inyo, dira. Kasi wala may maduhol sa inyo karon. Ampaw kung regalo, no? Perfect, eh? Di wala? Mga katropa, alas 5.14 na. And, di mo sa dira sa mga estudyante. Sa mga katropa pips natin, sa mga mother of all, no? Sa mga tatay man nila natin, lolo, lola, tito, tita. Sa mga katropang SG man natin, sa kung security guards nga nagatutok sa atin. Subong sila ni Sir RV Chris Caceres sa Good Morning Dira. Sa ilayan ni ng Irene Idrama Laganya, Good Morning! Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Nakatutok sila subong Drisa at programa Exciting Pilipinas. Good morning. Sa kay Ma'am Rina Diestro, good morning man. Mga miyembro sa klase ko natong katropang listeners and solid supporters. Good morning. May mga gadres sa tanan, no? Sa mga katropa mo natong nga miyembro sa Mom's Chapter. Gyan o ko na diri. Sa syudad sa Bacolo, damayong aga man sa inyo. Dira, may lang ang pagpamati. Ah, tutok-tutok lang. No? Sa atong nga nga programa, Dria, sa Exciting Pilipinas. And mga katropa, alas 5.16 na. No? It's time to shine. Awsos, ini time na. Agun nga aton iga pakita sa inyo. Kuri percent ang aton niyang TikTok video. Madumduman niyo itong kambay ko nga last time. Ito gin-feature na aton diri. Ang atong uso na bilang nga kanta ka Baby Dolls. Pero ato ya, nang ganto nang lain to sa nga audio, lain to siya nga music. Aray, lain naman niyo. Kag mas trending siya subong nga trending siya sa TikTok kay do ko hindi siya bala need nga dancer ka mga dancer ka gid hindi siya need nga dapat na masanto ka gid sa beat ka. Hindi siya need nga dapat ta sagad ka gid magpitik-pitik ang Brazilian dance gani yan do do ka bainte kuno sa rito hindi yabok balo. Pero hindi yung ano, nga trend, mga katropa, ano lang, biskan na sino, o biskan bata, maka-go-go-go. Kinanglan mo lang makabalo kung paano ini siya iubrahon sa TikTok. O, doon, taka makaroon na. Pero before that, ilantaw na kamo, no, sa ato niya nga, official Facebook page, sa ato niya nga, Bacolod, XFM official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Nalantawan nyo na sa mga katropa kay Live the Live. Arina, tik-tik na.
1: Kamina. Bing boing, bing bing boing, bing bing boing, bing boing, bing bing boing, bing bing boing, bing bing boing, bing bing boing, bing bing boing.
0: Yun, amo to siya. No, mayara siya sa sound. Tapos, taga, nag-ano siya, nag-lakat-lakat. May ang gasunod sa inyo. Which is, nami siya tulukon ko mas dami tulukon. Pero, diba, nang hindi siya budlay. Pero, kinanglan mo lang may iset sa TikTok. Dudoan, taka mo ka. Dudam, gusto mag-ubrasin niya trend. Pero, hindi sila kabalo. first dapat makadto ka mo sa ano, sa speed. Alam siya sa kilid makita, i times 2 niyo siya. Kumbaga dapat ma-fast forward siya kung i-play niyo na siya. Pero while nga nag-ano ka muna, while nag-take ka muna, slow mo na siya mag-ano, mag-wow, gawin siya. Tapos ko nakanta, dabi, sayang na sayang. Sayang na, gawin na siya. Kung mag-take ka mo, pero when you view na na siya, ang inyong video, kung after nyo na-take, madadasig na sa ang inyong yung gihudira, no? Naka-fast forward na siya, naka-times 2 na siya, ang speed. Tapos, timer. I-make sure nyo lang sa timer. I-crap-crap nyo, dadaan nyo sila. O, ang una nga, masaot. I-ano nyo lang.

out gin, hindi ka kabalo mo, siling ka. Kagaroon ka TikTok sa upod mo daw, bra. Kung classmate mo, siling ka, ay, hindi lang ko. Hindi ko kabalo. Hindi ko kabalo na iyan. Masalian dance, no? Pero Ariati, Gia, sundun ka ng kama. Ano lang, mga clap-clap-clap lang, no? Ako mabika-bika lang ni plakat, sidewalk, ano, sideways. Sidestep. Okay na, di ba? So, damo-damo na sa mga musining manami taluko na makita mo ang happiness and the memories this year. Nga next time, lang taon na nila, nagsaot kami ba sa unang sang amunin? Di ba? Good morning din na sila ni Ma'am Marina Destro. Good morning mga kay Sir Jillween. Kay Miss Pa Marina Montano Villanueva. Good morning, man. Ano din sa may XFM Campus Bless Monday ko, no? Good morning, Ma'am Miss Pa. Sa kay Sir Jillween na ni Adrio. Good morning ko, no? Adan ako na sharing. Do hindi naman siguro ko, no? Nami nga ang basura sa Victoria Street pa ihaboy ko, no? Sa sanitary landfill sa Bacolod City. Uy! Sa Sir Jillween sa nagpamalabag. Kaya ting mga katropa, ang syudad sa Victorias nag-request, no? Sa syudad sa Bacolod. Nga rin nila ihaboy sa sanitary landfill sa Bacolod sa May Felisa ang ilang 30 cubic meter nga basura per month, no? Na-accept na to sa city ang ilang mawak kung memorandum of agreement kin-accept mga katrokong ginbaton pero wala pa man na-approve so far sa SP pero na-approve na sa Environment Solid Waste Management Bureau. No? Ilang taon tayo kung ano na ang mangin desisyon sa sangguni ang palunsod and mangin desisyon sa syudad. Okay, ready na. This is Sir Jillween yung nag-update na no sa ining nasabit niyang issue kung balita na to. No? Okay. Oras na doon 5:21 na. Bugtown na kami na. Bugtown na. Bugtown na. Bugtown na. Bugtown na. Alas 5:21 na. And samtang naga tutok ka mo dira nag-upload sa programa mga katropa, no? Para mas mabugtawan pagid ka mo, no? Yari mga musika naton na makapabugtaw sa inyong mga diwa, makapabugtaw sa inyong mga kaluluwa, boss. Grabe naman, hindi ka pag hindi mabugtaw. Wala pa natin Brazilian dance, so bumpanis ng danaya. Dapat mabugtaw ka na yung maskan ka tulog-tulog, kanyang makabati ka na makaboom-boom-boom ka man. So are you ready mga katropa? My voice ganda, boom, panes, boom, boom, panes, panes.

0: bumalik sa inyo mga racho. Good morning. How's your chilling with ice cream by Blackpink? Aish. So, aga pa mga katrapado. Ice cream na ta. Ma-ice cream na, no? Mga katrapado. This morning. Ano din ang mga balon nyo na, ano ng mga naluto nyo na this morning, ang inyong mga tinigang. Salamot tanog din da, no? Makita natin din sa mga katraparan na nag-aliwalas na, nag-sanag na ang kalangitan, ang kalibutan. So, matamat ka naman, Rahimos. Subong yung aliwat. Ngayon, lausang Lunes, July 6, 2026. And sa mga katropa natin na sa liwat ka nagapod, dali sa programa natin, sa ilan ni Ma'am Rina Distros, Ma'am Shirley Arevalo, Jolwin, kay Stephen Parlimho, kay Ms. Pamarino Montaña Villanueva, kay Kim Aris Rodriguez. Good morning sa ila dira ni Sir Ronnie Santisa, Sir RV Chris Casiris. No, sa mga katropa peeps natin, sa ilan Jojo Wayan Sodario, nga nagtutok sa aton, sa ilan ni Tita Salina Tarahe, kaya ng Mary Ann Lidespa, good morning man dyan. And of course, sa mga listeners natin all over Negros Island region. Sa Bugos ka Pilipinas, sa marambutan sa aton niya nga programa. No, pero sa exciting Pilipinas. Thank you so much. Kaga sa liwati sa mga Monday. See ya. Go, go, go. Zero pa may pass. This Monday, go, go, go! Yeah! Toto mo na yan. Toto yan, matama ta dira. Bangon, himos, and galaw-galaw na. Oras natin 5:30 na! Alas 5:30 sa aga. At syempre mga katropa, no, nakikita sang oras. So, kinakits and tutok lang din sa programa naton na kay magabulos ang the Secret of Health, and after that, balita na naman kita. Kaupon siya katrawang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So, mayo lang pagpamati mga katropa din sa XFM Bacolod. Kita kits buwas, no, ang inyo yung kaupon ka na aga sa katrawang Wendell Balinario, pampukaw kun aga sa itong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika. Gusto

0: Kape Ko Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kate.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog ang apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: X F

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikaw ang lawas, perimimo. Mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ninyo lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ninyo kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelm nila na pierde sang virus, sang bakterya, sang fungi ang ato sa ninyo immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975-6970.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kagang ato sining pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sining kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome na ito ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka-importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayo ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
3: Ang topiko nga pagadiskusyonan na mo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, tasubong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
5: Sir Josil, ano may hambala nun kita nga once gani karon madisiplina, mag-imo sini nga baba, ang bug us mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
3: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata kun hindi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Hindi kita kay balo magsay no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma reverse or if not hindi naton posible mapaganhagan ang mga symptoms sang inyo sini ginabatyag sang aton ginabatyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling motubala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukoning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa niya siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining nga lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining nga blood sugar, Doc Leo.
2: Ine, Sir Josil, kung iron mong emosyon ikaw galingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tiyang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na gina-inom.
3: Gusto

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimas-imas o ay gidyag-batsyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Doc Leo?
1: Diri kita Sir Josil ano sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, pero man tayo sa inyo sininga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal ni ila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man ka bakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
1: Correct Sir Josil.
0: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon naton subungo daw more na kita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sining washing machine o pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa aton sining kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok layo?
1: Amo ni mga kalanon Sir Josil nga mataas sa sugar. Mga processed food nga kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates, mga himo sa puti nga harina.
0: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisi gihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw niya kadawras.
1: Ang problem abi sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Doc Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton Sir Josil nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members,
0: manggad na lang
1: nga abibalatian pa.
0: Oh,
1: manggad na lang. Pero kung wahi man lang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda natun nga hambalon nga
0: palanublion.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong panginawi sang lola, amo man ang panginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia.

0: Available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung na ginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang Blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang silingya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo,
3: kung ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ringo organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo pakadamo sang igasto mo sina dira, hindi na mauli. Kun balda ni mo sina kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi nang bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Doc Leo?
3: Correct Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kon may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible. Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: Actually Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-ang kone sa sancharantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinang lanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kun mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi ang pag-take na ton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man niya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upo diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3, nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod nung kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton, kagun may mag-suggest sa aton, kaya daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C, nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa mga cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sa kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo blas aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Ngislo.
3: Oh.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka environment D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-aistoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pag-iit ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concern sa iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka muna from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9.
5: Santon Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalatian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time, alas 6:14. May nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sining kamaan sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Lunes, Hulyo 6, tuwig 2026. Kag subong aga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Malinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadalo naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na, mabatihan ninyo kami mga katropa dira sa inyong mga radyo. Iyara kita sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City mga katropa, mabatihan ninyo kami dira sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Inyo na dira mga katropa ma-download nga libre ang ining official streaming app kag ma-access dira ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara mo kita sa text line. Ang ato niya nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, this is 6 na kag mga katropa atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Para sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Environmental group nagahingyo sa Bacolod Council nga tunaan sang hustong plano nga makaula sang basurang Victoria City sa Bacolod City landfill.
3: Regional ASF Task Force igaporma sang DA para sa palareho nga mga protocol.
2: Kag para sa ating dugang pagiging mga headlines, lalaki dako pangot sa anong kakaunt sang pagpangimulo sa syudad sang La Carlota. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: PBBM nagpayag nga maayo kung magtambong si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial.
3: Pagbukas ang sealed box sa BIR, hindi trabaho sa impeachment court, sunod kay Senator Lacson.
2: Kag para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: Samtang nagugyaw sa 4th of July ang Amerika, revenge naman ang sigitan sa funeral rites sa Iranian leader nga si Ayatollah Ali Khamenei sa Tehran.
3: Right-wing candidate Keiko Fujimori ang gindeklarar nga opisyal nga tangdaog sa presidential election sa Peru. Inipaayo sa deklarasyon sa Peru Electoral Court.
2: Kag para sa itong balita sa sports, Philippine tennis star Alex Ayala o Con Ayala liwat nagapasaka sa iya kampanya sa Wimbledon Open.
3: Samtang sa balita naman natin sa showbiz mga katropa, ang sikat nga singer-songwriter nga si Taylor Swift ang ginkasal na.
2: Kag para sa atong karon nga balita espesyal kaupod si katropang James King, dinta ni makita ang pinaka-tallest human pyramid. Alas 6:19 na. Kaya mga katropa niyo na batian ang mga kaundahan o kung mga pangulong dinalan sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At ang padulungan ng mga titalya naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nagbunga sa negatibong reaksyon sa nagkalain-lain ng environmentalist group sa Bacolod ang

0: mag-ula sa basura. Sa Bacolod, wala man mapatag kung may balayra ng isa ka LGU kung mag-ula sa basura. Apang ining nga bagay ang may date sa karon nga ginatun-an sa konseho sa Bacolod kung bala makasarang magbaton ang landfill sa Kadamuon sa basura halin sa Victorias. Ang kaangawa sa grupo ni Villalubos nga ko ng tuyo para sa waste to energy project ang rason sa syudad. Ini nga bagay ang ilagi na pamatungad bangod isa ka may kong energy ang halin sa basura kag mahalita ng mga yara sa palibot base sa pagtuon na hindi magutat ang nais kag pamatukan ini nga bagay o pwedeng iban pang mga non-government organizations.
1: Mangin alerto naman ang kapulisan sa probinsya sa anuman ang mga lokal o kon local political gatherings karon nga pagasuguran sang Senado ang impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Negros Occidental Police Office spokesperson na Police Major Jerises Catalogo nga normal nga operasyon sang kapulisan ang pagmonitor kon may mga local nga assembly bilang pagsuporta o kon pagpamatok sa kinahimo nga hearing. Ang kapulisan sa tagsaka local government unit ang may katungdanan sa pag-usisa sa permit sa assembly kag pagluntada sa kalinong kagkataway sa trapiko samtang magahimo sang protesta. Apang sunod sa kay Catalogo nga damlag pa wala sang grupo diri sa Negros Occidental ang nagpalayag sang plano nga maghimo action protesta angot sa nasambit nga impeachment hearing.
0: Nagatuyo magpatawag sa congressional investigation ni Deputy Speaker kag Bacolod Congressman Albie Benitez angot sa hindi pagpanugot sang isa ka computer college sa Bacolod nga makaupod sa graduation ng ilang 98 ka mga estudyante sa senior high school bangod lang sang kulang sa ilang balayran sa eskwelahan. So na sa mamalida, hindi dapat kamangin upang sandom nga makagraduar ang kabataan bangod lang sang ila kulang balayran. Nagkigsapol si Bernes si Congressman Benitez sa mga estudyante kagilagi ni kananagod pamatian ng ilang reklamo. Pasaling ni Benitez ngayon pasabton ang tagdumalahan sa eskwelahan bangod matagma ng kasuguan sa Department of Education nga hindi mangin sa vlog sa graduation ng utang sa tuition fees ang mga estudyante.
1: Isa ka synchronized protocols ang gusto mabato sa Department of Agriculture Negros Island Region kung paano matap na ang paglaptas ng African Swine Fever. Sunod sa kay DA Negros Island Region Director Engineer Albert Barugo nga magapatawag siya sa Second Regional Committee Meeting sa Negros Occidental kag Oriental agod mangin palareho ang sistema sa programa. Ang pagporma sa Regional ASF Task Force ang isa kadako nga bulig para sa mga uniforme nga lihok ka ang palareho nga protocol sa magahatagman sang sulhay nga patakaran kag pagtransport sang buhi kag inihaw nga mga baboy. Sa nahibaluan may kaugalingon man nga protocol sa Negros Oriental samtang may siparado man nga kasuguan ang mga lokal nga gobyerno sa bakin sang Occidental. Dugang pa ni Engineer Barugo nga isa lang ang katuyuan sang tanan nga hindi na madugangan pa ang mga local government unit nga may positive cases sang ASF. Sa pinakaulihing nga datos sang Provincial Veterinary Office yara na sa masobraduha kalibo na ang mga nagkalamatay nga baboy kung 3.81% lang sa total population sa 13 ka mga affected nga LGU.
0: Malaya man ang tsansa maghimo nga maglandfall ang super typhoon nga manugsulod sining ismana. Apang dapat lang nga magpabiling nga alerto sa lakad sang panahon ng tanan nga pumuluyo halin sa adlaw nga Miyerkules tubto Biyernes. Kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility si typhoon na Bavi, ini ang pagkatagon ng Typhoon Inday. Sunod sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bacolod, pabaskogon sang bagyong habagat gani mas mabaskog nga ulan nga may upod sang pagbugso-bugso ng hangin ang mabatsyagan sa bayan sang Western Visayas. Ginapanugyanan man ang yara sa flood-prone areas nga magbantay bangod sang ginapaabot nga malaing panahon. Natala na nga ipasaka sang local DRMO ang alert status sa masunod nga adlaw agud magahimo sang pagpanghanda ang response team sa tagsaka banwa kag syudad.
1: Dako ang tsansa sa baylo sang orihinal nga plano nga sa Tukuron sa Cabacolod City mahimo sa Bago City na Tukuron ang Regional Office ng Philippine National Police sa Negros Island Region. Nagdonar sang duta ang lokal nga gobyerno sang Bago sa PNP. Ini ang ginapahibalo ni o kung ginpahibalo ni Mayor Mayet Javillana kay Police General Romano Cardinio sa pagbisita sini sa Biyernes. Sa tingon nga matapos na ang tanang dokumento iga formalize ang pag-turnover sang duta agod mapatukod ang PNP na para sa ilang building. Ginapakamayo man sa kapulisan nga malapit sa sentro sa syudad sa Bacolod ang regional office para sa mahapos man nga koordinasyon. Sa karon ang PNPNIR ang nagaupod anay sa compound sa provincial police office sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa

0: kaming awan Barangay Estefania, Bacolod City.
1: May kabilugan nga 1.1 million ang total nga kalabon sa tanang estudyante sa Negros Island Region halin sa kindergarten, top-top senior high school. Ini nga kalabon ang tingog sa halin na halin sa tanan nga public at private schools. Ini para na sa school year 2026-2027. Suno kay Almerdi Kinyang, spokesman sa DepEd NIR, nga yara na sa tanan sa 1,117,204 ang enrolled students. Ini ang base pa lang sa 95% sa tanan nga espilahan nga nakasubmit sa data. May pagnubo ini sa total students si komparar sang 2025 to 2026 nga school nga may ara sang 1,185,937. Apang sa nabiling 5% nga wala makasubmit, mimo maganubo ang diferensya sang total number.
0: Ginakabig nga pangpito sa mga most wanted persons sa Negros Island Region ang nadakpan sa Biyernes sa Banwas sang Ilog. Inipagi sa Manhunt Operations sa kapulisan sa Barangay Delicioso sa Amunga, Banwa. Si alias Jem, isa ka 22 anyos kag mangunguma sa Barangay Bantayan, Kabangkalan City. Siya ang akusado sa kaso ng murder bangod sa iya kahilabtanan sa pagbuno patay sa duha ka magutod sa itong nagligad nga binulan. Ang sospek ang nagpalagyo matapos ang krimen sa dinlunsay nga nag-agom sa pilasang pagbuno. No, hindi pa intindihan ay lamang sa inuman ang naging motibo sadto sang krimen.
1: Dako pang regional number 1 most wanted nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest angot sa anong ka-count sang pagpangimulo sa Dalan Ibiza Villa Caridad Subdivision, Barangay 3, Ciudad sang La Carlota, aga sang Hulyo 4. Ginkilalang nadakpan sa kay alias Mar, 20 anyos, kay residente sa Barangay 2, Ciudad sang La Carlota. Ginlunsar sa Regional Intelligence Unit o kon RIU, Provincial Intelligence Unit o kon PIU, kag La Carlota City PNP ang pag-serve sa warrant of arrest batok sa suspek. Angot sa kaso sa pagpangimulos kag wala sang nagkakaigo nga piyansa. Sandig sa investigasyon sa kapulisan, ang suspek ginaligar nakigilawas sa makapila ka beses sa ila balay o pwedeng iya minor de edad nga kagugma nga nagresulta sa pagbusong sini. Sa karon, nakaunong nasa kustodiya sa kapulisan ang suspek para sa nagkakaigong disposisyon kag nagpasalig man ang Police Regional Office Negros Island Region akon pro NIR nga magapaday ng ilang pagpangdakop sa mga kriminal.
0: Patay ang isa katanod commander matapos sa okon masamtang pilason man ang isa pa katanod matapos nga gitpang buno kadungan sa piyesta sa Parok Sorgum Barangay Sorgum 1 Barangay Bakong Syudad sang Bago kagahon sang Hulyo 5. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay alias Jose 46 anyos kag pilason naman si alias Restom 33 anyos isa katanod samtang ang suspek gin kilala sa kay alias Aming 45 anyos kag lunsay mga residente sang nasambit nga barangay kag syudad. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP, may arasa nga binayle kag nagbulig sa isa kababayi nga ginapatihan naglain na pamatsyag apang hinali na lang nga ginbuno sang suspek si Jose sa nawala nga kilid. Pagkatapos ang krimen nagilayon na nga nagpalagyo ang suspek kag inlagas ni Restom agodakpon ang suspek apang hinali man ini nga ginbuno kag naigo man sa nawala nga abaga. Lunsay nga gitpangdala sa ospital ang mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Jose kag sa karon nagapadayon man ang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga krimen.
1: Natigay nga madakpan ang suspek nga naglampos gamit ang inaligar maso sa isa kalalaki nga nagresulta sa kamatayan sini sa Porok Skid 8, Barangay Nabulao, Siyudad sang Sipalay, aga sang Hulyo 4. Ang biktima, ginkilala sa kay Alice Christian, 40 anyos, kay residente sang Don Jesus Village, Barangay Canturay, Siyudad sang Sipalay. Samtang suspek, ginkilala sa kay alias Ruby, isa kalalaki kay residente man sa lugar. Sa investigasyon sang Sipalay City PNP, nasapuan ang biktima sa mga residente sa lugar nga dugoon ang ulo kag miyara sa tupad sini ang isa ka maso kagilayon man nga gipakigangutan sa mga residenteng kapulisan. Apang agas ang kaangay nga adlaw nagpadulong si Tutoy o kon si Ruby sa kapulisan agud nga magsungka kaginako sining krimen. Gipayagman sining nga bangod sa utang napatay sining biktima kaginlampos ang maso nga ginapanagian ni Christian. Sa karon nagapaday na investigasyon kag pagpakigangon sa kapulisan sa pamilya sang nagtaliwan para sa nagakaigo nga kaso kag nakaunong nasa kustodiya sa kapulisan si Ruby.
0: Patay ang isa kalalaki matapos nga gintiro sang wala makilalaan nga suspect sa sulod sang balay sini sa sitio Balangbang, Barangay Kudkud, siyudad sang San Carlos, aga sang Hulyo 4. Ang biktima gin kilala sa kay alias Jerry, 20 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police ang Sipalay City PNP, nagaluto ang biktima sang handa nga kakanin upod sang iyang iloy bangod kaadlawan sang iyang live-in partner. Dugang pa ni Sarona, ginapatihan nga mayara sang isa ka wala makilalaan nga persona sa guwa sang ilabalay sang biktima kag hinali na lang ini nga gintiro sang suspect kag nagaagom sang pilas sa guya. Ginhingagaw padala sa ospital si Jerry apang ginbawian sang kabuhi suno sa doktor samtang nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa pagkilala sang suspect kag motibo sa krimen.
1: Alas 6:30 na. Mga katropa, inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa lokal kagininingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:31 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita, National News.
1: Nagapati si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangin klaro kag mahapos ang proseso kung personal nga magatubang kag direkta nga magsabat sa ipaagi sa mga abogado sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Kung siyang yara sa among sitwasyon, suno sa iya, mas luyag niya nga magatubang kagsapto ng mga panumbungon bisan pa nga nagapamalabag ang iyang abogado. Ginmanduan sa Impeachment Court si Duterte nga magtambog sa iya hearing personal man o kung paagi sa counsel. Sa bahay sa depensa, ginpaig sa abogado nga mahimo siya magatubang kung kinanglanon kagirekomendar sa ila nga team.
0: Gipanindugan man sang isa sa mga senador o kon senator judges nga si Senator Panfilo Lacson nga hindi trabaho sang Senate Impeachment Court ang pagbukas sang sealed box sang Bureau of Internal Revenue o BIR sa baylo sa iya dapat magpangayo sang pahanugot ang House Prosecution Panel sa Office of the President kung luyag nila buksan ang BIR box. Suno sa iya nagsugot ang mga senador sa ilang kaukus nga ibalik ka ang sealed box sa concealed BIR box sa House Prosecution bangod wala sang kinamatarong ang korte nga magtago o kon mangin gatekeeper sang ebidensya nga wala pa formal nga mapresental sa trial. Ginahatagan na pagtamod ni Lacson nga sa inalom sang Section 71 sang Tax Code confidential ang mga tax records kag mahimo lamang ipagwa o kon buksan kung may written permission gikan sa presidente sa rekomendasyon sang BIR kag Department of Finance o kon paagi sa waiver halin sa respondenta.
1: House Trial Spokesperson Kagabatan Party List nga si Representative Renico naging yung nga magatubang si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. Ginatagan man niya sang importante nga tapusan ng proseso sa impeachment bilang kabahin sa public accountability kag agud mahatagan sang sabat ang mga pumuluyo. Nagpanawagan man si ko sa mga senator judges nga himuon ang ila katungdanan nga may katarungan kag dedikasyon para sa kayuhan sang pumuluyong Pilipino. Ang pahayag ni ko kasunod sang impeachment trial sang Vice Presidente nga natalana sining adlaw Lunes, Hulyo 6.
0: Ginapanindugan naman sa House Prosecution Spokesperson Kaglanao del Sur Representative nga si Zia Alonto Adyong ang mga impeachment trial nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang hindi madiktahan sa anuman nga pressure group. Suno sa kay Adyong, ang mandato sa House Prosecution Panel ang base sa konstitusyon kagang ebidensya nga ipresentar sa Senado bilang impeachment court. Hindi sa bahin sa mga nagasuporta o kung nagapamatok sa impeachment. Ginsiling man sini nga madugay na nga mayara sa pag-ipit na gikan sa magtimbang bahin apang magapabilin nga nakatutok ang prosecution sa pagpadayon sa proseso sa accountability sa gitpatuman sa konstitusyon. Natala na nga sugdan sa Senado ang trial sa sining adlaw kulyusays matapos ang pag-issue sa pre-trial order kag pagtapos sa preparasyon sa kaso.
1: Alas 6:34 na, inyabatean mga katropa ang mga detalye sa balita sa national. Kaginingin na dulon sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Aton padulungan ng detalye sa Balita sa International.
3: Express Balita International News.
1: Samtang nag-augyaw minilyong Amerikanon sa USA 200 sa ika-250th birthday sa Amerika, minilyon man ka mga Muslims ang nagakasubo sa funeral rites ng Iran Supreme Leader nga si Ayatollah Khamenei sa Grand Musala sa Tehran. Samtang nagapamulong si Presidente Donald Trump sa 4th of July celebration, iyagin siling napukan ang Iran. Pero dito sa Tehran, sa pareho man nga oras ang singgita naman sa Iranian kahapon among tinaga nga revenge. Ining magkatuway nga selebrasyon ang may duha ka paglantaw, may mo hindi madali magtahaw ang tensyon bangon hindi pahilway ang Strait of Hormuz. Apang may anunsyo man kahapon nga sa Hulyo 11 magabalik ang US-Iran talks. Kag nabutang sa agenda ang nuclear weapon kag ang kondisyon sa Strait of Hormuz. Pila ka mga political analyst nagasiling nga madamo sa balantayan nga bagay bangon hindi mapos ang kondisyon sang duha ka grupo.
0: Samtang right-wing candidate sa Piro nga si Kiko Fujimori ang gindeklarar nga opisyal nga tagdaog sa presidential election sa Peru. Inima katrapanggit paagi sa deklarasyon sa Peru Electoral Court ang 51 anyos nga bata nga babae sang anay Peruvian leader nga si Alberto Fujimori ang nagdaog paagi sa magamay nga abanse sa kasumpong nga si Roberto Sanchez. Si Fujimori ang nakakuha sang 50.13 votes, samtang si Sanchez ang mayara sang 49.8% votes. Halos 50,000 lamang kaboto ang abanse sang nasambit nga tagdaog. Nangin akon mangin apang apat naman nga tion nga handom ining si Fujimori nga makabalik sa presidential o kon presidency sa nasyon sa South America kag pasalig sining magapamuno siya nga may integridad kag responsable. Samtang ang iyang kadalagaan ang kadungan man sa kadalagaan ni Alberto de la Esperiela sa Colombia, ang pareho man right-wing party sa Latin America. Si Sanchez naman ang 57 anyos na nagahinyo sa Electoral Court sang iya madasig nga proklamasyon.
1: Alas 6:37 na inyo nabatihan mga katropa ang detalye sa Balita sa International. Kag mga katropa, hindi kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, antes kita magpadulong sa balita sa sports, ikadulong na anay namo sa inyo pinakauling update sa lakat sang panahon siningadlaw sang Lunes.
3: Weather update.
1: Nag-apekto sa karon ng high pressure area kon HPA sa extreme northern Luzon. Ganila uman ang maayo nga panahon sa lugar. Samtang nagapabili naman sa guwas ng Philippine Area of Responsibility kon PAR ang super typhoon nga si Bavi. Namtang nga bagyo sa kalayon nga 2355 kilometers sa nasidlangan sang southern Luzon o kon southeast Luzon. May kabas kugon ini nga 215 kilometers per hour pagmadlos up to 265 kilometers per hour kag nagahulag pa nakatundaan aminhan nakatundaan sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong wala pa inisan direkta nga epekto sa pungsod Pilipinas sa Negros Island region kag sa Western Visayas naman lauma na magalumon tubtob maayo nga panahon sini nga adlaw. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Kag atong padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita Sports.
1: Nagsaka si Alex Ayala sa world number 28 sa WTA World Ranking subong nga Hulyo 5, 2026. Ini matapos ang iya makahalawat-hawat nga pag-abante sa round of 16 sang Wimbledon Championships. Nalampasan niya ang iya pinakamataas nga ranggo nga number 29, isa ka pa matod sang iya padayeng nga pag-uswag sa patag sang tennis sa bugos nga kalibutan. May chance pa si Ayala nga makasulod sa top 25 kung malutos nga si Jasmine Paolini sang Italy sa ilang ampang siningadlaw Lunes. Ang balita sa sports kagang lakas ang panahon mga katropa ining ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6.39 na, padulungan na ito ng balita sa showbiz.
3: Express Balita, Showbiz!
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. Sumungya nga daw sang Lunes, mga katropa, ang sikata nga singer-songwriter, mga katropa, no, sa Bilog nga Pungsod nga si Taylor Swift, mga katropa, ang ginkasal na sa iyaya nga boyfriend, no, kagisubong nga asawa na nga si Travis Kelce, mga katropa, sa New York. Kag mga katropa, mas naging trending ining kasal nila, hindi tungod nga bongga o kung hindi tungod nga damo-damo sa nag-attend o kung nga mahal-mahal ang venue, kundi mga katropa, nangin trending ini tungod do ka secret, mga katropa. Kumbaga, wala bala, mga katropa, nahibaluan sang fans, wala nahibaluan sang showbiz circle sa Hollywood man o kung sa diin man, dirapis kan sa Amerika, mga katropa, do wala bala sang siling nga may mga invitation gid may mga dalag ko abi nga mga nag mga personalities nga nag nag celebrate upod sa ila, mga katropa, no, do gulpi na lang gin declare ako na gin pabalo ini, mga katropa, nga ti kasal na sila, no, sa Kansas City, mga katropa, kun sa diin nga ti dito sa New York ining ila yung wedding ceremony sa Madison Square Garden. Wala, mga katropa, sang sang picture nga sila nga duwa nga naka tuxedo abi o kun naka wedding dress gid bala, mga katropa, wala, kundi naka lang, no, ining do ka sobra ka simple, no, amo na kag kumbaga hambali sa mga fans ni Taylor, mga katropa, ginulat mo kami, no, magkanta siya kuno mag siya ka album, grabe bala, no, ang ang preparasyon mag-launch siya sa kanyang album, ti may pa-countdown nga 30 days before amo ni mayara pa teaser pati picture ya, pero sa iyang kasal, mga katropa, wala, no, gulpi lang kag nakibot lang ang tanan nga kasado na siya, mga katropa. Kati hambali sa mga netizen, basi mga, di ba, kami mga kanta ni siya yung mga katropa, nga tag 10 minutes mo. May tikay kasal na sa basi, bala malambot na ni 20 minutes pagid ang iyang mga kanta, no, sa ining after marriage life niya, mga katropa, no. Kay ti, managani, kasal na ining si Taylor Swift. Kay usually daan, halin sang high school ko, daw, gaano niya nga kanta, eh, daw, ga-evolve mo bala, from Crush to Romeo and Juliet, kado In Love, tapos up to nga heartbreak mga songs, kasi nga break siya sa mga exes niya, up to sa mga kanta niya subong nga In Love, kagti ano naman kuno I Had ang mga kanta niya, kay ti married life na siya, mga katropa, no. So tayo muna ang kasal ni Taylor Swift nga tigmang garanon sikat, pero daw simple kayo kag kumbaga daw sekreto la ang bunal kung siling pa sa mga tao sa comment section. Ate, congratulations, no, ta Taylor Swift kag Travis Kelce. Ang aton nga balita, mga katropa, subong nga aga ang inatulongin sa inyo sa aton mga habon nga pangmaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, maka-prevent sa early signs of skin aging. Mapaputi sa itong mga panit kaga, makadula sa baho, mga katropa, sa inyong lawas kag mga germs. Kini antibacterial na magigamiton sa pamilya pilog nga adlaw, mga katropa. Ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man sa mga mahilig sa glutathione and collagen, ini para sa inyo, mga katropa. Ang tigintugangan pa sang VCO ko ng Virgin Coconut Oil. Ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
1: Nakita, take it forever, diba?
0: Oo. Ako ni siya ex nga, kanta, yung katropa, friends. Mga heartbreak songs.
1: Puro mga heartbreak songs. Yan daw ginapa niya, inspiration.
0: Yes.
1: Pero ang napangasawa, napamanay ni, NFL player ni. Mm. National Football League player ni siya sang Kansas Chief. Million dollars mo nang...
0: Ang yang...
1: Pero I don't know kung quarterback na siya. Basta player na siya sa NFL. No? American football bala?
0: Sikat na na.
1: Sikat na sila. Same na sila sa NBA. NBA basketball. American football na sila ya. So, kung sa ito, ang term blast atin, no, kung sa Europe, kung sa England, do rugby na blang. Pero dito sila, American football. Ito, famous man na sa. Isa man sa mga highest, mga tagas man nga mga ginabiyaran nga mga players ha. Sa galing may artista na sa una nga tanlaw ko na sa una, Twilight.
0: Mm.
1: Si Jacob.
0: Yes.
1: Kilala mo na. Si Taylor Lautner na siya.
0: Oo.
1: Nga wise lang nagdayunay.
0: Kay ma pareho silang ngalan. Oo, no, puro sila Taylor.
1: Ang lalaki, Vanes, Taylor Lautner, tapos si siya. Taylor Swift, ba, Taylor Lautner man. Oo, wala ko, no. Pero, tisya pa rin.
0: Mga joke mo, mga witty ka, mga Pinoy. Gina, Pinoy, gina, una-una mo.
1: Robot ko, tuwad gin ba na?
0: Kung sa Pilipinas, tuwad gin dyan, no? Kahit ma-change gin man yung napigido ka, bahay ka lang dito, yeah. Diba? Sa Amerika, ting, wala pa niya.
1: Kaya naman. Ito yung may ginagamit. Nag-iapo nilang ilang mga pangalan kung sinin sila na
0: sikat.
1: Alas 6:45 na. Mga katropa, padulungan. Tanim lang balita espesyal kapod kay katropang James King. Baluan tanim, no? Ano naman niya ang nagsulod sa pinsarsang sang sining mga tao nga maghimo naman sa pinakataas nga human pyramid. Mga katropa, baluan ta. Sa istorya ni Katropang James King sa Balita Espesyal.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Katropay, balo naton ang tallest human pyramid sa kalibutan. Ang tallest human pyramid, 10 levels. Kag ini ang nakuha sang Kokan Nagar Govinda Patak kag San Kruti Yuva Pratishtan Trust mga taga India sa Thane Maharaj sa India gin verify ini sang September 4, 2025 sang Guinness World Book of Records. Ang human pyramid na may aras ang 14.73 meters kung 48 feet kag 3.92 inches in height. Attempted ni siya sa August 16, 2025 sa isa ka okasyon sa Dahi Handi. Ang inang grupo katropa ang first ever na makakuha sa pyramid to level 10. Isa ka special date sa Dahi Handi. Isa ka Hindu festival kung sa din gina-celebrate ang birth of Krishna. Traditionally, ang mga komunidad nag-take part sa isa ka competitive event. Kag tinuhaon nga labuton ng clay pot na nagahanga. Padugay na nga aras sa 9th level mga katropa ang record. Kag sa siningation, ang ininga grupo ang nalabot ang 10th level sang human pyramid. Inang atin nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugon ng immune system, bag premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Oh, mga katropa, no? Ipinapatian, ito ang balita espesyal ko po si Katropang James King. Nakatoles ng human pyramid dito sa India, mga katropa. Alas 6:48 na kag sa mga katropa natin dira. Katropang Wendell, before kita nang magpadulong sa pagtamyaw, ipakilala tani mga nabili ng mga produkto sa Yes to Health kag sa dinta ni mabakal.
0: Yes, mga katropang, atong mga produkto sa Yes to Health o mabakala sa itong mga Yes to Health store. So, syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mga katropa, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online, mga katropa, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kaya sa mga katropa natin, drang nga nag-monitor na, good morning!
0: May yes, agada. Good morning sa mga katropa peeps natin sa ilaya ni Sir Lord Davales. No? Good
1: yes,
0: morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning sa ila ni Jill Wynn. Mga katropa, no? Sa ila draya ni Ma'am Rina Diestro. Good morning man. Sa kay Toto Benji Jimenez. Good morning. Kay Ma'am Jovi Sarge Abudente. Good morning. Watching sila kuno subong sa ilang balay. Sa kay Sir Randy Santisas. Good morning. Sa kay James Estosha. Good morning. Kay Alberto Norbing Loreno. Sa Metalisa City Zone 15. Good morning. Maya blessing ko no. Enjoy life and keep safe ko no. God bless atong tanan. Mm-hmm. Yes. Sa ila pagid ni Ma'am Melanie Martisano dira sa ila ni Ma'am Marivic Gano, good morning. Kag syempre sa mga katropa nato, dira sila mga tag sa kapanimalay nga nagatutok ka nagapamatig sa aton sa mga aga. Good morning.
1: Yes, may aga sa mga nagatutok dira, good morning, no? Te, subungad law Lunes, happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday at July 6. Happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo. Katropa naton dira, no? Enjoy your day mga katropa. Wow, Lunes na. Saan mo lang nagtakop ang Biyernes? Sabado nagtakop, Domingo nagtakop. So kung balik na ka mo, balik naman sa realidad. Lunes naman mga katropa. Alas 6:59, hindi nyo na pag liso ang mga radyo nyo, dira ka magabulos ng bulusay kapot sa katropang Erwin Salino. Kagibang pagin ng mga balitaan siningadlaw mga katropa, no? Sa aga, mga news and public affairs ang XFM Bacolod. Sa hapon, mga ano no? Mga entertainment. Alas 2 karon upod sila ni Uncle Bob kag ni Sexy D para sa X-Rated. Alas 2 sang hapon, tuptop alas 4 sang hapon, kag mga katropa ining pagasundan ni Mommy G. Alas 4 hasta alas ano naman, katropang Wendell? Hasta alas 6 sang sang gabi, no, para sa extra drive, no? Extra drive ni kaupod si Mommy G. Kag pagkagabi, okay, katapusan ang aton nga kalingawan diri sa XFM Bacolod. Kay kaupod naman ninyo si katropang James King. Oh, alas 6 sang gabi, tubtob alas 8 sang gabi. So yan ang extra service na sa ng iyang mga katropa ang aton nga mga balantayan sa hapon sa mga programa, no? Mga PM programs na nasa, no? Sa hapon, tuptob sa oras ng gabi. Kati busla na ni Troy Tisoy pagkalas 9 sa gabi hasta alas 11 o pang alas 12 dira, no? So ito yung mga katropa, tutok lang yapon sa XFM 103.9 Bacol. Kag sa liwat, kami ninyo mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacol, News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita.
12: Uy, babe!
11: kissing.
12: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
13: One, Turbo.
11: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: System Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
17: XFM 103.9
18: The Secrets of Health.
19: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
20: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man niya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
19: Could you imagine that niya ang karne kung ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iyala sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
21: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
18: The Secrets of Health.
19: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
20: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sang phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
2: Yeah!
19: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
13: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
18: The Secret of Health.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Apor balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
25: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
26: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
25: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
26: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
27: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
28: Kapuy
0: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
4: Sa akong

0: Strong Pain, Fast and Safe, no! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
10: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kamaturan ang salandigan sang kalatalayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niliwak ko ng bata tapos may balay na ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin. Yata para mati welcome na sa pagparagad na sa Bullseye na naman. Off the rain naman kita, tubdubalas Jess ang aga mga katropa sa pagtalakay sa mga balita, mga informasyon. Dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian sa siling panahon. Manami sa panahon subong mga katropa. Pero may bagyo, abi, no? Nga nag-igo sa... nag-igo sa area sa extreme Luzon, no? Area sa Batanes. Though, hindi amuna ka sentro, pero baskog super, super typhoon pag ini. Nag-grab out yung mga katropa sa 280 kilometers per hour ang bagyong Javi, Bavi. Ang pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa, nag-gintawag sa bagyong Inday, pero baskog niya sa mga katropa. Ang iyang kabaskogon naghaboy sa 280 km per hour. Ang aton di, ikumpara mo sa Yolanda, katropa, naglamot sa 250 km per hour. Sobra-sobra pag inisa, mga bayan. So, I hope, no, sa pinakamakuturan ta, igo ni sa Marianas Island mo, sa Guam, Subong, ang baskog, ang sentro sa bagyo, mga katropa. Pasalamat lang kita. Nga hindi mo nakabaskog ya, nag-igo diri sa aton nga pungsod ang ining bagyo. Nga ito naman ginapakabay sa mga kuturan ta. Importante lang, handa lang kita, no? Kaya ti, hambal sa nga aton nga pag-asa, ang probability sa El Nino sa dasun bulan, katropa, posible. There's a 60% of chances nga matabo niyo sa mga katropa ang Super El Nino. Hambal naman sa pinakamexperto, ga-expect lang kita, nga hambal nila, nga ang ining super, o kung ang El Nino, Super El Nino, pero super na nataran, baskog mo. May igo sa Pilipinas, ang Negros kuno hindi matamaan, pero ang iyang temperatura, malabot sa taga 45-40 ang range niya, mga katropa. Pero sa ibang mga lugar, katropa, pwede maglabot sa 50 degrees Celsius. Init-init na kayo. Init-init na kayo. So, gina-expectaran ang drought. Kaga ang pagbaskog sa mga bagyo nga posible magsulod sa Pilipinas. Anong aton nga purpose kaya ginapabaluta? Because ang aton nga pahayag katropa ang disaster resiliency program dapat matutukan sa liwat, makantuan sa liwat, bala ano, resilient kita pa Japan, bala sa bagyo kita ta may ara na sa mga natural calamities kaya nagkakalatabo sa aton nga pungsod katropa. Lakip na ang pagluntad sa mga linog, no, sa aton nga mga lugar, mga katropa. Dari sa Pilipinas, ang pinakabaskog is 7.8 nga linog nag-igo sa Sarangani Province. No, sentro, ang pinakabarugan dito sa Mindanao, sa Sarangani, General Santos, Marvel, ang iban pa nga mga lugar nga apiktado sini. Pero ang sadya, mga katropa, kung ano ang aton responde sa pagpreparar sa mga disasters, gani mga katropa, no? Amo nang aton nga medyo tutukan. Tungod sa sining nga mga climate changes, katropa, sa aton nga lugar, di kung kisa nagkantos punto kisbagay, nga kita mismo ang nagaanto sini, kita mismo ang nagakaigo sini, parimalay pamilya ang nagakaigo sini, mga katropa. It is but proper nga may ara kita sa mga preparation sa sining panahon, mga katropa, sang pagtilaw sang climate change, mga katropa, no? Amuning epekto, 2010 nag-bloat up na ni ang istorya sang climate change. Early 2005, katropa, there have been talks sa pila ka mga nasyon para sa preparasyon sa climate change, katropa. Una ni nakitaan ang change of glacier, bala, ang mga ice continent dito sa area sa North Pole, no? Ti amo na meltdown, gagagmay, nagakaanod ang hambal nila. Linya, there's a sudden increase of water sa bilog nga kalibutan.
pagtaas ng tubig, no, pag panaog sa mga duta, sa atong termino, kag posible ang pagluntad sa mga baha. Ini dala na lang sa climate change, mga katropa, ang ining ginapahayag sa pinakamaeksperto naton. So this is just it, no, ang mga epekto sini nga dapat preparahan naton. Ano preparasyon naton? Do may ara na gid man sang climate change preparation ang aton pungsod nga ginahambal nga ti kinahanglan ta mag-establish sa mga waterways naton, clearing sa mga drainage naton, katropa, training ang aton disaster management response, pagkatapos sa mga flood controls naton, katropa, i-plaster ni siya para pugong sa mga posible pagbinaha nga magaluntad sa panahon sang ulan. But what have you? Diri sa pungsod Pilipinas, rampant sa gihapon ang pagbinaha. Hindi man ato ba discount kahit sa iba ni mga pungsod nagbaha man, no? Taas man ang tubig. This is due to climate change, mga katropa. Pero ang ginaistoryahan natin di, mga katropa, sa mga first world, second world, mga first world countries nagbaha gani sa mga kapungsuran like China, like sa Japan, katropa, nagbinaha. So most likely apparent ang pagbaha man sa aton subong diri sa pungsod Pilipinas.

drainage pagkatapos gibutang kata flood control. Ang problema, ang flood control ta abaldado man. Ang flood control ta kung kis hindi ka kapabli nga magbaton sa tubig nga dagko ka volume. Nga bigaw ang construction. Just like Japan mga katropa, ang ilang mga lugar dito sa Dalom, ilang underground kaya ginhimo sa gimo nga ginhimo nga tunnel mga katropa, dalom-dalom niya. So antes pala magsaka sa babaw ang tubig katropa, dito sa dalom niya ubos na. Kag ang outlet sang tubig na plastar na. But it takes billions of pesos mga katropa to do that, no? Pamangkot, ready ahead Pilipinas magpagwa sa billion-billion ka pesos para sa ining makabig ta pagpabag-o kun pagpreparar sang para sa climate change. Abangan ang susunod na kabanata. Damo pa ta asin guro kaunons ni. Anyway, 7:20 mga katropa sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan. Pero kamabalita mga katropa, impeachment trial mag-aabri subo nga adlaw. Samtang mga katropa, bagyong si Inday naga-apekto sa pila kami area sa Luzon. Checkon ta na pinaka-latest update karon sa pagpangalagad naton. Samtang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagparindugan nga wala saya sang kapaltahan nga nahibo kon serbisyo publiko ang pag-istoryahan. Ginpabugal sa Presidente ang pag-file, paglaot sang pila ka mga politiko nga imbolbado sa ginakabig natin korupsyon at sa gobyerno. Dala na ang pagpapreso sini mga katropa. Amo ring pabugal sa Presidente, hambal niya sa pila ka presidente nga naglabay, sino nga mga presidente ang nakapapriso sang mga public officials nga imbolbado sa korupsyon. May punto man ang presidente, may punto man sa, pero mga katropa, medyo taas ang kilay sa mga DDS ni. Kaya nga, amalya, ang ginpapriso mo kung tarapartido mo lang tutanan, hindi man to ng puro corrupt nga mga opisyal kuno. Ang ginpapriso mo, lidera na day, kung maghambal ka, ang ginpapriso mo, si former President Rodrigo Duterte, isa ni ka dako ang achievement man sang presidente yun. Ngati napadalay sa dahig ang anay presidente. That's why gataas ang kilay sa mga DDS, mga katropa. Ambal sa DDS niya na, no maniman. Ang ginapabugal mo, ang ginapapreso, pundra mo lang mga kritiko mo sa politika. Diretso, Bullseye. Pinapakamabalita sa lokal na ito mga katropa. May ara sang effort nga i-review ang Memorandum of Agreement sa tunga sang Ciudad Bacolod kag sang Victorias angot ini sa pag panugot o kung pag-approve sang aton Bacolod Solid Waste Management Board sa pag panugot sa pag sa siyudad sang Victorias para maghaboy sang ilang basura diri sa Bacolod Sanitary Landfill. Isa na karon ka pagatutukan naton nga pila ka mga issues naton diri mga katropa diri sa aton para tuntunan sa Bullseye. Diretso, Bullseye. Isa pa ang pila ka mga update dito sa talutog bala mo Miss Barangay Michelle katropa sa Morsha, ang residente nagareklamo. Nagareklamo to tungod ini matapos nga madumduman to nag-viral nga daw gin guyod tong isa kaginang sa nasambit nga barangay. Nagpa-blatter to, nagpa-record, nagpangayo bulig man sa barangay pero daw wala gin sapak. Ang resulta, nagtukod to ang Taala Farm la. Ang itlog mo ako-akon. Nagbutang to sang farm nila, reklamo sa mga residente. Ginaula to ang mga itih sang ilang

0: mga New Year's Abi. No? Now, reklamo sa mga residente, baho-baho, kuno? Amo to, amo rin lang kumpanya nga ang naghahaboy, amo ni, ang kumpanya nga ang itlog mo dako. Ang Taala Farm. Di nagpakigangot mo ni mga katropa sa EMB kay nag-inspection man to ang EMB. Galing mga katropa, wala to tao sa lugar. Why to may nakatubang sila? Security guard lang, mga katropa. Why takabalo ko na nugid man ang proseso, no? Why takabalo ko na nugid man ang... Pero wala pa ka-state na, pa-issue statement. Ang Taala Farm, nga amo nag-operate mga katropa sa nasambit nga lugar, no? Ang pamangkot, may compliance ba sa DENR ang pag-haboy da sang iti sang mga manok dira sa isa barangay Michelle sa Mursa. May arab la compliance, nahibo bala ang mga consultation because ang paghaboy mo sang iti baho-baho niya mo. Ha? Baho-baho niya. Bisan maghambal ka, manok lang gani, isa sa poultryhan pa lang gani. Once mag-umete ang manok gani, baho-baho. Much more ginhaboy mo na ang nag-tiner na ng mga ite sang manok sa isa ka lugar. So this is an environmental concern. Nga dapat tutukan sang aton tagaan atensyon sang aton nga DENR. Kay nagaula mo. Nagabubo sila. Hambal sa mga residente, pila lang kami tro ang ilang distansya sa nasambit nga lugar, no? Ang pamangkot ni mga katropa, anong ginhimo sa barangay? Ha? Anong ginhimo sa barangay since kay may mga reklamo? Dapat respondihan ni. Ang problema kung kis daw ginapabaya-bayahan lang bla. Oo, anaon tani, karon suriyahan tani, kung ano ang pwede tayong himo mga katropa sa sining reklamo sa pila ka residente dira sa Mursa mga katropa. No, oras na 7:23 na sa pagpanglagad ta sa aton para tuntunan sadya, no? Ang recovery sang drugs ni rin mga katropa daw grab out na 12 million ay nako ho. Amuning sitwasyon nga daw kabudlay. oras mga katropa, tanahon ta because sa duha ka adlaw mga katropa nga recovery sa mga drugs daw grab out na 13 million, 12 million ang recovery sa mga college police office ng droga. Mga katropa, grabe no? Nagbaha di ang gabaha di ang tawag di ang droga sa Pilipinas sa syudad sa Bacolod. Kitang sentro sa ginistoryan subong yung Bacolod to last time to lapit 12 million ang recovery plus may arap pag sa recovery nag-grab out sa 13, no? If eksakto nga ako nakita mga katropa nga recovery sa Bacolod City Police Office as this point of time. So, tanahon-tanahon mga latest development karon sa aton nga pagpakalagad kay daw sa Jani ang gagalatabo sa aton nga syudad mga katropa kay damo sang mga makabigta problema sa droga. Plus mga katropa sa latest update naton oil tanker ginbungguan sang food stall ginbungguan ang food stall sa Banwa sa Valladolid lapit na mo sa The Verse Boulevard kapin 14 milyon pesos nga sabo nga kumpiskar 14 million pesos ang nakumpiskar mga katropa sang kapulisan sa syudad kabugosan ni sa, no? Alright, so amo ni pinaka update naton ng lugay-lugay tutukan tani masadya man ni mga katropa nagakalatabo subongho sa aton nga larangan sa politika sa bungsod Pilipinas sa lapot na punto kis bagay kapaminsar kita ano nga naglapuyot pagidhaw gamay ara pagid sa na otay haw la ano matabo man sa impeachment taman ano pwede mahatag sa pinaka mga kulturan ta pinaka mga abyanta as to impeachment ano matabo karon sa impeachment sa pag-abris ni ano ba lang unang tarakayon no pila ano kaduga yun usually nagatabo ang impeachment proceeding katropa. No, this time sa kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Pagbangkot magid ti sa mga congressional inquiry sa mga pag sa budget approval bala no sang office of the Vice President mga katropa. Matambong ayhan ang Vice Presidente sa impeachment. No? Abangan ang susunod na kabanata sa sining mga panahon mga katropa. Tanahon ta ko na nung mga latest karon ha. All right. Oras na to 7:29 sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye. Mga katropa, ang aton produkto nga ginapahibalo sa inyo, ang tatlo ka mga produkto ang ginahambal naton, ginatawag naton nga Ultimate Trio, no? Ang Ultimate Trio mga katropa gintapuan sa tatlo ka mga produkto. Ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, okay? Ang tatlo ka mga produkto nga naghatag sa aton sang resistensya, depensa sa immunity, depensa naton sa infection nga hindi ta magmasakit, kundi sang ato lawas. Ang premium dito mga katropa, isa ka sunlight vitamin, vitamin D, nga makuha natin sa adlaw, okay? But because ang adlaw mga katropa, hindi ba natin ma-avail permi because nga pag-aga pa lang, sako na ta, diretso ka to sa pisina. Why not exercise? Nga dapat ginahimo na siya, no? Dapat nga ginahimo na mga abyan, no? Kaming active kita. Pero wala nga katabo nga ah. Kahit sako na mo, no? Pagbugtaw parang kao na, diretso na sa opisina. Okay? So, hindi na kita ma-expose pa sa adlaw. Alright? So, kadamo sa mga kuturan ta, nga deficient sa sa vitamin D. So, ang ato naman pamagi, ginahimo sa Yes to Health Incorporated, ginatunan ang ininga mga problema because sa pulo katawo, deficient mga katropa sa vitamin D, no? Wait, balo kung ano ang source, ano ang cause. But because balo kita, lifestyle. So, ginahimo, naghimo sang pamaagi para masuplementuhan ng tao, para makonsume niya ang vitamin D, mga katropa. And that's why nagwa ang Premium D3, katropa. Okay, pinakauna ni nga vitamin D nga nagwa diri sa merkado, katropa, kag nagmarka sa utok naman sa tao. But because nga tinamu-damu na naginuwa, no, nga mga vitamin D subong, na padayon lang Japon, pero ang tao nalipat sang mga ngalan, no? So ginabalik nato mga katropa, gina-recall naton sa inyo ang Premium D3 nga vitamin D supplement para sa inyo tanan, okay? May ari ni sang virgin coconut oil, may ara man sang malugay oil nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sang aton immunity, sa aton depend sa mga katropa. That's why importante is gapon nga mag-supplement kita sa Premium D3, alright? Mga extracted nga nutrients and vitamins, mga katropa. Halin sa mga suplemento ang virgin coconut oil, depensa para magpabakod sa aton nga immune system, depensa para kontra-infection. Pagkatapos, ang barangay na pamatundaan ta naman niya nga nami ang epekto niya sa aton lawas because compact ang mga vitamins minerals nga ara sa balunggay. Alright? I-google nyo ba? No? Kaya para makita nyo kung anong beneficyo sa balunggay nga agin butang ni siya sa Premium D3 kag sa Santon Gold Capsule. Ari pa, ang Santon Gold Capsule mga katorpa, speaking of it, may ara sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento, nga mga nutrients, ingrediente, nga mag-supplement sa aton sa mga kinahanglanta nga mga vitamins mga katropa. Mangosteen, ginakabig nga antioxidant. Ang palaya, ginapanubo niya ang blood sugar ni mga katropa. Ginaregulate niya ang blood sugar para hindi mag-spike ang imong magtaas kalamay mo sa lawas mo. Ang balunggay ari naman tao, no? Ang beneficios ni halin sa calcium, potassium, vitamin C, mga vitamina nga ara sa balunggay. Pwede nyo pwede nyo matestingan mga katropa. So wala pa nakatesting. Ang garlic bla, ahos-ahos na, pero kung push-on mo na sa may ara sa nutrients, enzymes nga ginaumit mga katropa. Amo na sang allicin, no? Nagabulig sa pagpabakod sa aton nga depensa daw antibiotics sa lawas ta. Nga ginabatuan niya ang mga viruses. no, kontra sa aton lawa, sa aton lawas. Ang virus nga harmful sa aton lawas. Okay? At the same time, spirulina mga katropa, anti-inflammatory, nagasugod ang sakit, nagasugod sugod ang tanan sa pang-inflammation, no? Nga pwede magresulta sa isa ka malala nga sitwasyon. Sala nga kun lala nga baratian. So early as that, may mga bukol-bukol, may mga hubag-hubag, i-combat na, i-awayon ta na. Alright? Amo na ang kaundan, amo na ingredients katropa sang Santon Plus Gold. Samtang ari paget kun kinahanglan naton nga i-boost up ang aton immunity, hindi man aton paglimtan mag-inom kita sang vitamin C. Ang vitamin C nga maghahatag sa aton sang dasig nga absorption sang lawas taton nga kinahanglan tang vitamin C. Para sa aton mga katropa, pagamat-amat na ta edad, no? Pakadto ka na 50, pakadto ka na 60. Ang aton nga absorption, ang metabolism pa natin gani, ipigapigaw na eh. No? So, kung amo na ang sistema, pigaw na ang absorption sa mga vitamins, minerals, kailangan mo nga magpangita sa nga i-boost up mo ang imong suplemento para magbakod lawas mo, para makaproseso sa dayon sa mga vitamins kailangan sa lawas natin. Amo na ang role, amo na ang trabaho sa vitamin C, mga katropa. Alright? So, kinahanglan ta mag-inom sa vitamin C. That's why nalakip ni sa tatlo sa Ultimate Trio from Premium D3, Santon Plus Gold, kag syempre, ang vitamin C nga alkaline-based. Nga agin emphasize natin ang alkaline-based ng vitamin C. Because kalabanan sa mga kuturan ta, acidic na, nag-acid ang sulok-sulok. No? So, eventually, mahatag sa kamudlayan sa la kauturan ta sa mga abyanta nagasuka-suka gapdi sala ang ilang gapdi ang ilang sulok-sulok ati kung kisag hindi ko pa naghatag sa aton inconvenience, no, sa aton nga adlaw-adlaw nga paghihoti, may trabaho ka ga sakit sulok-sulok mo, suka-suka ka, manukan lang na. Oh, kung ikaw babae makita ang tupad mo ang balat sa ila busong sa So, kinanglan ta mga katropa vitamin C para magdasig ang total absorption sa mga vitamins, minerals nga ara sa Premium D3 sa aton Santon Plus Gold. Alright? Katuin nyo ba na sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Store, ang ining nga mga suplemento naton nga mga bulig sa aton pagpasanyog sa aton immunity level, katropa. Pwede nyo mo na makadtuan dito sa aton nga Yes Wealth Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod City. No? Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Pwede ka mo ka-bisita, dira, pagkatapos, check man ka mo sa check man ka mo sa aton nga mga produkto da. Like for example, gusto nyo yung magpamangkot sang turbo herbal supplement for men, lantaw ka muna sang Vision X Plus para sa mata, para klaro matata, kag mga kape halin sa Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D-Free Coffee Mix, katropa, ara da tanan. Okay, ang mga healthy nga mga kape. 7:37 sa pagpangalagad nato mga commercial tanay. Haboy ta mga obligasyon naton pagkatapos sa mga pahanumdum, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: X. XFM.
11: FM.
12: Maakyat nga itong tori na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakans.
13: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
12: Mamamatay? Ganun katindi?
13: Oo. May ibang dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing ang mga komentaryo.
15: Hindi
0: nga nag-atrust ang public opinion.
16: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
18: Ito ang Bullseye!
0: Para kina mga tropas pa parangan natin sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Upo Diyos kaya po rin yung alagad si katropang Winsorina. So pod natin sa technical side si katropang Janelle Upsay mga katropa. Gina-check natin pila ka latest update natin. No? Check on tayo patrol. Antes na magkanto dito sa Asenda Michelle, Barangay Talutog sa Morsyaw. Gina-try natin labot ang alkalde sang Morsyaw mga katropa para makistorya kita since may mga reklamo. This is an environmental concern. Dapat tutukan man, dapat at tagaan atensyon sa lokal na pangaruhan. This is not just istorya sa DNR ha, because ang recommendation mga katropa, mahalin sa local government mo kung anong pwede matabo to, anong sitwasyon nga pwede mahimo sa local government sa mga reklamo sang aton pila ka mga residente. Ang barangay sa paghaboyda kinanglan mag-agita ni sa rekisito sa barangay man mo. No? May arat na sa mga rekisitos. Like for example, makuha kita sang ECC since nga ginalantaw tang paghaboy sa mga ano, sang higo, sang mga sang manok ni nga ginaparigyahan sang Taala Farm. Maghalin sa barangay man ang consultation, ang public hearing sa pag-establish ang lugar nga habuyan sang ano sang ining mga higo sang manok. Okay, pero since kaway kita may mga batian, i-check lang natin ang pila ka mga update karon sa mga residente ng taon tamahan kung sino malabot na ito para may istoryahan natin ini di ini pa kanto because I believe nga nagkanto na ang EMB ang DNR dira sa lugar to inspection, no? Pero wala kasulod to. Oh, 743 mga katura pabrikanta because 14 million pesos total recovery sa Bacolod Police Office kung istoryahan ta droga sa syudad sang Bacolod mga katropa. kung pag-isulihan ta ang recovery, dako-dako rin ni mga katropa. Compare na ton sa ibang dumitroma ni Lani. Nga mga recoveries. Well, pangimbulahan kita sa aton nga mga kapulisan for doing such a job. But, it leaves us a very important question nga kinahanglan masabat, nga pangita sa sabat mga katropa, dinihalin nga naglabot de ang ininya bulto-bulto nga mga droga sa Jerez Bacolod, mga katropa. Kwaon tabla, ang latest update naton with the katropang Franz Andrew Burgos sa sininya nagluntad nga mga raids, no? O kung bypass operations ang aton Bacolod City Police Office.
18: FM Live Reports.
0: Arig ka rin sa linya naton, katropang Franz. Katropang Franz, may aga. Katropang Franz. Good morning.
10: Yes, katropang Arvin.
0: Pero
10: kita sa buong sa pinakalitest update na rin sa Banwasang Valladolid. Kasi rin ito na tabo accident ay kapon. Walang isa to kawal tanker. Din sa Russo, ang isa ka food stall.
0: Wala
10: mismo sa Boulevard. Dito wala mismo sa Cops ng Barangay Panaka. Banwasang Valladolid sa katropang Arvin. Kung sabihin, sining uli natin yung update, duwa na ang patay.
0: Uy!
10: No? Duwa din ang patay, no? Kahit kahapon, isa ni ka sa Giyas ang sining food stall, ang nagtaliwan gid, no? Pero na rival ni sa hospital.
0: Oho.
10: No? Din kilala, inakarapawin sa kay alias sa Robin Ramili, no?
0: Oho.
10: Patay sa isan niyo.
0: Oho.
10: Tag, ang nagtaliwan kito pa Erwin kagabi isang ka 17 anyos nga babae.
0: Oho.
10: So doon kilala to kay alias Rihanna kabulig ni alias Ramili kito pa Erwin sa sining food stall sira mismo sa Boulevard sa Tanwa sa Valladolid. Kaya kabulig naman kita sa dalang area kada hapon dahil do ang dating bala kini do big walk bala na
0: Kamuha na dahil
10: sa mga food stalls nga doon na
0: para dira. Dira sa Valladolid, ano na siya, do, lovers the Boulevard Katropa France. Naming sunset, da? Ang correct sunrise,
10: hindi naman tayo. Kaya
0: ang sunset, li?
10: Ang lugar daan, do ka namin, gilan dala. Samugid na dito, ginanagawan, no? Mga, mga katropa nga nag-rides dala.
0: Oo.
10: Daga-hapit na rin. Kaya tigil na mo na dadaan karanaan sa igad na rin. Pati lalagawa na sang patuloy dyan sa mga taga-Valladolid. Patuloy sa Karparvin sa ibang area man.
0: Gusto ko gusto ko magpaliwaliwag ka kadto mo ko dakatro pang France?
10: Oo. Kaya doon pa, nung ito na di Karparvin, nami, ito na dati. Nag-isa pa sa kiyon sang Diwal, doon rin na makita mo, damo ka pang wada Diwal.
0: Oo, Diwal Festival. Ano
10: sila nagapanghubada ang mga manalagat rin mali.
0: Labo na kabaligya, Diwal. Kaginamo na sa mga food stall, kung hapon na, alas 4 sa hapon, katropang France.
10: Sakto na, maguluhan dong bala.
0: Oo.
10: Di kahapon, sir Parvin, amog itong oras na tabo ng aksidente.
0: Oo.
10: Samtang nag-aplastar na ni ang food stall, dira.
0: Oo.
10: Nakita na ito doon sa palang isa mo.
0: Oo.
10: Ay? Sa palang isang nakapwesto doon kahapon, pero sanag pa ni, bukat yung prano, pagani ka sa Marvin, sang natabuling ng accidente. Guide rin ako na kuha ang information sa Valladolid CNC. Kaya nito rin ako manisip Police Master Sergeant Eduardo Kumbong, ang traffic investigator ka sa Marvin. Actually, ari kita rin subong sila police station. Natuan ko din. Kaya matingo ang magkita mo yung story sa driver. Okay, ang driver din ka sa Marvin, din, ano lang, no? Gin ananta lang ni gin alias Santa lang niya no sakay alias sa Junior City Anyos president ni ka pa Irwin sang barangay Dumanan sa Bacolod.
0: Oy
10: oh, so ang ini ni sa Bacolod pa Irwin kay kahapon ang ini nga food stall sino man di maglaom nga amo ni matabo pala so nga ang kaya plastada sini sang food stall dang ka pa Irwin. Aray ni siya kung magkunalin ka sa south, pa-norte, kabi nga bahin. Aray ni siya sa wala nga bahin. Mula kahit dito pala sa ano da, sa Pika-Pika, da pala, do, sa Boulevard pala, kahit na narampang ang ining food stall. Ting track ato pa, Erwin, halin rin sa sur nga bahin sa probinsya or sa bahin sa Batua. sa Ginapatihan, yung inigaling ang truck, halin tala yung sa Kandun, may punong. From Kandun eh, sa magapadulong, nag-remand list mo sa loteng na bahay sa probinsya, no? Kaya nag-idulong ito nung ining ang tanker, katapang Irwin, ito nung mismo sa kay Police Master Sergeant Kumpong.
0: Oo.
10: Oh. Si allegedly, ang driver, sinig katapang Irwin, napiyungan.
0: Ah?
10: Napiyungan ang driver.
0: Oo.
10: Kinklaro, kung ito dumay, ini ano blang, dumay man pangsyon di sa truck yan, or sa tanker.
0: Oo, correct.
10: Wala man. Wala man ko, no?
0: Just worry, ano mo, free, no?
10: Sa driver.
0: Mm-hmm.
10: Damo na ganito pa, Irwin, gamamang, kung hindi kita una, kung nasi may gubang truck.
0: Oo.
10: No, nalakalang, guro ang preno, derabi. O kung ano, pagkidabing ng mga circumstansya, dabi nga nadulaan, control ang truck.
0: Mm-hmm.
10: Pag-ganit ka pa, Irwin, allegedly, napiyungan yung driver.
0: Mm-hmm.
10: Yung confirm sa ato ni Police Master Sergeant Kumbong, na ang driver napiyungan, sa isang kagahon pa lang, nagbiyahe ni Padulong dito sa Pakandunay. So, tipapauli na siya kapo, namutang oras, siguro, tapoy, guro.
0: Mm-hmm.
10: Eh, ang driver ni napiyungan, dumiritso na siya katapang Irwin sa torsyon sa sininga food stall. Higin sa ruso, higin food stall. Kaya ang gabantay ito sa ang tagiyan ng si Ramiline. Higin anugid sa sininga truck. Eh, no? Gindala sa gindala. Eh, may lang kay di pa damo tawo na kay sa muto nga oras. Doon ako to farming mo, no? Do tawo pa pala. Hindi pa tanto. Ginamo na kadamong tawo dito.
0: Oho.
10: No? So, may lang kay wala na sa ibang panganapit kung ano ko na sa labas ng aksidente. Huwag ka na kita, Farwin, na masubogin niya mo po ang duwa ni kamag-asawa kahit ang iyan ni nga, ano, kahit ang dolibin partner ni isa. Ah, okay. Opo, yun na yung nagaling kita, Farwin, ano? Isa mang ka-food card vendor, dira. So, tinatabuan niya sila mismong na sa labas na dito sa sininga accident. Kaya kung galing kita, Farwin, si Rami Lining. So, bidon arrival sa ospital.
0: Wagit kilo was.
10: Kung si anyos nga buli-buli gini nga si Rihanna to.
0: Oo.
10: Ang Marvin. Ang dibawi ang makapon sang kabuhi or kagabi lang gid, no. So may isa pa kita nga sa labas man nga isa ni kalalaki.
0: Oo.
10: Ya ano man na food cart vendor man pero hindi pa siguro bala seryosong naagom sini pero ang duwa ni sa mga babae mo gining dibawi ang kay si Rihanna ni Katarvin.
0: Mm-hmm. Sa
10: buli-buli ni Ramili ko, no. O siya darang paligyaan man, no?
0: Do
10: as ga assist man bala sa iya.
0: Oo.
10: Sa ti ang ini ko nung food cart ni do gabaligya bala pares bala.
0: Oo. Oo.
10: Do pares taning iya nga food cart niya.
0: Mhm.
10: So, kaya mo to ka Parwin, ang ini nga di siya ti anyos, ang ginbawian man sa kaboy kagabi. So, ti subong, duwanan eh, ang nagtaliwan sa sininga accident. Kaya siya ka Parwin, i-confirm ko na kay Police Master Sergeant Kumbong, kung anong desisyon sa pamilya. Sininga agad, doon na istorya yan eh, ang pamilya ni Ginikana, ni Orang Iloya, ni Rihanna, nga, no, nag-desider to nga mag-file sang kaso ko, no. Patok sa sininga driver, pero katuparwin ng sabay ni Ramile, di na
0: storya
10: pa. Kung mag-detide sila. Okay. Yeah. Katuparwin, before sabla na i-play ang it, yes,
0: Oh, Katrapang Franz, so far, sa mga na-accidente, sila lang ni, why na iban?
10: Wala na, sila lang ginigin at Laura Farwin, data report ng the liability and pain.
0: Oo.
10: Kagin confirmed sa pani Police Master Sergeant Kumbong, duwa ang nakaliwan lang, no?
0: So,
10: posible may isang apelasyon.
0: Oo.
10: Pero, though, hindi man siguro seryoso, nadangatan si ni Katrapang Irwin.
0: Oo.
10: Pero Katrapang Irwin, bili kita pala.
0: Oo.
10: Before natin i-play yung interview na pang kay Police Master Sergeant Kumbong,
0: oo.
10: Pasulod sana sa, ano, Teledolisi ang ting sila din nga custodial facility kay maka-interview kita drive na kay
0: custody naman ang driver, no? Ara na sa custody sa police ang driver.
10: Sir, may nga, kaya sir. Good morning.
0: Okay.
10: Morning. Sir, good morning. May nga ba? Sir?
0: Driver na sa mga patropa.
10: Sir, patropa nga dito, sir. Ingat kena. Oh. Sir. Nanti mau masak.
0: Oh.
10: Atau juga. Okay. Kita pasang di.
0: Gila. Dari pambali baju. Atau ini. Gila yang masak. Gila yang masak. Gila yang masak. Gila yang masak. Gila yang masak. Gila yang masak. Mesti. Pelamungol mo. Grabe.
10: Gane.
0: Oh. Tulugan ka? Natulogan ka?
10: Nasa kapa mo na? Ito, ito lang ang ITM. Situasyon.
0: Gani man. O, oh, itindihan ka man niya.
10: O, tapos nagkapa ko yung white susulod ah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Siguro mo na yung nakapagawa ba lang?
0: Oo.
10: Sa kadaan, di... hindi naman yung masiling nahungod ba niya?
0: Oh, aksidente man siya. Pero, pwede man yung natulogan, sabi? Base kapoy man.
10: Wala ka parwin, mo ginaglan. Pero may mga reminders, kung tangan yung kapoy ka.
0: Eh, kawai eh.
10: Kay Gabi Danet, yung piyo kadali or napkadali, mga minutos sabi, no?
0: Oo. Oh, actually, dira ka tropang France. Para
10: makabalik ka lang.
0: Ka tropang France, dira sa lugar. Mga kung medyo hapon-hapon na, may ara da nga pwede ka kapun nagapundo ng iban mo pag itsende ko ha may mga cargo trucks da nga nagapundo para magtulog-tulog gamay higisa higat sang ano kayo kalapad da sang lugar subong gin ginbutangan sa mga stalls may gabaligya da may kapi-kapi da may mga paris-paris da nga pwede ka kapungko pero sa una dira na da ang mga tanker trucking pundo para magpaliwaliga mami sa dagat mo.
10: Tapos na. Kaya dulo, ano daw ito, parang ganyan ko na ito, doon kalapad man bala.
0: Mm-hmm.
10: So, doon yung talaparan man.
0: Oo.
10: May video, kikita niya nakita ito, parang ganyan, ang ilinga truck. Bridge-bridge, sugid niya sa bahil, sa food stall.
0: Mm-hmm. So, sabi ba?
10: Bridge-bridge, sugid niya.
0: Oo.
10: Di, amun na nga, doon ay maguro naglaon tong gabaligya ito.
0: Mm-hmm.
10: Kaya gulpin na lang mag, ano bilay, nga sa isarosuhod, sa balas ang ilinga truck.
0: Mhm.
10: Pero Irwin, namunay yung natabuha aksidente. Mhm. Pero Irwin, pamatian, tatangin sa'yo na ito kay Police Master Sergeant Eduardo Kumbong.
0: Mhm.
10: Ang traffic investigator sa Valladolid TNT ang oras na natabo.
0: Mhm. Ah. Check na ito ng audio, mga katropa. Grabe, mani ba? Mhm.
11: Bali ang update sa subong, sir. Bali ang amo to nagtaliwad nga kwantong dito na rival naton nga si Romili.
15: Oo.
11: Dason kagabi, sir, na nagtaliwad man si Rihanna Martin.
15: Okay. Oo. Sir, bali pilang edad na sir sang nagtaliwan kagabi, sir?
11: Ang edad ni Rihanna Martin is 17 years old.
15: Ah, 17, sir. Nang bali, ano niya si 17 years old, sir? Ano, customer yun eh? Or upod man sang nagtaliwan una?
11: Bali, upod na nila, sir. Bali, dugabulig sila.
15: Dugabulig, ya? Yeah. Okay. Pero, sir, paano niya tabo sir ang aksidente, sir? Nga, na bumbon dito sa ano man? Sang tanker man?
11: Bali, ang tanker, sir, gaprabil sa halin sa south to north direction, halin sa poblasyon Valladolid, patay sa Bago.
15: Yes, sir.
11: Nag-alit ang driver nga siya ay natulugan.
15: Ah, hanap yung
11: ay? Sir, nga natula ang control niya sa truck.
15: No.
11: Nagamoto, sir, nagpahigad sa pakatlo sa wala sa gito na bungguan niya ang food cart. Kaya
15: yes,
11: namoto sila sa Ramili.
15: Kasi Rihanna to? Okay. So wala ya mechanical function dysfunction sa truck ya, di ba? Wala ya differential
11: mechanical
15: truck.
11: Mechanical function sa wala ng differential truck ay
15: okay.
11: Kasi gani ka gabi na nakuha na to sa sin ang truck sa dinala diri sa police station.
15: No.
11: Okay man ang dagat.
15: Okay.
0: Mm-hmm.
15: Pero sir, ano ni sa karon ng sitwasyon, sir? Nang bali ang truck
11: ni. Hello, sir.
15: Oo. Sir, ang truck sir halin sa ano, sir? Sa Dinga area halin ng truck.
11: Hello, sir. Hindi na ko kakaan, sir.
15: Okay, sir. Dinali ng truck, sir?
11: Bali, ari na subong, sir, ang truck, sir. Ari na custody na sa okay. Police station, sir. Ari na din sa subong.
15: Pero di na sa halin, sir? Di sa Pakadto, Papakolod? Di sa halin, Papakolod na siya?
11: Bali, base sa driver, sir. Halin sa kuno sa kanduni, nag-deliver.
15: Okay.
0: Mm.
15: Tapos?
11: Sa kagahod, sa kuno nag-alin, nagdulong. Sa kanduni, doon na muna pagbalik. Yeah, muna na.
15: Okay. Sige. Pero sir, ano na yung decision sa karon, sir? Ma-file kaso, ne?
11: Hello, sir?
15: Ma-file ni kaso or arigloan ay?
11: Depende, sir. Kay nagkanto na digina ang nanay ni Rihanna.
15: Okay.
11: Ma-file sila kuno kaso.
15: Oo.
11: So, amo ni subong, sir, gina-try ko man nga kinagawon dito bong ang file sa
15: okay.
11: Tato na
15: yes,
11: matapos ang tanan niya pabili, sir.
15: Okay. Pero sir, ang driver sa truck arada sa custody niyo?
11: Sir, sir?
15: Ang driver sa truck arada sa custody niyo sa bong?
11: Oh, yes, sir. Ariya, punta ko po din ako, sir.
15: Ah, okay. Sige, sir.
0: Hmm, Katropang friends.
10: Sir, Parvin, si Police Officer Sergeant Eduardo Pumbong.
0: Oo.
10: Ay traffic investigator sa Valladolid PNP.
0: Oh, grabe ba? So, ang wala sang mechanical function, malfunction?
10: Wala. It's malfunction, oo.
0: It's human error. Natabo, Katropang friends.
10: Oo, na human error.